0: kayo ang mga leading pharmacies Halete. Bill nga la ang Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Nga Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Nga Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, nga Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: Sangkay nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bagong nga schedule, han libre nga check-up, tigam niyan mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtog alas 4, e medya itong kulup. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permigo din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Puro Belos Pueblo!
10: Oras mga ka-K5, alas 8:07 na, balik atin nga ito na programa Foro de los Pueblos and the People's Forum. Didahan ikapito kaadlaw ng impeachment trial ha Senado. Gay kontra kan Vice President Sara Duterte, naka-score hin na dako kakulupin in prosecution kay ginapaboran ang ira hangyong tugutan nga maipresentar, maabrihan ang mga bank records, ang anti-money laundering council report, partihan mga transaksyon, ang mga bank records, ang mag-asawang Attorney Man Scarpio and Vice President Sara Duterte, pati ang mga records, mga kakipaib, pati ang mga tax records, han mag-asawa, ha Bureau of Internal Revenue. But may ada mga may mga bagay nga waray liwat tugutin nira. For example, adton mga account nira in dollars, okay, or mga foreign currency. Kumbaga may nanira mga dollar accounts nga ginmaintain dirito upod nga pag kikitaon hining impeachment trial. And mga foreign deposits and ang duhang private firms. Ang mga bank records nga naglalakipan duha nga mga private firms nga waray man kalabutan han mga Duterte. Okay? So amo ni itong mga latest na development parte hini ano. Makikita naton kung di man kita nasiring inin ill-gotten wealth itong nga kwarta nga umagi didahan ira mga bank accounts nga billions mga kakipad. Di man kita nasiring nga it's unexplained wealth or it came from illegal sources. But it pagtugot hiton impeachment court nga maipagawas ini, inin amo ito it magsusumat kun ini bang ira mga karikuhan, okay? In nakuha ba nira lehitimo nga pamaagi ti kang diin ngan kun nakuha ini nira ti kang lehitimo nga pamaagi sunod nga pakiana

0: inin mga pag-aradman, partihin ni nga natabo ka kulob, okay? Handi batihan na magkaluyo nga mga panig, nasiring. Baga nakahimo ako hining konklusyon ano, nga nasiring, nga kung ipapagawas ining o diri ipapagawas, base hiton mga, base ito natong constitution, statutory, nga mga balaod ba? Nga itong rules, okay? Nakapakian ako nasiring, hain ba itong mas labaw? It provision but at constitution, it mga balaod nga ginihimo natin, for example, bank secrecy law, or bank deposit secrecy law, itong AMLAC, or itong mga rules nga ginihimo, for example, itong impeachment trial, since this is also a political process, ang ginhatag itong gahom nga dahil itong mga senador nga mag-formulate itong era impeachment rules nga gagamitin ng mga impeachment trial. So, nakaunahuna ko, hain ba't mas superior the constitutional provision, labi na accountability of public officials and employees, mga statute nato, mga balaod, or the rules? Ano-an ba kapag kita mo gimbasihan ng mga senador nga gintugutan maniran aton mga inin, I mean, nga super na itong mga tax records, bank deposits records, and reports itong AMLAC?
1: Actually, kumbaga, istudyo natin itong baga constitutional law, nga this is settled, itong constitution is the basis of all laws.
0: Okay. No? Okay.
1: Natanan nga mga balaod, kinanglang conforme constitution. Sa rin panusang okay. Constitutionalist, the constitution is the god of all man-crafted laws.
0: The god of all man-crafted laws.
1: Natanan nga mga balaod, nga ginihimo hadton estado.
0: Okay.
1: So amit atong basyang kay tinatawag naton ini kumbaga simple nga pagintindi the fundamental law of the land.
0: Fundamental
1: amo ko diyang basihan nga tanan. Waray tawag ini balaod nga mga kontra hadton constitution.
0: Okay.
1: Waray mga pagi ang gobyerno or any actuations of the government, any acts of the government that will run afoul to the constitution.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Okay. Nga an ini nga atong baga pagkita naton actually may dagat nga ni naton hining at an baga focus good han depensa is the right of privacy.
0: Okay.
1: Nga anong right of privacy kay anong ipapagawas ini nga mga bank records tawag ini kanan AMLA kanan BIR winimpakan usa dida nga tawag ini personalis man Scorpio diri man tao diri man na public official.
0: Public official. Oo.
1: Pero ang baga ginpuntohan liwat han baga ruling han impeachment court nga iton iininganing ang community no ang property regime ni Vice President Duterte nga nan iya bana in absolute community property.
0: Okay.
1: Because there was no marriage settlement. Dinit okay. Aton na family code kung maray kita marriage settlement or prenuptial agreement, oo. So, nagabern is absolute community property. So, nga tanan nga mga propiedades, nga imo nadadar nga tuit kasal, kaparti ang community property, ang mga ispahan mag-asawa.
0: Pati at mga so, pati ang na-acquire nga mga propiedad during the
1: yes,
0: union,
1: oo,
0: during the
1: oo,
0: marriage, are considered oo. As conjugal or
1: tawag ini absolute community property.
0: Absolute so, community ini, property. Okay.
1: Oh, kahit itong conjugal partnership of gains, usalat ini nga tawag ini, usalat ini nga regime of community property. Kung baga pwede niyo kasabutan or nagsasabot ka mo, hinsinisering niyo nga complete separation of property.
0: Okay.
1: So ang presumption ng balaod, kunwaray niyo ang mag-asawa, ang magtiayon waray prenuptial agreement, absolute community property. So, inidida nga bahing, kaya nagpakyan na nga ni pagkitaon ni mo ang baga proceedings, ang presiding officer, even inquired from the defense, nga kung ano, if there is a prenuptial agreement between the spouses.
0: Hmm.
1: And the answer is in the negative. So, the presumption is that is absolute community property. Kung absolute community property, you cannot isolate the property of the vice president to that of the property of
0: Man's Carpio.
1: Their husband.
0: Okay.
1: Oo.
0: That is why, di rin pwede makasaring Man's Carpio, nga private ako. Kay di rin man ako public official, nga pag-iinteresan niyo, nga

0: mga kalkaloniyo iton amon mga bank accounts kay inin pribada ko nga tawo. May tungod kin labot lang ang nakasawa kahin pa, vice president nga public official ang nga tanan nga mga propiedad nga iyo gindara nga dahan iyo pag-asawa ngan mga propiedad nga iyo na hikay han iyo pag-asawa in propiedad niyo nga duha
1: di ka part of the community absolute community property. So logically diri ka man ito pwede sumiring ihapuntaan na din nakuan ton mga adton mga propiedad sa vice president because they are part integral part of the absolute community property. So logically iton na mga bank records that will be subject of scrutiny kay kanan ira iton nga duha adton mga ang gimbayad ni rangatanan han BIR an era mga business interest or financial interest they are considered part of integral part of the absolute community property. Man kaya daman nga ni actually ang right of privacy kung kitaon naton may dakita hadto ang Korte Suprema old case nga siyahan nga kaso sa Pilipinas where the Supreme Court elucidated thoroughly the right of privacy
0: nga
1: no iunong hiton salen no Morpe versus Mutok nga kaso nga sumiring atong Korte Suprema nga you cannot invoke your right of privacy because that is part of accountability. Oo. Nang bisan man nga niton aton na balaod partihin na ethical standard nakabutang ito dida ngan imo mga financial interest your salen also should be divulged to the public.
0: Okay. So klaro basian hini nga diri ka pribado nga mga tawo or diri mo mga records diri diri pribado kay mag-asawa ka mo hini nga vice president nga public official ngan an iyo mga propiedad din iyo nga duha. Diri pwede pagduha.
1: Oh, ang namit actually ba ang punto ngan an bagay an decision an ruling han impeachment court may mga factual may mga legal basis gihapon. There were cases cited by the impeachment court regarding the ruling. So ini yan ha diri ni karagsigno nga ginsupinahan that these are although these are considered the part of the evidence but remember na himulat usa nga ebidensya kung ginaadmitar na ito korte. Kay bisan pa ito may supena kung pagkita itong korte irrelevant and incompetent this will not be admitted as evidence.
0: Okay. So, but signon judge, diri kay ginpaboranahan mga han impeachment court nga ipagawas ini isubena ini nga mga dokumento tigang mga bangko, tigang anti-money laundering council, tigang BIR nga gagamiton na ini nga ebidensya kontra vice president kay ginsubena pa man la ini. Anot masunod hini nga proseso kung baga may da pa man?
1: Inin ito no sa bisag ini nga mga dokumento tinatawag naton ha documentary exhibit first this should be presented in court properly.
0: Okay.
1: Kinahanglan ini may magtitestigo sini nga ni kaduha inin marking of exhibits is not exhibit is not an evidence. Nasaring la kita nga evidence once it is admitted by the court. So ginmarkahan nimo ito nga mga exhibits inanglan i-offer ni mo.
0: Okay.
1: So, an admissibility and evidence mo ini, inanglan relevant ngan competent. See? Kung irrelevant ito, ngan or, bisan pa relevant, but it is not competent, meaning it is not it is excluded by law, by rules, or by the constitution, diri itong pwede ma-admitter.
0: Okay.
1: Ngan, kung ma-admitter man nga ni, diri lat ito karagsigon nga tatagan, himbuk at hadton, tawag hini impeachment court depende on how the evidence the weight of evidence.
0: Okay, dire kay botsig nga gisuprena na nga ebidensya na iton hiya. Dire. Maagi
1: dire pa yes. Signon.
0: Maagi pa itong proseso nga your honor please inin nga kareg namon ipahibaruhayo nga gagamiton namon ining mga datos hit ebidensya kontra hini nga impeachment iton vice president. But prior to that panmamarkahan ani natin ini nga exhibit A that's one blah blah blah blah, blah.
1: Kay baga ini pare mga tawag ini nga ni mga kwan ini mga reserve exhibits ininira
0: okay.
1: O reserve exhibits
0: okay
1: so kung baga pagmarka pala it amo nito ha korte the rules of court it pagmarkings it is not considered as evidence nga ikaw nga nagpamarka ito exhibit nimo, diri ka under obligation to offer your exhibits marked during trial.
0: Oh, ngayon.
1: Oo, diri okay. ka actually itong proponent, itong prosecution may danira in latitude not to present evidence, no?
0: Okay, basta so, basta gin markahan leto yung exhibit.
1: Oo, pwede ito na sumering nga, pagkapag kita-kita ni minor assessment, di rin manini nakakabulig itong baga aton na teoriya.
0: Okay.
1: Then we can dispense the offer of that exhibit.
0: Okay. So, kumbaga sumering net prosecution nga, Your Honor, amo na proprohibahan niya na. Nga ini nga aton Vice President, ginamit ania posisyon hain maiha nga panahon para magkaadahiya ito nga mga bank transaction, bank records, etc., etc. Amo ni go offer an exhibit A pagpamatuod hini. Tama ba, Judge? Magkasugat mananabo ito?
1: Oo, oh, amo ito. Kay katimit markings, naga, itong actually, itong impeachment court is applying also so in supplementary character and rules of court.
0: Hmm.
1: So, it evidence nga ginmarkahan, dire it exhibit, itawag nato nito exhibit, kumbaga ginmamarkahan pala.
0: Hmm.
1: It's either real evidence, no? It's a object or documentary exhibit.
0: Okay.
1: So, pagmarkahi pala, dire itong ebidensya. Hmm. It is not yet an evidence.
0: Okay.
1: Nahihimo na tiyak kundi nga ebidensya kung gino-offer na after the conclusion of testimonial evidence. Katima it mga testigos, pag-conclude, na-offer kita hatun ebidensya.
0: Okay.
1: So once ito na-admit na ito korte, upon admission, nagiginhimo mo na itong ebidensya.
0: Okay.
1: Katima, nasunod dito ni dapat appreciate na kung may bugat and im ebidensya nga gin-offer.
0: Okay. Pwede mag-object itong defense ito nga, Your Honor, we object.
1: Oo, kaya katimit bagay, every offer, kada offer, no? May dahito corresponding objection if okay. you have an objection.
0: Okay,
1: no?
0: Masing ito't kaluyo, irrelevant.
1: Oh,
0: immaterial. Waray kalabutan nila ini. Okay.
1: So kung itong objection masustain, that will be excluded from the list of evidence that is offered.
0: Okay.
1: So,
0: kung gino-offer na ini nga mga ebidensya, for example, tika ka amlak, mga records, yan ira baga pag-trace, yan mga transaksyon ng mag-asawa, ng Man Scarpio and Sara Duterte. Ikaw authenticate pa ba ito official nga na-representar itong anti-money laundering council or the bank, for example, kung amo ang gintikangan itong mga bank records, iyo authenticate pa ba ito nira nga, oo, tika kang inihaamon, gipapamatun, ang namon nga amo ini ang record nga nagawas din ang mga transaksyon. Kinanglan pa ba ito niya? Or
1: actually, ito na public document, no, mga dokumento nga tika nga publiko nga mga public records, no, adit aton na dodo man itong klase, it dokumento aton rules of court. May sinising aton nga public document and we have also private documents.
0: Okay.
1: So, itong public documents, it contents niya is the prima facie evidence of, itong public documents is considered as prima facie evidence of its contents. Oo.
0: Okay, okay.
1: May itong presumption of regularity. Pero,
0: inin mga banko.
1: There are, pero itong, you can even question or impugn also the due execution of the intensity of that document. Kaya mo ito, imodida, cross-examination. Oo.
0: Okay.
1: Bangin may mga erroneous entries that might be attacked in the course of the cross-examinations. Oo. Pero prima facie, do they have to authenticate that also? Although that is prima facie evidence, ang bagawa rin na necessary authenticate. But remember, we have to be sure that these evidence are really regular performance of official function. No?
0: Okay. So prepare ngan mag-certify nga mga tinuod ini nga mga dokumento nga ipapagawas hit BIR mga bangko and the anti-money laundering council diri lang nga magpresentar ra maghatag hini nga mga dokumento magtitestigo para as to the authenticity hiton nga mga documents, tama ba, Judge?
1: Actually iton ini nga mga tawag ini nga mga dokumento sering ko pa kanina, they are matters of public record. So
0: okay.
1: An authentication iton, there is a prima facie evidence now of the veracity of its contents. Okay. Na iton dida.
0: Okay.
1: But there are, remember that in cross examinations you have to attack on how the execution authenticity of the document. Okay. So the most ginapapamatud-an ito nga these are official records. Amin na nakagtuhan tawag ini han amon in custody that will constitute now a proper authentication.
0: Okay, okay. Sige, Judge. Ginistoryahan natin din in preparation part it Article 2. Unexplained wealth and financial non-disclosure. Okay. Di pa kita na si Ring Judge nga pinangawat ini or kinurakot ni Ring nga kwarta. Ha? Kaya mo nga ni Trason kung kaya ano nga igin karoon ipagawas ini mga dokumento kaya para makita good man baga kailad man ini.
1: Inin na amo balita yun yan. No? Kay kung ini nga mga kwarta tigang good man ini in legitimate sources, you cannot deprive also the person of his right no to property.
0: Okay.
1: Area okay. Po din mo tawag ini because the constitution itself is very explicit, no? Section 1 of Article 3 that no person shall be deprived of life or property without due process of law.
0: Okay.
1: So kikitaon din yan ha kung ano an iya may daman yan salin. Hmm. Maybe the salin will be the predicate of nga tanan hini nga basyan. Ano ang nakadaan imo salin?
0: Okay.
1: Ano ang imo mga pra, ano ang imo asset? How much? What are you? How much are your liabilities? Amot nakabutang itong didak.
0: Okay.
1: Kung so, ini nga mo nakuha, kung ini nga mga bank records exceeded your income, mapakiana na lang kita kahit tigang man inidiin because your income speaks for it, speaks for itself. Okay. Maamoy ng imo legitimate income.
0: Nagbayad ka ba liwatin buwi sa BIR kung amin na nimo income? Amin na trason kung kaya nung higit papasok pa yung naghihapon, pati ito records nira itong mga binayaran nira nga buwi sa BIR.
1: Oh, kay it mga preparasyon na niya na, itsahan ko din nira, ipapakita nira ang salin. That the salin, itong iya hini-declared asset and liabilities.
0: Okay.
1: Ididahay itong batakang balaon, nakabutang dida, you have to disclose or your financial interest, no? So at the same time, especially if you have financial interest with government entities, no? Ano yung musalin? Kabutang itong diday, tawag yun eh. Iningan itong mga copyright imo kwarta, ano yung tawag yun eh, pret imo asset and minus your liabilities. Kaya okay. Ba yung nakabutang dito ito, baga dito ito ubos nga network. So, okay. Total network.
0: Okay. So at mananabuhin ni Judge, iton siya hanggun nga ipipresentar as basis itong prosecution, itong statement of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara Duterte. Correct?
1: Oh.
0: Okay. For example, magindiklara ka din nga net worth. Net worth nga ni iban na ang tanan ng mga kabaraydan mo. Okay?
1: Oh, atong imo mga utang. Minus ni mo din ang imo mga assets.
0: Oh. Ano imo mga assets? Mga real properties. Upon net mga balay, sarakyan, tunas, shares of stocks, ano pa ba, cash on hand, cash on bank, mga jewelries. So, dapat ito total ito niya. Di ba? Okay.
1: May iba na natin mo baga mga utang.
0: It nagawas
1: okay,
0: na ito.
1: Okay, kung baga hatun na pare, di erikit ito, madali lang pag-compute, kaya mga mag-paper alam.
0: Diri ito komplikado.
1: Siring panaksang kay nga lumo, pa'y kapakuno kay isang kahig, isang tuka.
0: Oh.
1: Ako kuno dalawang kahig, wala pang tuka.
0: so ganun ni Judge. Okay. Amo na, submit ka na. Masiring ka nga, waray ko cash on hand, waray ko cash on bank, amulan ni na kwarta, nga gindeklarar. Tapos, nagdeklarar kagaya pa ng mga business interest. Kung may naka-negosyo, either you're the sole proprietor, you are incorporator or investor, etc. Ididiklara mo gihapon ang mga business nga may daka nga nadadabi ka.
1: Oh.
0: Okay.
1: Kay baga halabay ni nga iniha itong baga pagkita natin kay BP Sara nga itong iyabana even before her entry into government service, may dahinidir ini baga harumamay lang nga pamilya, may dahinidira inin mga karikuhan. Oh.
0: Hindi, pagtutugmaon na ito, nasiring ka din ang imo statement of assets, liabilities, and net worth, amulan din imo kwarta, ani imo karikuhan. Okay. Didihit nagkagagawas nga datos na, nga gipasupena namon nga mga dokumento, tikang mga bangko, May da ka mo sugad hini kada mo nga mga bank accounts, ngan sugad hini kadako ang mga transaksyon by the billions of pesos. Nasiring dinit bangko, nga nasiring dinit amlak. Okay. Mapakiana. Dako-dakuan man inihinduro, tikang inidiin. Kaya waray man inididtuhan imo statement of assets, liabilities, and net worth. Di na magtitikang itong mga pag-ungkat ni judge.
1: Oh, di na ito. Kumbaga mapakita na nga, uy, inin na diri man balance itun imo, nagsusubra man it imo income, o it imo tawag ini, kontra itun imo, gindeklara nga inin asset, total asset. So, okay, makikita na ito kung ini nga mga income, these were generated from lawful source or sources.
0: Okay. Masiring, tikang ito na mga negosyo, ganansya namon. Ano nga mga negosyo? Waray man to didat imo statement of assets and liabilities. Waray mo man i-deklara. Oh, dida. Dida na.
1: Oh, dida na ito. Actually, baga sering pa, dida ito sering pa itong baga Tagalog ng lung magkakaalaman na.
0: Yan, magkakaalaman
1: na. Kung mayada, good man. Baga, oh, kay ini yan, ha? Diri kita na sering pa ni mo. Diri kita na, we do not conclude nga this income came from unlawful sources. Kay okay, it is a matter of evidence. So, latala na ito, it evidensya, it speaks for itself.
0: Okay. Consumering atikang ito at mga ganansya namon, haamon mga negosyo. Katapos, waray dito ang statement of assets and liabilities. Problema na ito. Ikaduha, masering, okay, granting, waray mo kamutang dito for whatever reason, kung bagati kang kung inilihiti mga sources, nagbayad ba kamuhan buwis? Okay. So, magawa, di na namasulod, itong BIR, nga i-representar ang irang mga tax records din at covered period from 2007 to 2025.
1: Amo na ito din na tawag hini. Kaya ini, kung baga you have nothing to hide, iniliwat nga imo mga asset and liabilities, your public records, kung insakto ng tinuod, this will even buttress your or fortress your defense. Nga okay, ikaw, you are a very tawag hini, iiningani honest official.
0: Okay. Katapos sini judge, dinat mga records nga ipresentar hiton mga bangko and amlak for sure may babaruan kun hinon mga kan transaction mo. Hino tikang din ang bank, tikang din ang kwarta kumbaga if it's a wire transfer, tikang din nga account nagtikang nga nag-credit nga dahi mo.
1: Ngan oh, kay may pangatawag ini, may mga inin mga money trail hininira kung din ini ang kwarta kakuha kung hinon imo mga transaksyonis.
0: Okay, magawas to dida.
1: O haparte ini hiton mga korporasyon nga mga dagko or may daka mga other transactions.
0: Okay, kay dagko nga mga transaksyon labi na mga korporasyon dir iton cash. Gagamit ito check. And
1: check.
0: May da hiton mga bangko may nitnira mga microfilm betawag wherein may nira ito file hiton actual nga checking kung gini-incas na bangko. And parehas gihapon ito ang mga bank transaction kung mga wire transfer ito nasasabtan kung tikang diin ba tikang nga bank account ang kwarta nga nahingadahan imo bank account. Correct? Okay. And
1: bagawaray kita ini baga atong lawaray kita ni problema at mga saling kay baga haglipot lahin duro.
0: Or tikang didingi tikang dihan imo bank account may maging bayaran ka nga 50 maging transfer pa nga 50 million nga inahingad peliwat hiya nga bank account.
1: Okay. Oh, ini nga oh kay itong mga money bank transfer itong nakikita manggo dito kay may tawag hini itong transaction is reflected in the bank records. That will not lie. Amin niya na itong baga mananabo.
0: Okay. Ngan susuportaran ito itong record that monitoring itong anti-money laundering council.
1: Okay. Baga pag-aabot it imo pundo in 500,000 baga nagkuhang ka inin na nag-deposit ka.
0: A single deposit. In,
1: 500, single deposit. Baga na ka dito diritsyo, may dahitong red flag diritsyo at amlak o rinireported with bank. Although, dahitong diritsyo kay investigaron, kikitaon itong imo bank transaction referring to tawag hini. Ini nga, itong transaction ni mo that reach up to the threshold of 500,000.
0: May question pa ito. Kay kunwari i-report ang banko, pinabayan la nira. May liability at bangko hindi labi na kumbaga sukit
1: may dagihapon liability at doon na kay because under the law amlak law they are under obligation to report. Ni nga mga deposits.
0: Oo. Nga, uy, baga, didit kan Eduardo Isanyagan bank account? Nasusudlan man lay ni pizza 1, di nga ni 31, or 30, or pizza 15, amo man lay ni nga mga kantidad. Kaya ano nga may dosa kaadlaw, duha ka beses, tulo ka beses, may tag 500,000 man, badaw, basi na, no?
1: Kung baga, kung nadada ko lang ito, kung naglulong na kalan bank.
0: Ano, wala ito problema, kaya may testigos ka nga tagalan bank, nga, hijudge ka, loy, gindepositohan namon ito nga kwarta, kay, and then, iya ito proses sa niya utang.
1: Baga ginihipos ko lang ito pare, kaya kung baga nakuha kita rin out to live, makita nakaka-cash, no?
0: Oo.
1: And then baga, ginmo-mortgage lang natin, may chattel mortgage constituted on the vehicle. So, amin, eh, baga nakuha ka anit pan down.
0: Okay, oo.
1: Ipipinulan baga... nala, oo. Kaya baga, mamalat at na ako sliwat. Mm-mm. Di ka nat, baga di rin manggod kita, so ganyan, and then, ito't panginabuhi, ini simple man lang, di man kita hini, although, kung baga, partit aton na opisina, adikot man kita himbaga tawag ini kalarakan ano.
0: Oh.
1: Pero partit aton panginabuhi, just enjoy simple life.
0: Okay. Ano daw lad baga magiging depensa na hini? Ano baga magiging ganap dot depensa hini considering hininga labi na ko mga damaging and magagawas na ini nga mga datos nga in not in the accordance to the accomplished form han sell-in.
1: Ada kay may mga kikitaw naton on what they will do on that kay o na anon ini pag-impugn or impeach the evidence kay mga public records ini. So public records as I said earlier, these are prima facie evidence of the contents thereof. Kung ano ito nakabutang di daw, simmering na nga ni kita nga prima facie evidence, that is an evidence sufficient to sustain to sustain a cause of action if remain unrebutted.
0: Oh. Okay. Sige. We are not saying, Judge, nga sayop na good inihira or illegally acquired or ill-gotten wealth or unexplained wealth or tikang hinin mga dirilihiti mga sources kay among nga nito trason kung kaya nung agin hangyot prosecutor ng isupuin na ini para once and for all mahibaroan good kung inin.
1: Amo balita on sa ring panansa sa ring panimo dire ni karagsigon nga inin salaan na at the same time yun ni karagsigon nga ini nga mga super na when this documentary evidence are exposed presented in court that they are really damaging. Kita on naton on how this evidence are material and relevant to or how much is the weight of this evidence, no? Itong prosecution theory. Okay. Prosecuting the case against the Vice President.
0: Karuyag so, natin ni Pebaro na itong mga namamati judge nga ini in for academic purposes only. Mahibaro itong publiko and may di kita katungod kung mga Pilipino, mga taxpayers and it ibang na sila. Okay. Kaliman ko nila nagbabayan in buwis. No! We nga libre na hangin na latwari buwis sa Pilipinas.
1: Bagay ta kung baga kita-kita ko 32%.
0: Oh, ito no?
1: Baga binulan ini nga baga giniiban. Baga na naigad baga tawa giniini nga ni mga baga makasusubo baga panonaon nga nin aton mga buhis nga dagko ikinakantulahin baga di maupay nga
0: amo na.
1: In pamaagi nin aton mga inin mga opisyalis na may ada inin katong may da poder himpaghimungan pag-implementarit balaon.
0: Labot lang kita the sovereign people amot may dagahom pagpilihin ni Haira and dapat magdemand kita ng accountability.
1: Oh, kay actually baga threshold o baga the bottom line of all these things ini kay anong baga ginhata gin aprobaran at motion to issue subpoena at prosecution is really on the basis of accountability.
0: Okay.
1: See?
0: Amo nga nito.
1: If you're a public official, dagot na kabutang dito, section 1 of Article 11, that public officials and employees must at all times be accountable to the people. Oh.
0: Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty and efficiency, act with patriotism and justice, and
1: lead modest lives.
0: Mamay kala itong...
1: Amo na ini. Gimpapag-memorya kita mga estudyante ito kung nakuha na itong loong public officers.
0: Balitaw. This is a case of accountability versus confidentiality. Di ka pwede
1: Actually, kung baga public official ka, criticism even reach up to your bedroom.
0: Correct. Oo.
1: Okay, may nakita ito nyo is versus bustos nga kaso, nga public officials should not be on your skin.
0: Yan. Oo. And you cannot just invoke confidentiality and secrecy hinin mga bagay nga may kalabutan hiton pag-discharge hiton imo official functions and duties and being an elected official, okay? Bagasugat pag-intindi nato nitong judge.
1: Okay, bagay ni an aton una nga bahin sering pa the constitution preponderate or prevailed over any existing laws with respect to privacy.
0: Okay.
1: Although kita itaton batakang balaod gihapon ni nagihilwas that we have the right of privacy. Kaya sering pa itong mga desisyon itong Korte Suprema, right of privacy is even at par with the right to life.
0: Mamay ka lang. Bahala na ito, Judge, kung itong ibang mga senador decided na hera, waray nera, bahala na ito kung nati-presentar niyo dila. And basta kami pro or against Sara kami. But an importante na igawas naton ini nga mga dokumento, nag-instrumento kita nga maka-impormar mga manmarating nga maka-edukar haira. Kay bangin la ini nga mga impormasyon magamit hiton aton mga electorate labi na hininti arabot na liwat nga eleksyon hinin 2028 baga makabulig ini nga malamragan it mga hunahuna hinin eksakto nga pagpili hiton aton mga magiging leader judge.
1: Oh baga pili naman kita hiton baga mag-uupay no baga di makita nasi nga di mag-uupay pero hiton baga may debosyon hiton proper governance.
0: Yan. So,
1: bagaamot aton hingyap ano, diri kita nagkukulang hin intelihente nga tao din ya bukos nga Pilipinas kay puro damo iton magupay damo in mga baltok no. So pili himbaga litas sa pili kita tao nga magagagserbi hadton na general welfare. Oo.
0: Ito. Very well said, Judge. Again, thank you very much. Maguhulat kita hining kamatibag liwat yan ang testimonya yan ang adlaw. And aton lang tinibaga paghuhubaron for purposes of academic discussion. Thank you, Judge. Salamat.
1: Salamat, madamo pare. Salamat, madamo hatun mamarating nga hatun nga tanan nga inin mga fans ni mo. Oo.
0: Naton nga duha, mga fans mo naliwat.
1: Bangin lang ni may magpa-picture at pare baga gumawas kita.
0: Diri to harayo nga mata mo, Judge. Sanglit, permigo din buhay baga arreglar ha, kahit ini baga makuri mas ano do baga nagkakalkag nagkakalpad man dun buhok ni Jans.
1: Ako kay baga dira kini baga baga kita sering pangkukoy diri kita nagawa sa ato lang kita buho we don't expose ourselves to tawag ini public view.
0: Oh. Gagawas gadliwat. Hindi ka makita ni kaanya kini kalibutan. Balita
1: baga panalagsa. Itaton baga karantuan itaton uma
0: para
1: ka man baga pagkakasama dungon ng Domingo. Mm-mm. Mga parag uma kita.
0: Amo. Na. But anyway, Judge, thanks again. Salamat, Judge.
1: Salamat, madamo. Ay mo, pare. Salamat, madamo. Hantun mga nga tanan, no? Nga nagsusubaybay ni nga programa. Salamat. God bless.
0: Oras, mga kakaiba, balas 8:43 na. Naguhulat kita ng mga mag-anyag ng mga kandidata itong Miss Tanawan. Wala ba manira magkaabot nga ni matatapos na nga atong programa? Ha? Babalikan natin balita ni nga atong programa. Standby! Kamalang pipirang ang mga baybaro. 5-5 News FM. Championing the lives
2: of the Filipino. Wow! May puso! E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rolando Basagis. Tagana kayo kung nagtilang kapi. Kung nahiig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hamtod ka ron, na ninibalik ang hubag sa akong mga tigil.
2: DTX Coffee Mix. Kapalit sa mga tiga. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nagpagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
6: An 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Puro Delos Pueblo!
0: Oras mga ka-K5, alas 8:47 na. Balik kita nga doon ang programa Puro Delos Pueblo sa The People's Forum. Dirilo at available pa itong mga taga-Bureau of Fire Protection. Iga-update ang tanatun ang natabong asunog kamay New Hope Village sa Santa Elena, hinin na Tacloban. Okay nga, kundi mag-asawa mga batanon pa no, sa kagawa din ni Barangay 60-A sa Kahan. Ang nagkasusunog, nagkamatay mga ka-K5. Diri pa available itong mga taga-BFP. Available kung hira may by 10 a.m. pa. So, maguhulat kita mga ka-K5, hiton nirunyan, alas 10, and itong latest development ni Bantay Niyo, mas nirun nga programa, itong 11 Mbps. Mga balita at public service, okay? 11 Mbps. Amo ito pagkahalipos itong programa, okay? Ni ka-K5, Kevin Susana. Nag-reach out liwat kita kan Director Grace Subong, itong Department of Social Welfare and the Development, part in implementation, hini nga uplift kay... importante nga mahibaruan naton labi na mga namamagreklamo nga dapat upod kami ito kay anong hirala permit ginti tinagan kay ano itong mga purpose beneficiary la, okay, permi kami nga nagpapakabuhi na bayad hin buwis diri man tanto nga bayad itong income tax kay kung ito na yung income kada tuig below 250,000, you are exempted from paying your income tax. But, pira man la ito na kaporsyento o dugit baga nagpapanunubra gayo din ang income habi IR. Ano, nagpapanunubra at income nga obligado magbayad by BIR. Kadamaan below 250,000 kung ito niya. Kaya kung naswildo kalahin 10,000, that is 120,000 la kada bulan. Okay. Granting nga may daga pa mid-year, may daga mid-year, may daga year-end bonus. O additional 2 months, okay? So nadalagan lang ito, mga 140,000. Kumbaga, fixed income, no, kumbaga, daily minimum wage earner kay, butang mo 130, ano, 13,000 kada bulan, times 10, 130, di gap maaabot hin 250,000 pesos. Ano? But, nabayad kita nga tanan hin buwis. Bumayad ka man diri hiton imo income tax kay waray ka makasubrahan 250,000 nga annual income. Nabayad kita ng indirect nga buwis. Tanan nga at ginkukonsumo. Bisla ning kuryente mga kakipaib, nabayad kita hiton VAT, value added tax, tikang ha generation charges, ngadto ha generation, transmission, distribution at kuryente, may dahiton mga corresponding value added taxes. Mamay kala hiton. Labi na yan ang adakot yung bayaran natin hinin tarifa, hinin na kuryente, mahitungod hinin line congestion, nga kuwan na ini, protesta hiton mga electric cooperatives din na Eastern Visayas. Ibalat ito yung istoryahon mga kakipay. Gasolina, yan ang aumentado mga kakipay. May dahiton na excise tax and iba pang mga taxes nga ginpapasa nga diha aton. Nasakay kayong barko, eroplano, nagamit kayo mga komunikasyon, mga gakipay, mga basic commodities, may dahiton mga buwis. Nainom kayong makahrubog nga irim nun, nahubog ka na nga ni bayad ka pan buwis, mga gakipay. Nasigarilyo ka. Amin at mga indirect taxes nga ginkukulekta aton, hiton inin gobyerno. Sanglit, napaid kita itong ibang nasiring kami nga nagtitrabaho hinin 8 to 5, okay? Para lahin daily minimum wage. Nga panwelduhan. Nagkukuriliwat kami. Kaya nung di man kami maging kaparte, hinin mga ayuda nga ginahatag itong gobyerno. Mamay ka lang mga kakipad. Inin, ugaring kay pamati ko, busy adahi director, na-interview ka niya, Director Grace Subuhan, DSWD. Kakulop, han, mga taga-media, no? But, may dala ugaring kita karuyang inin, idugang ng mga pamakyana. Okay. Ano ini nga, ano breakdown nito expanded ayuda nga gin-announce sa nato Presidente Bongbong Marcos? Financial assistance, and then, nakagrupo ini ha mga specific beneficiaries categories. For example, ito mga four-piece and walang gutom beneficiaries. Okay? Four-piece and walang gutom beneficiaries. Kauman pagkakaon, wari naman masustainer ang bulig, gutom na liwat. Okay? Walang gutom ngayon, gutom bukas at sa makalawa. Four-piece and walang gutom beneficiaries. 2,000 pesos additional kada bulan. Labot na tira nakakarawat. Okay? One-time cash grant coverage sini 3.5 million households. 3.5 million ng mga pamilya habugos ng Pilipinas. May na tinatawag nira nga poor and near poor families under the 2024 community CBMS. May dahil ni community-based monitoring system din ang 2024. Na identify hain ang mga pobre, hirahinuin hira, ano kada mo. May tinatabog lat nira nga poor and near poor families under 2024 CBMS. 2,000 per month, okay? Frequency, tikang han July to December, total of 12,000 pesos. Hinot makakaver hini, 2.5 million households identified by the community-based monitoring system. Ang purpose ngayon, ngayon walang gutom, 2,000 la ini, one time la ini nga cash grant. Okay? But ini nga poor, mga pobre ngan, harani nga mga pobre ngan, at dun baga, inin, pobre ngan, at dun hapit na bagin pobre or near poor. Aminit mga kakarawas, yung tag 2,000 kada bulan, monthly from July to December, total of 12,000. May dalawa tinatawag nga low-income workers ang nag-verify hini ang social security system. 2,000 per month from July to December, a total of 12,000 pesos. Hinot makakaver hini, mga 1.5 million minimum wage earners nga na-verify hitong social security system. Nasasabtan mong ganito SSS kay may mga salary, may mga schedule of salary as basis hit pagbayad ni mo't imo contribution. 1.5 million minimum wage earners ini nationwide. So amo ini itong mga grupo, itong mga beneficiaries, sini nga expanded ayuda, itong aton presidente, billions it gagastos yun ini, uplift assistance program. Kaya di man available pa hi Director Grace Subong, may nabahin ito na tawag nga grievance committee wherein it naman magreklamo nga waray mahiupod, nga dapat mahiupod hini in makadto, ha, hindi na makadto. Sige, mga ka-K5, kawaray naman kita oras sa ato lang ang temporaryo na pagsasadhan hini atong programa, nga iba pa nga mga development hini mga issues nga ginhingadayan naton. Bantay niyo atong masunod nga programa 11 Mbps ni ka-K5 Kevin Susana. Hangaran ito na itong mga nakaubod niya ng adlaw. Engineering nakaubod natin, Ray Varona, nga sugan man ka Jeff Gores. Iniyan niyo ka K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan, hasunan ng takloban nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Oh, si Richard.
19: Siging galabad akong ulo.
18: Tasa day ko blood pressure.
19: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
18: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
19: Na normal lang akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
9: Ang visio
7: ng may D3.
9: Papalit sa mga bulika.
7: D3 Bio.
20: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3Bio, akong i-wheel pulling. Meaning pa ako ng paakon o akong imumog. Before dahi ko mag-wheel pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butanganan ako og D3Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhaton ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
20: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
21: Saman.
20: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3Bio sa kape.
21: Wow.
20: Gipusan kog duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lamidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Muna iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
21: Bulletproof coffee siya. No?
20: Kana.
21: Gihisguta na to ang mga experience all about D3Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
20: Ako to, kay katong ni-adto ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3Bio. Mauto nag D3Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
21: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3Bio?
7: D3Bio.
22: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
21: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir
20: Correct.
21: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
20: Wow.
21: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na yun. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
20: O, dili na.
21: patay na dayon. Patay, meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-ditribayo ka.
20: Munang dili madugay imong hilanat. Mm. Kung naka-ditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
21: Correct.
20: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa ditribayo o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa ditribayo. Mm. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang VCO. Mm. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Mm. Aron kaya ni inipat yon ang mga remnants ng virus particles.
21: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, mm, ginasignal niya ang imong memory T cells.
20: Oh.
21: Unsa ang purpose sa memory T cells?
20: Mm.
21: Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
20: Mm. Kaya.
21: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
20: Ila,
21: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Mm-hmm. Kung ga ditribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
20: Mm-hmm.
21: Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
20: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Ako na sab si Doc Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
20: Dili abusohon.
1: Ditribayo.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
23: Ang Visio
4: gamay D3.
23: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
23: D3 Bio.
4: Health News.
24: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Audiotech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audiotech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
25: Hanggang kay 5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani la kay 5 News FM. Eyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
26: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Oras sa bugos ng Pilipinas, alas 9:03.
27: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
29: Number one,
27: ang himpilan ng sambayanan, K5
2: News FM, championing the lives of the Filipinos.
5: K5 News FM, up of the hour news.
28: Maupay ang aga mga ka-K5, maadi na naton mga magpasong notisya, hiningatak na. Para aton balita lokal, nadakop na han mga kapulisan ang duha nga wanted nga lalaki ha late. Pinaagihan na magkabulag nga manhunt operations nga gindumara dirahan Hulyo 19 ha mga bungtuhan Tolosa nga hindang arestado ha Tolosa ang 42 anyos nga hi alias Tapoy. Residente han Barangay Kilaw han nasabi nga bungto. Gintalapas niya ang City Ordinance number 2000-01 sanglit ginpalusaran hiya hinuwaran to Fares dirahan Pebrero 4 yan ang atuig. Ngan may iginrekomendar nga piyansa parahan iya temporaryo nga kagawasan. Samtang, usa naman nga 28 anyos nga lalaki ang arestado han mga kapulisan han hindang Municipal Police Station. Kundiin gin kilala ini kan alias Makoy, usa nga construction worker nga naresidente han Barangay Tabok ha hindang. Gintalapas ni alias Makoy ang Presidential Decree number 16-01602 nga may kalabutan ha illegal nga huygo. Kundiin may daigin nirekomendar ha iya nga piyansa na nakantidadhin na 30,000 pesos. Anduhang akusado igin pailarom na ha dokumentasyon nga kaangayan nga disposisyon ug sahira igturnover ha korte. Samtang para naman ha balita nasyonal, ginkondenara ni Senador Robin Padilla ang bagong pag-atakehan China ha mga Pilipino kakulob Hulyo 20. Sumalaha Senador, direla ato simple lang nga pag-aragway handuha nga nasod samtang sa kahirahan na tagsa-tagsa nga baloto. Dire man suportadohan Senador Anguera pero nadiriliwat hiya saan paghingyap han mga Pilipino nga kamurayawan inabusuhon han iba nga nasod. Para kan Padilla, nasobra na ang China Coast Guard ha pag-atake ha Pilipinas. Iginhangyo naman ni Padilla ha gobyerno han Pilipinas nga maghimohirahin na mas marig-on ng mga pitad para protehiran ang mga Pilipino sugan man ang pagproteher ha katungod ha pandagat ang jurisdiction han Pilipinas ha West Philippine Sea. Ini nga balita ang durot ha iyohan na Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang dalikat nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay ang amon mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow ang amon Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako ay ka-K5, Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ang Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My kumso!
8: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
10: DTX 500 Health Alert.
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa legit Tibo at FDA approved na Klinika DTX.
12: At kahit ngayon ng trillions of serum, yan ang kagandahan. Kaya pag naka-DTX 500 ka araw-araw, protektado ang iyong katawan. Tanggod nyo sa available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Sa araw na ito, makaibigan, live tayo ngayon dito mismo sa Cuyo Island ng Palawan. Nakabisita tayo. Ganda-ganda pala ng Cuyo Palawan, no? Very accommodating ang mga kababayan natin dito. Maganda ang area, maganda yung dagat. Ay, naku, makaibigan. Magugusto nating pabalik-balik dito sa Cuyo. Ha? Kaibigan, at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na medyo marami-rami kahapon ang nagpunta sa clinic para naman sa free consultation hatid ng DTX 500 and Mighty C. And now, no, good morning sa lahat na nakikinig ngayon dyan sa Nature's Healing Naturopathic Center Kuyo Branch. Ano? Kasi may naghihintay na rin sa atin after sa ating program. Kaya po sa mga kaibigan natin, ha, huwag niyong sayangin ang panahon. Hanggang bukas, andito pa po tayo sa Kuyo, Palawan para sa libreng konsultasyon. Atid po yan ng DTX 500, Mighty C, Klinika DTX sa Coffee Mix, na kung saan libre lang po natin yung binibigay para po sa inyong lahat, mga kaibigan. Para naman, ano, no, sa tulong ng Klinika di Alternativo and Nature's Healing, mabigyan natin

0: kailangan tanggalin natin yung mga nararamdaman. At yun ang dahilan bakit meron tayong mga center, meron tayong mga branches para kapag mabigat na yung iniinda mong karamdaman, ay makonsulta natin at nabigyan natin ng libreng dietary guidelines para alam mo na ang dapat kainin, dapat iwasan kung ano ang karamdaman meron ka.
1: Health alert!
0: Yung nakagandahan, mga kaibigan, no? Kasi naka-specific po yan kung ano yung nararamdaman mo. Ano dapat kainin, dapat iwasan, ano mga herbal na gagawin mo, paano pag-inom ng DTX500, Mighty C, lalong-lalo na ang atin pong D3 Bio. Lalong-lalo na dito sa Kuyo, mga kaibigan. And even now, sa buong Palawan, pabago-bago talaga yung panahon na kapag mahina ang iyong resistensya, mahina ang iyong immune system, naku, mabilis kang magano, mabilis kang magkasipon, mabilis kang magkaubo, ay naku, ganun talaga makaibigan. Pero kung naka D3 Bio ka, especially sa mga kaibigan natin na matagal nang mangubo, take note ha, sa mga matagal nang merong ubo, pagkatapos makaibigan, yung every afternoon at gabi, para kang nanglalamig, no? Yun bang mainit ang katawan mo na paghawakan ka, o yung pakiramdam mo, napakainit, pero paghawakan mo naman yung balat mo, okay lang naman, no? Tapos makaibigan, ang nararamdaman mo, yung init, nasa loob lang, para kang nag-chill. Ay nako, ang kailangan mo makaibigan ay D3 Bio. Sabihin, meron po yung infection, especially sa mga meron tuberculosis, merong UTI problem, yan yung nararamdaman. Kaya ang nire-recommend natin pag ganyan na problema, ito pong tinatawag natin na D3 Bio. Kasi ang D3 Bio, mga kaibigan, yan yung vitamin D3 na may BCO na ayon sa pag-aaral, ang BCO, even COVID-19 times, no? Yan yung ginagamit ng Department of Science and Technology na nakakatulong, mga kaibigan, sa mga merong COVID symptoms. So, ibig sabihin, matuto tayo sa mga past, no? Ginamit na pala yan para labanan ang napakalakas na virus at may nakitang pagbabago. Bakit hindi natin pwedeng gamitin ngayon para labanan yung mga bakterya at virus na unti-unting pumapasok sa ating katawan? No, di ba? Kaya nga, according sa pag-aaral, nung sinaliksik natin ng malalim mga suking tagapakinig, kapag ang lauric acid na magiging monolaurin sa ating katawan, kapag nakadikit dyan ang virus, ha? Kapag nakadikit dyan ang virus, naku, natatanggal ang kanilang mga balat. According yan sa pag-aaral, ha? Eh, paano naman? Sabihin naman na iba, Dok, eh, paano pag ang virus lumalayo? O, diba? Ang virus kasi, mga kaibigan, ang nature ng virus, naghahanap yan sila ng fats para magiging kasangkapan nila para sila ay lumakas. Ganun yan. So, kapag ang lauric acid na nandyan sa bisyo, nakita ng virus, uy, ito, fats ito. Kailangan natin ito para mas lalo tayong lumakas, no? Pero hindi nila alam na yung lauric acid na nandyan sa VCO, kapag makadikit sa kanila, yun pala ang nagiging causes ng kanilang kamatayan. Nababalatan sila, nanghihina at namamatay. So, ganyan po ang nangyayari sa virus. Kaya sa mga nagkakaedad na, marami kayong maintenance, no? Sa mga kaibigan natin, nagka-immune compromise ka na, ano ba yung immune compromise? Yun bang humina na yung resistensya mo dahil sa dami mong maintenance, dahil sa dami mong nararamdaman, BCO ang napakainam. Pwede kang bibili ng BCO dyan sa mga pharmacy, meron naman yan. Pero kung gusto mo na nakasukat na in one soft gel panglaban sa mga viruses at bakterya, D3 Bio ka. Kasi ang D3 Bio, nandyan pa ang vitamin D3 na kailangan din kapag nagkakaedad ka na. Gano'n ba ka-importante, mga kaibigan, ang vitamin D3 sa mga nagkakaedad na? Ang vitamin D3, mga kaibigan, yan yung tumutulong para mas ma-absorb ng maayos ang calcium galing sa inyong kinakain. Para mas mapatibay ang inyong mga buto. Di ba? Protection ka na sa virus, bakterya, pinapalakas pa ang mga buto. Na yan ang humihina kapag nagkakaedad na. Sa mga kaibigan natin na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Na mamaya, sasagutin po natin yan.

0: sa atin pong programa.
1: Health Alert!
0: At lalo lang mga kaibigan, health information muna tayo, especially sa mga kaibigan po natin na meron pong diabetes, no? Meron pong acidity. Actually, kahapon mga kaibigan, mga client natin, alos yun ang laging iniinda. Ihi ng ihi sa gabi, sumasakit ang tuhod, sumasakit yung balakang. Dahil pala, nung tanungin natin ang kanilang mga ulam lagi, itong laging mga seafoods, no? Madudugo na isda, itong mga shell. Nako po, mga kaibigan. Alam nyo ba, according sa pag-aral ng mga eksperto, yan po ang tinatawag ng mga eksperto na mga scavengers, ano? Sea scavengers, no? Ibig sabihin, kapag scavengers, kapag takot ka sa ipis sa bahay mo, no? Yan din po yung parang mga ipis na nasa dagat. Na kapag sa matagal na panahon, na yan po ang lagi nating kinakain. Yan yung unti-unting nagpapadami ng mga toxin sa inyong katawan. Okay lang sana kung naka DTX ka araw-araw, naka-klinika DTX coffee mix ka kasi napapalabas yung mga toxin. Biruin mo, may mga client tayo, abot ng 80 years old, 74 years old, 60 years old, ni hindi pa po sila nakapag-cleansing. Kaya nga, mga kaibigan, yun na po, lumalabas na po yung mga nararamdaman. So, kailangan talaga natin ng detoxification. Kaya nga, yung klinika DTX coffee mix, hindi po yan basta-basta ng kape. Yan po ay ginawa para mag-detox. Yan po ay ginawa para mapalabas ang toxin na akala mo, ini-enjoy mo lang yung init ng kape, ini-enjoy mo na lang yung sarap ng kape, pero nagbibigay siya ng benepisyo. Kaya mapapansin mo, kapag yan ang kinakape mo, araw-araw ka talagang nakakadumi. Kasi nag-detox yan eh. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. At lagi na natin sinasabi, kapag tinatawag natin, halimbawa, maganda nga ang kalusugan mo, malakas naman ang katawan mo, wala kang nararamdaman. Pero kung nanglalabo yung iyong mata, ay nako, parang ganun din. So, kaya nga po, ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, meron talagang eye care gold and eye care drops. Dahil yan po ang isa sa pinalakas, pinabisa na kapsula para naman yan sa inyong mga mata.

0: I Care Gold. Mabibilis sa mga butika nationwide.
1: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. I Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. I Care Gold, ang I Care Capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold, mga kaibigan, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at syempre sa lahat ng Nature's Healing Naturopathic Center sa buong Palawan at sa buong Pilipinas. At especially sa lahat ng klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center sa buong Pilipinas. Dahil po mga kaibigan, ang I Care Gold and I Care Drops ay produkto na po yan ng klinika The Alternativo, atid ng Nature's Healing Naturopathic Center. Magandahan, especially ha, sa mga malapit sa dagat, isa sa prone sa problema sa mata ay ang pagkakaroon ng pterygium o itong tinatawag natin na pugita. Kasi nga po, itong tubig asin kasi o itong tubig dagat, kapag yan kasi ay tumalsik sa inyo pong mga mata, yan kasi ay nagko-cause ng dryness. Kaya nga po, pag nakapasukan yan tubig dagat ang iyong mata, ay blink ka pa ng blink para mawala yung dryness, di ba? Kasi ang pag-blink kasi, yan ang tumutulong para ma-maintain yung lubrication. Ha? At sa matagal na panahon, na sige yung kapasukan ng tubig dagat ang iyong mata, nanunuyo po yan, kaya marami ang nagkakaroon ng pterygium, nagkakaroon po ng problema sa mata dahil dyan. Kaya nga po mga kaibigan, subukan nyo sa mga namumula na po yung mata, yung nangangati, especially sa mga clinic natin ha, libre po ang patak sa mata. O, punta lang kayo dyan. Hindi kayo pumunta dyan araw-araw. Papatak kayo ng mata. Okay lang naman yun. No? Kung hindi, wala ka pang pambili. Especially ngayon, makaibigan, dito sa Kuyo, may libreng patak tayo ngayon sa mata. Ano? Kung gusto mag-try sa ating eye care drops, kaya Ma'am Jemina, pampatakan mo na yung naghihintay dyan. No? yan po, makaibigan. No? Para matry nyo po kung gaano ka-effective ang eye care drops. Dahil po, makaibigan, ang eye care drops, yan lang po yung nag-iisa na pangpatak sa mata na natural, made from Japan. Japan formulated po yan. At ang isa sa main ingredients yan, bakit ang bilis matanggal ang pamumula, pangangati ng mga mata, panunuyo, kasi meron po yang hyaluronic na kung saan even ang mga eye surgeon, yan yung pinapatak nila after operation para sa mas mabilis na healing at para ma-maintain ang lubrication po ng mga mata. At ang good news ha, available na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At pwede nyo na po yung subukan, especially sa mga meron ng panglalabo ng paningin. Pero kung cataract, glaucoma, makaibigan, yung astigmatism o mga problema sa mata, kailangan mo inuman ng I Care Gold Herbal Capsule. Para mas epektibo ang kombinasyon, sabayan mo ng panglabas para yung lubrication ma-maintain, yung dryness maiwasan, I Care Drops. Yan ha, ay available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para ma-specific natin ang inyong mga iniinang karamdaman, sasagutin na po natin ang inyong mga katanungan. Ating text line number, mga kaibigan, 0919-002-8117. 0919 ha, 0928117, na pwede nyo po yung ipadala para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. Okay, galing po kay 458. Doc, pwede pa ba magpakonsulta ngayon dito sa Kuyo? Yes, makaibigan ha. Sa mga nakikinig sa atin dito sa Kuyo, hanggang bukas andito pa tayo. No? Para sa libreng consultation para po sa inyong lahat mga kaibigan. Dito sa mga taga-Kuyo, mga suking taga-pakinig ha. Andiyan lang po tayo sa Barangay Tinga-Tinga, tapat lang po ng Bureau of Fishery. Andiyan lang po tayo. Paglabas mo ng pier, unahan lang, makikita mo na signage natin. Makikita mo rin yung may nakalagay na K5 News FM. O, na signage. Ayan na yung clinic natin. At makikita nyo po, at nandyan po lahat ng produkto ng DTX, no? The DTX Herbal Capsule, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap, available po dyan mga kaibigan. Galing po kay 285 Doc, ano po ba tama pag-take ng DTX 500 pag may high blood? Need ko ba sabayan ng Mighty C? Yes, mas mainam talaga. Especially, pag hypertension, lagi nating sinasabi mga kaibigan na ang DTX at Mighty C, the best na combination, even ang mga ano natin, yung ating mga live interviews, yun yung kanilang sinubukan. Bakit? Kasi yung superior antioxidant mga kaibigan, na nandyan sa tinatawag po nating DTX 500, yan yung humihila sa mga oxidized fats dyan po sa daanan ng inyong tinatawag natin na ano, na ugat, no? Para ma-metabolize po yan ng atay, hinihila po yan ng antioxidant papunta sa yung liver para yan po ay ma-metabolize. At ang kagandahan, no? Ano ba ang nabibigatan? Kapag mataas ang iyong blood pressure, ang iyong puso. Kaya nga, sa matagal na panahon na mataas ang iyong blood pressure, ang mangyayari yan, bumba ng bumba o nahihirapang magbumba ng dugo, ang iyong puso. Kaya nagkakaroon po yan ng muscle. No, kapag ang puso natin nagkakamuscle, ang nangyayari niyan, makaibigan, ang tawag po dyan is heart enlargement. No, sa lahat ng muscle, makaibigan, na lumalaki, yung puso ang hindi maganda. Kasi, pambawa, pag nag-exercise ka, parang natutuwa ka kapag titingin ka sa salamin, pag flex mo ng muscle mo, kapag yan ay lumaki, ay maganda yan. O, di ba? Parang ang ganda tingnan. Motivate ka. Pero yung heart muscle, kasi yung heart natin, muscle po yan, makaibigan eh. Kapag yan po ay lumaki, ay delikado po yan. At paano yan lumaki? Paano po yan lumalaki? Kapag marami pong bara-bara sa daanan ng ating dugo. No? Kaya nga sa mga meron ng mga maintenance, para maiwasan nyo ang heart enlargement, kung wala naman kayong ginagawa o wala naman kayong binabago sa inyong lifestyle, kain pa rin kayo ng kain ng pampabara, huwag nyong kalimutan ang inyong mga maintenance. Kasi ang trabaho ng maintenance, pinapabuka niya kasi ang daanan po ng inyong mga dugo para gaganda yung daloy. O, ang mahirap kasi sa mga kababayan natin, no? Hinihinto ang maintenance pero patuloy pa rin sa pagkain ng mga nakaka-high blood. O, paano, ano mangyari dyan? Kaya marami ang kababayan natin na na-stroke dahil takot sila sa epekto ng maintenance sa kanilang kidney. Hindi sila natatakot sa epekto nang hindi pag-inom ng maintenance na napakataas na ng blood pressure sa kanilang puso. Bantayan nyo po yan, mga kaibigan, ha? Kapag dyan kayo nagkakamali. Kaya nga, lagi natin sinasabi, kapag meron ka ng maintenance, sabayan mo muna DTX 100. Huwag mo munang palitan, no? Sabayan mo muna, no? Halimbawa, iniinom mo yung maintenance mo after meal. Try mong inumin ang DTX 500 30 minutes before meal. Doon mo makikita ang resulta. Yung bang pabago-bago, hindi stable, mag-stable na yan. And doon ka na, sabayan mo ng change lifestyle, doon mo makikita na kahit hindi ka makainom minsan, ay hindi na tumataas ang iyong blood pressure. Lagi natin sinasabi, kung magtanggal kayo ng inyong mga maintenance, pumunta kayo sa inyong mga doktor para mag-guide kayo sa tama. Yun po ang dapat gawin, ha? At nakagandahan naman, kapag sinasabay mo si Mighty C, kapag mataas ang iyong blood pressure, ang Mighty C kasi, ang alkaline na vitamin C, yan kasi ang nagpapa-elastic ng mga ugat. Pinapaganda niya, pinapatibay yung mga ugat. Kaya kapag naka-Mighty C ka, magiging elastic po yan. Hindi po yan madaling pumutok. Kaya lang naman nagkakaroon ng stroke ang mga kababayan natin kapag pumutok na yung ugat. At kapag naka-Mighty C ka, matibay ang mga ugat, maiwasan ang pagputok, maiwasan ang stroke, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Kaya napakainam po yan na kombinasyon. DTX 500 and Mighty C, the alkaline vitamin C. Sa mga mayroong high blood, ha, maghilig kayo ng sayote. Kaso nga, ang sayote dito sa island ay mahal. No? Ang sayote, mga kaibigan, may taglay po yan na may ricin content na ayon sa pag-aaral, nakakatulong po yan magpabuka ng inyong mga dugo kung meron na pong bara-bara. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, hypertension is lifestyle disease. You know? Gusto mong mag-normalize ang blood pressure? Change your lifestyle. Baguhin mo yung diet mo. Kung mahilig ka sa maalat, palitan mo na. Kung mahilig ka sa matataba, na palitan mo na. Mahilig ka sa baboy, sa manok, no? Dahan-dahanin mo na na itanggal. Kasi yan po yung dahilan kung bakit hindi mo hindi mawala-wala ang iyong hypertension problem.
0: Health! Health! Alert!
2: Yan po ang mga dapat natin bantayan, makaibigan, ha? Mga suking tagapakinig. Atin text line number 0919-002-8117. Galing po kay 967, Doc, ano po ba dapat gawin? Ang sakit po ng tuhod ko. Namumula. Namumula. Grabe po ang sakit. Hirap ako makalakad. Sa mga mayroong tinatawag natin pananakit ng kasukasuhan, lagi nating tandaan, alamin mo kung ano ang dahilan. O, bakit sumasakit? Paano mo malaman yon? I-review mo yung kinain mo. Ano ba yung pagkain mo for the fast weeks, fast days? Tingnan mo kung bakit sumasakit. At i-observe mo ang iyong katawan na every time anong pagkain ang kinakain mong na mas lalo siyang mamaga at mahirapan kang maglakad. Diba? Ganun dapat. Every time may nararamdaman kayo, review ko agad anong dahilan. No? Tapos, ang mali naman sa iba, halimbawa, ano ba dahilan ng arthritis? Pagtaas ng acid. Kapag tumaas na ang acid, nagkukos ng inflammation, nagkukos ng pain. Ano ang ginagawa? Iinom ng pain reliever. Actually, masarap nga naman pag iinom ka ng pain reliever kasi marirelieve nga yung pain. Matatanggal ang pain. Ang problema, after mawala ang epekto ng pain reliever, masakit na naman. Oh, bakit? Kasi hindi natin nasunod ang body's rule of healing. Ano ba ang body's rule of healing? Una is detoxification. Kailangan ipalabas mo yung sobrang acid na nagkukos ng inflammation at nagkukos ng pain. Kaya nga yung mga aso, makaibigan, yung mga ano, mga Bisaya lang na aso, yung sabi nila na ano, yung anong tawag ba doon? Sa mga aspin, no? May tawag na dyan eh, aspin. Kapag nagkakasakit yan, punta lang yan doon sa damuhan, kakain ng damo, then after that, magsusuka. Ayun, magaling na yung aso. Kasi nasunod nila ang process of healing o step of healing. Ang first step is detoxification. Kaya ipalabas mo yung acid. Kapag nakalabas na yung acid, mawala na yung pain. O diba? Yun ang napakaganda. Kahit hindi ka inom ng pain reliever, makaibigan, hindi na po yan sa sakit. Ang mahirap kasi pag maging dependent ka sa pain reliever, yung kidney mo ang magiging kawawa, makaibigan, kahit hindi mo na nararamdaman ang sakit. Kapag naka DTX 500 ka, araw-araw, naka Mighty C, makakain man ng mga matataas na acid, hindi po yan ma-oxidize, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, dahil ang antioxidant na nandyan sa DTX 500, yan ang tumutulong para maiwasan ang pag-oxidize ng acid na according sa pag-aral. Kapag hindi na-oxidize yung acid, ang kagandahan, hindi po yan magkukos ng inflammation at pain. Yun po dapat, makaibigan. Pero mga suking tagapakinig, wala tayong time sa patuloy pa sa ating programang Health Alert. Yung nakasama ngayon yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcizar, hanggang bukas na lang sa ating programang Health Alert.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Kung nami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer, nami, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio,
7: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatag og proteksyon batok sa liver failure.
8: Ang pingyang imuatay.
7: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
9: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Faith Bitoon, Hanjud ang natingala na. Ngano ko nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabait sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Salt.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Salt.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
18: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 9:35.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Alright, maupay nga aga mga K5. Time check ani kita, it's now 9:36 in the morning. Magabangin na ipapausa ka mo, may nakita yun na special segment. Special program, yan ang oras. Matungod kay may nakita special guest, tagihapon, yan ang aga, didi ha K5 News FM Tacloban. Medyo marin natin, ano ka, marin giabot, nga dito ang programa ni ka K5 Edward Sanyagan. So, yan ang adikita, ito yun. Alas 9:30 ito na aga. Pero yung taari ka K5, din na natin padugayon ano, ito yun. Okay, napapalibutan kitahin mga gwapo. Nga dias ako, bihito na announcer's booth. Sayang ano, warahi ka K5 Carlo, warahi ka K5 Jean Pilenio. O, taga-tanawan gihapon ni Nina. So, adi yan na makakaupod natin mga K5. Live na live. Dari K5 News FM Tacloban. Ito yung mga kandidato. Kandidato? Dari ni election ha? Mga kandidato, hiton Mr. Tanawan Pasaka 2026. Let's give a round of applause sa mga K5. To our 9 candidates. 9 nakamutan na, no? 12. Pero ito na ito, makakaupo niya na is si Yam Lahira. Ano? Hindi na ito panugayan mga K5. Good morning and welcome to the program. Hinot, pwede na ito siyahan makaistorya. Ano yung spokesperson? Pwede harangin totod look nga di. Adi he, sir. Ay, di. Candidate number 7, 6. Candidate number 3. Sir, so, ikaw at iragin tutulok, warik mahihimo din. So, dusi ka mong tanan, pero si Yamlet aton makakaupo. So, pwede ani magpakilala usa-usa? Sige, starting with Mr. Output, an aton microphone. Okay.
1: Oh, hello, good morning everyone. My name is Franz Elizar Bacabac Lasquete, 24 years old, representing Barangay Pago.
0: Okay, next.
2: Oh, good morning everyone. I am Florence Jake Maroto, 24 years old, and candidate number 10, representing Barangay Kiling.
3: Hello, good morning everyone. My name is Christopher Pitogo Lagarto. I'm 22 years old. Candidate number 7, representing Barangay Bislig.
4: Good morning everyone, my name is John Anthony Mejares Ocampo. I'm candidate number 8 and I'm 24 years old, representing Barangay San Roque.
5: Good morning everyone, my name is Jimmel Blase, 25 years old. I'm candidate number 5, representing Santa Elena.
6: Good morning, everyone. My name is Jose Manuel Martinez Cornejo, and I'm 21 years old, representing Barangay Solano. By the way, I'm candidate number 2.
7: Maupay nga gayong atanan. I am Ricardo Moran Aguilar III, 21 years old, and I'm presenting Barangay Sakme. And I'm also candidate number 6.
8: Good morning, my name is Zyfer Duane Gomez Peralta, 21, and I am proudly representing Barangay Ligod.
9: Hello, good morning everyone. My name is Glenix Coronado Lopez, 22 years old, candidate number 9, and I'm representing Barangay Malagigay.
0: Okay, so mga kuan pa kainin ng mga baby boy pagihapon. Okay, pero ba itun kuan, itun edadhan pwede bumulig itun Mr. Tanawan Pasaka. 27, kutob 27. Ano sir? Oh, adi ngayon ni sir. Oh, he's sir itun organizer han Mr. Tanawan Pasaka 2026.
10: I am one of the organizers. Ang age niya is 18, 17 to 25 years old.
0: 17 to 25 years old. Okay. So, do si Hirangatanan. Ano iba ka absent?
10: They're busy with their
0: preparations. Yeah, okay.
10: Preparation. And of course, yung iba kasi may trabaho pa.
0: Mm-hmm. Okay. Sano itong actual nga competition talaga, sir?
10: Actually, we will be having our preliminary competition on July 29 at the Tanawan Freedom Plaza, and the coronation night or the pageant night will be on August 11.
0: Okay, so Ha Plaza here, so open for all.
10: Yeah, open for actually on the preliminary competition, there will be an entrance fee or 100 pesos only, and tickets are now available sa mga organizers, and on the pageant night, ticket is 200 pesos.
0: Okay, hain makakapalit itong ticket, sir?
10: Opo, ang ticket mapapalit ha, mga candidates, of course. Okay, the tawag dito, ang ticket sales kasi will be added as part of the criteria.
0: Okay.
10: And overall, on the pageant time, the overall exposure is 10%. Mm-hmm. So, we encourage everyone to please buy your tickets at mga kandidato. And you can also buy your tickets from the organizer of the Tanawan Gays Association Incorporated.
0: May nabagay hapon hiya minor award para hadton pinakadamon ticket.
10: Yes, we also have corporate awards to be awarded to lucky winners, and minor awards, special awards, and the major awards. The major awards, we will be choosing 7 winners.
0: Okay.
10: 4 runners-up and 3 major winners. The Mr. Tanawan Pasaka 2026, the Mr. Tanawan Pasaka Tourism, and the Mr. Tanawan Pasaka Charity. The rest, we have the remaining 4 will be the runners-up.
0: Mm-hmm. Okay, laban mga po kaya na ko, Sir Kun, pira ito na pwede madag-anahan ato na tatanghalon nga Mr. Tanawan Pasaka 2026. And monetary, may dabagi hapon hira, gaano kadako itong era pwede makarawat kung magdaog hito na
10: okay,
0: competition.
10: Major prize. Okay. Our Mr. Tanawan Pasaka will be receiving 60,000 pesos.
0: Okay.
10: So, a trophy and a crown. And the first runner-up will be receiving, I forgot the thing, 40,000. And the second, Mr. Tanawan Pasaka 2026 will receive 60,000 pesos. And the Mr. Tanawan Pasaka Tourism will be receiving 40,000 pesos. And the Mr. Tanawan Pasaka Charity will receive 30,000 pesos. And the first runner-up will receive 20,000. And the second runner-up will be receiving 10,000. And the third and fourth will be receiving 5,000 each.
0: Okay, thank you so much, sir. And your name, sir, by the way?
10: I'm John Lumante, the Vice President of the Tanawan Gays Association Incorporated.
0: Okay, thank you so much, sir. Balik kita nga nito ato ng mga gwapo nga candidate ito Mr. Tanawan Pasaka 2026. Siguro mga short questions la, ano, and mga usual na inaniyo na babatian ng mga competitions. And yung tanan mang good gwapo, sa ring pamayan ni Kakifeb Carlo, walang tapon. Balito, ano, siguro takong pakiane nala, ano itong EU, sa tingin niyo EU edge at kada tagsa or haiba nga mga candidates? Sige nga di kita cancer, anay. Sa tingin ni mo, ano, kaya nga ikaw itong dapat magdaong as Mr. Tanawan Pasaka 2026.
1: So for me, I believe nga, we all consider the winner, pero I believe nga deserve ko magdaog because I'm not just an advocate but also an active member ha community in Tanawan. So I believe that the Mr. Tanawan platform will give me more reach. So kung matagal naman ako ng opportunity. Pero syempre, ining competition is not just a competition for me but a collaboration and brotherhood gihapon. Thank you.
0: Okay, next.
2: So for me, I believe that my edge among other aspirant is I'm a goal-oriented person, and I know what I want, and I know what I need to do. As a Mr. Tanawang Pasaka candidate, it is very important to know your goal, and that goal is to win that crown. Thank you.
3: For me, just like said, candidate number 10, di ba? Candidate number 10. My age to my co-candidates is, kumpara talaga na ako nga corona job ko tapos tanan tak mga bubuli nga tanan nga mga naing kwan ha aton community or amon community. That's all, thank you.
0: Okay, sir.
4: Para po ha, kung hindi ako magiging age po eh, Rangis, kuhan ko ng mga tao, but responsible, tapos di rin man ako lang responsible, kami talan, pero may dako kuhan po ha, kuhan ako.
0: Mas okay. Nakakaangat ka la.
4: Mahilig ka kasi mag kuhan it sports.
0: Okay.
4: It means mahilig ako teamwork talan. Mm-hmm. And amo na po.
0: Okay, thank you.
5: Para ako naman, kung ako't magdagman yan niya, competition siguro. Kung para talaga akong gyapon, mas makakarawat kung ano papasalamat talaga ako. Then, kuhan yan. Para gyapon ang mga inspire to others, then I'm really confident na I win this crown. Thank you.
11: First of all, I joined this pageant not because I am the crown, but it's because of my advocacy.
0: Ano ni mo advocacy, sir?
11: I want to promote mental health awareness and encourage inclusion where everyone feels safe, heard, and valued. That's why I'm here para ako nag-advocacy. Para ang mga nag-struggle about their mental health, I remind ko era na it is okay not to be okay.
0: Yeah. Mm-hmm. Thank you, sir.
7: My edge among other candidates is that I'm more passionate about myself and nagpro-promote gib ako ta akong advocacy, which is strong man speak up. Like na like may da kami similarities si Tamon advocacy ni Jose Manuel Corneo, which is it is okay not to be okay, but it's na open up is not a sign of weakness, but it's a sign of courage. Thank you.
0: Thank you.
8: Well, I respect every single one of my fellow candidates, but I believe my edge is my story. I came here not just to represent, but to also dedicate my life to serving the community.
0: Thank you, sir. Last but not least.
12: Hello, everyone. So my edge is sincerity, dedication, and willingness to serve people of community. Thank you.
0: Mm-hmm. By the way, anong mga advocacy niyo han mga nauna para mabatian gihapon to natin mga listeners kung ano ba ito niyo pinaglalaban yung mga advocacy and duhan na batian na nato ni ra advocacy. Siguro to start na lahat imo sir.
12: Advocacy is youth of empowerment.
0: Mm-hmm.
12: So, yes, okay. Through education and community involvement, I believe that young people, if given opportunity to learn, lead, and serve, they can become positive agents in change of society.
0: Okay, thank you. Next, sir.
8: Equal education and safe spaces.
0: Mm-hmm. Next, he, sir. Oh, tapos naman ang duha nun, iyo advocacy. So, nga nakita kan, sir.
5: For me, may advocacy is focusing on anti-bullying.
0: Okay. Tamang-tama, kay sakto damo yan na ito mga nabubuli ang mga eskwelahan. Let's move forward kan, sir.
4: My advocacy is youth empowerment through sports.
0: Okay.
3: For me, my advocacy is protecting and planting the mangroves because mangroves serves as our natural shield from coastal erosion, storm surge, and the effect of climate change. That's all.
0: Okay, thank you.
2: My advocacy is inclusivity and equality. It is for to eliminate discrimination and promotes equality.
0: Okay.
13: So my advocacy is related to my profession. By the way, I am a licensed professional teacher and a fitness coach. And my advocacy is anchored with the United Nations Development Program, which is number 3, good health and well-being. Because I believe that if everyone is healthy, everyone can become active and resilient. Thank you. By the way, I'm candidate number 12.
0: Okay, so nabatian na niyo itong mga advocacy. And ato ni siyam nga mga candidate han Mr. Tenawan Pasaka 2026. Siguro last na la ano kay medyo kakablason kita itong aton oras. And then, please invite our viewers to support the Mr. Tenawan Pasaka 2026 competition.
10: First and foremost, we would like, of course, to extend our heartfelt gratitude to K5
0: SFM. Thank you, Gihapon, sir.
10: Having our candidates this morning, you know. And, of course, the Tenawan Association Incorporated are very much honored to have these our official candidates because these gentlemen are literally embody the spirit of our municipality. They are advocates, they are leaders, and they are the true spirit of Tanawananon. And we are inviting, of course, our audience and viewers this morning to please watch the preliminary competition on July 15 at the Tanawan Freedom Plaza. And August 11, the pageant night, and July 29 for the preliminary competition. Mm-hmm. I'm sorry, tao lang. And then August 11 is, of course, the pageant night. Mm-hmm. See you. And again, thank you so much for having us this morning.
0: All right, thank you so much, sir. And of course, thank you so much, gihapon. Hanato na siyam ng mga kandidat han Mr. Tanawan Pasaka 2026. At paghatagliwatin oras ang diha K5 News FM Tacloban. All right, so amo to mga K5. Ito ay na aton dapat suportaran ng abangan. Nga dahil ito na Mr. Tanawan Pasaka 2026. Of course, let's support this competition. And of course, let's support gihapon our candidate. And aton oras, mga K5, alas 9:53 na. So, garong talari, mga K5, inihi ka K5 Carol Medino para hankampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan. Hasyudaran Tacloban, ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-ten, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na usab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
18: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
19: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init ug sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
18: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta moinom ra kag D3 Bio.
19: Correct.
18: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically?
19: Yes, both internally and topically. Mm. Pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP, ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
18: jud
19: maupaw gyud ka. Mm. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
18: Correct.
19: Mm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
18: Mm. Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells.
19: Mm.
18: Gawas ato ang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells ato ang hair follicles?
19: Mm.
18: Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
19: Wow.
18: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway.
19: Mm-hmm.
18: Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
19: Mm.
18: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana.
19: Mm.
18: Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, mauna epekto sa imong lawas.
19: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
18: Yes.
19: Pwede po na nimo ibutang sa imong kabuhi. kamot like upat ka soft gel sa ditribayo nya imasad sa imong ulo dakoy katabang sa mga nagakaupaw nang buhok.
18: Oh, unya gahatag jud kana nimo og hair growth.
15: Ditribayo. Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang ditribayo. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
16: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Ditribayo. Palit sa mga butika. Ditribayo.
20: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang Ditribayo. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
16: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Ditribayo. Palit sa mga butika. Ditribayo.
19: Naapoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang Ditribayo makatabang sa may mga problema sa thyroid.
18: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism,
19: correct.
18: Usahay na labi ang nakataas. Ug usahay na labi ang pod kamubo.
19: Ang ordinary nga plain D3 na po yung antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang Ditribayo Sir JP kabalo ka, di maihap.
18: Ah, kadagan.
19: Million ni Sir JP.
18: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa Ditribayo, dako jud kaayo ang kalahian.
19: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir JP, lahira jud.
18: Lahira.
19: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
18: Yes.
19: Kung ikaw ga-undergo ka og chemotherapy, Sir JP,
18: yes.
19: Normal nga mga tangtang ng imong
18: mga
19: buhok.
18: Mga
19: so ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, Ditribayo jud, makatabang jud. Dili ra mao na. Kung sa ato pang giingon nga ang Ditribayo na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
18: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa Ditribayo over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ug ako ra sab si Doc Ramil oy maayong pangluwas ipadayon.
18: Dili abusuhon.
16: Ditribayo. Ditribayo.
21: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang Ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
16: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
22: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
16: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Tikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at nagpis, nadulot ng bagyong Yolanda.

hanggang sa pagiging isang unlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

masiglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina't tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayaning na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga naibulig ako ng vaccine. Kahit kundi rin yung vaccine, di ko talaga masusuportan na akong family na hindi rin magbabago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako ay Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Julio Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience ko. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, hey Lord.
2: Kita brad po nagpalay nga, nani ka upada ka. Salamat to mga rani gatos kami dito igbaw. Nakat na kami yan, ang isami.
4: Di record to nag-speak nga, inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao buhi pa, maningkamot la kita. Diri ma itabunga. Madadayon itong imugin na nahunaan niya. Kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
5: I'm Chenilin Manrique Hayag. Never give up. You should move on. So whatever happened ba nga, kung ano man mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng Tacloban. Welcome to Tacloban City, the city of hope, home of resilient people.

Hasyudan ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproprotehiran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin ni nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw yung usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisara National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang nga gobyerno ngan pribadong institusyon hapag asa sa City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimang no pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental na kondisyon hapag sumay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapekto han imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat hin diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga 7 ka adlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kun ano ang imo employment status basta la nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo

employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ni convertible to cash, labot lakon may partikular nga ginkasarbutan niyo ang imo employer. Makaka-avail kagihapon ang masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga ng imo mga anak sa barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senomar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: Raymond.
1: Ano po, Raymond.
0: Kapitan, bayayto na ito dito.
2: Thank you, man.
1: Welcome po. Welcome, may. Hindi po kasuna.

0: Paado na, no? Ikato, yung iskido ng bayo, isduro na ka updated. So, kung ang last na ito ng revision is revision 10. Before ang revision 10, kakado ang last na revision, 1994. Plus 29 years, kita na updated na itong value. 29 years na itong nakamasa. Ikukumpara ko, iba-iba nga mga LGUs like or no. Ang natong schedule of market value is sinunta 8,000 ang highest. At era for Banteria, it era schedule of market value naabot in 25,000 per square meter. Same the difference, 8,000 compared to 25,000.
1: For the year, the taxes kasi nirag it, pagpoint out is mahal ang tax. Mahal ko ng tax, ang increase ang tax. So, klaro, wari ka increase, wari rigod sugat ka dako. So, para ako na, this is for me, ha, as a business assessing officer, talaga, magsasara talaga delusyon. Kaya, di recommend siya, it, siling ko pa, ang rental nga ng taxes, hindi nagbabalansi. Siling ko, pag di ako, di ba dapat balansi? So, kung mahalitin mo rental, of course, masara. So, one question ko dito dito is, kaya mo di mamahalit rental. So, kung maman kung taxa si Kira, ano, di risugad ka dapo. For business permits, waray kami, business tax, waray kami increase. So, asya ito yung question, kaya itong mahalit, ginaaro nga rin. In fact, haibaga mga gawa sa inyo ta downtown, dahil sa gila, kukukos niya, kiri man sugan ka, hataasan rin.

0: buong mundo.
1: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haran nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 ng kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Pagdangwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray hiton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa Bugos ka Pilipinas sa alas 11:04.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM, Up of the Hour News.
8: Maupay nga aga mga K5, hada nga tayo ang dalikat nga sumata para yan nga oras. Haaton siyahan nga balita. Nagdesisyon ang Department of Education o kung DepEd Schools Division Hantacloban City na diri igsuspinder ang klase sa Leyte National High School o LNHS. Yan nga adlaw, Hulyo 21, haluyuhan na karawat nga panarhog han eskwilahan. Sumalahan opisyal nga pahayag han DepEd Tacloban na karawat han LNHS ang ginaaligar panhulga kagabi Hulyo 20. Ngandayo naman igin-report hanira school principal ni Dr. Bayani Adona ha Philippine National Police. Igin refer ha an incidente ha Regional Anti-Cybercrime Unit o Konraco. Agad mabiling ha an individual o grupong responsablihan maunga panarhoga. Wari naman na suspenderahan na DepEd at Tacloban an face-to-face classes ha LNHS. Pero igin patapunan mga otoridad na mahugot ngan supesyante ang iragin bubuhat nga paniguro para han katalawasan han mga estudyante magturutdo ngan mga school personnel. May ada mga pulis nga miyembro ng Special Weapons and Tactics o konsuwat ani gin-deploy ha eskwilahan. Ginsiguro gihapon ng Schools Division ng Tacloban na kontrolado nira ang sitwasyon ng padayon na irapakigsumpayan ang mga otoridad nga na lokal na pangobyernuhan para pagbantay ng pagpatuman ng mga kaangayan ng aktibidad para ha proteksyon ng mga estudyante ng school community. Samtang karugangan pa nga balita, mga K5, may danaan na piling administrator iton College or Community College of Alang-Alang o CCA Alang-Alang Leyte. Ni Dr. Ronald B. Madera ang gintudlok kumugi sa siyahaning administrator ng CCA. Informal na ini nga naghurara adidahan Hulyo 20, tuig 2026. Kaya napili haupat ng mga tigsiring mahumanan mahugot ng selection process. Ki Madera, inagserbi komo direktor han Disaster Risk Reduction and Management han Eastern Visayas State University o kon EVSO Tacloban Campus. Ngan anay direktor han EVSO Carigara Campus hatong tuig 2022. Ginlalauman nga hadiri maihang panahon inaabrihan na ito ng Community College of Alang-Alang matungod kay ginuhulat na laha pag-abri at pagpilihan college administrator. Mga K5, ang dalikat nga sumat indoor tayuhan DTX 500 ang epektibo nga pangontra han high blood pressure nga diabetes. Bantayin iba pang magpaso nga balita, i-like and i-follow natin official Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako naman ni K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ngan Kaliawan. Hasyudan ng Tacloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May kumso!

0: Radio. K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM alas 11:12.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: DJ Rini on the mix.

0: Mga ka-K5, abrihan ta naton programa 11 Mbps. Kada alas 11 mga balita ng public service yan ang adlaw Martes, July 21, 2026. Kumusta kita? Ano yan na it iyo ginbibinuhat? Ano yun it iyo ginihini mo? Magkakamayada ba? Maupay nga bunga? Ito yung ginihini mo yan. Magdodorot ba yung kaupayan? Hay mo kalugaringon? Ganahan imo pamilya? Ganahan iton imo bungto? Iton imo naso? Ito imo ginihini mo yan. Or sigilet imo scatter? Ini ka K5 Kevin Shusana. Magkakaroon sa kita tub-tub alauna niyan nga ligas. Damon naliwat ini nga aton pag-iristoryahan na kabugusan na aton duha ka oras ng programa 11 Mbps. Siyempre, inuuna naton pangumustan aton ig kasi mga Pinoy hagawas ang Pilipinas. Kaadto na nagatrabaho. Sugan man gihapon na naton ig kasi mga taga rehiyon 8 hain man kamoya na nga naguukoy na magkalain-lain nga parte ton Pilipinas din ha Region 8 gan din ha Metro Tacloban. Good morning ha aton nga tanan. Nironian mga ka K5 may da naton ig kakaistorya tikang han mga otoridad nga nagimbestigar nga nanginano. Han panarhog ipinaagi ha online dida ha Leyte National High School nga nakaapekto kangina although igin padayon ang pag-eskwela. So ang mga investigador ang nanginano dito ha Leyte National High School magkakamayada kita in interview ni Ronian mga ka K5. Yan ang adlaw ano't matatabo hitong impeachment trial. Iton NBI Director amo iton maatubang han Senator Judges. Samtang han PNP inakatudlok na nakilal-an na ang nagpatay han babayi nga vlogger dito ha Manila. Ika K5 Carlo bangin liwat may ada niya nagpapadangat nga hulagway, hiton panhitabo dito sa Leyte National High School kanina. Sering kagabi, may nakarawat nga panhulga ang eskwelahan. Kasalit, ang kaninan aga, pinanginano anay. Among medyo nagkagulalang dito.
1: The

0: ang inaanuhan taga Philippine National Police kan iba pa ng mga otoridad. Pero nagsiring ang DepEd City Division of Tacloban nga padayon itong klase yana nga adlaw. So nirunian may ada kita hiton mga live reports ngan mga interviews. Kadi antanay, ang magiging kahimtanghan aton panahon, yan ang adlaw.
1: Sulat panahon!
0: Erwin Montesa, ano it aton weather-weather lang?
2: Maupay nga aga sir, ngang sugad man na aton mga ka-K5, nga nagkikitahan na aton Facebook Live. Ngan nan mamatihan ira mga radio, di naton hulagway, yan aton panahon, para yan ang adlaw, han Martes, ika-21 ka adlaw, han Hulyo 20. 96. Kadaton minayoyungan minahal nga probinsya ni Leyte, padayon kita nakakaabat, inusahay madampog nga kalangitan na pwede magdarahin mga panalag sa pag-uran ng pagdalugdog mahitungod han local thunderstorm. Ngao sa nga dadawa ka oras sa naman nabuhin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory ng kunan niyo barangay Bungto or siyudad, maalakbatan ni nga local thunderstorm, pwede tumakadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupol nga pagkilat, ngan mananabula ito sa kubino sa nga naduha ka oras. Basang liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahiri mo nga LPA o sino bagyo di dahitan sa kubiton Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Pero ito na adhagawas nga may the low pressure area nga kanina na alas 10 yan ang aga nasipatan ini nga nakan to may karayoon nga 1545 kilometers sinirangan ito ni Eastern Visayas. So malahiton pag-asa ini nga bagyo habubupay tsansa nga maging usahay nga bagyo susunod na 24 oras. Pero paglapos ito, aada ito na darunda ko ng atsansa para mahimo nga bagyo. Kung sumulod na par, ngan mahimo nga bagyo, pagtatawagon nga Quiapo. Ngan ito na hapar yan ha, sakob, ang southwest monsoon lagi hapon, nakakapik tuwan bukos ng Mindanao, ng kanluran ng dapit, itong Luzon, ngan Visayas. Waray, gail, warning nga giniisaan pag-asa, para yan ang adlaw din niya ito napit. Salit na itong mga K-5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, talwas kumagtuha dagat pagpakabuhi, basta magikmatlayan mo pa para liwat hirang makalikay, inano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hirad to kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga K-5 na mabiyahi yan ang adlaw, pinagihan dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gail, warning nga ginisan pag-asa, diniatropit nga nahabugos nga sinilangan han Visayas. At natin real time yan ang temperatura di Dahtakloban, yan ang mga minuto, nakita 31 sentigrado, nga may posibilidad pa nga mabuti 33 sentigrado. At natin ang law, sinidlit kanina na aga, alas 5.25, matutunod niyan nga kulup, alas 6.07. Ang natong daylight time yan ang adlaw, may dakita di Dahtakloban, may dakita 12 ka oras, ngan 41 minutos.
0: Alright, damang salamat, Sir Well.
2: Damang salamat, ngan maupay nga aga late.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oras, mga ka-K5, alas 11.20. Standby lang kita, mga ka-K5, ano, kaya ato niya na naging kukontak kay ka-K5 Carlo para maghatagin update. Ano, hiton pahayag, han iskoylahan, han natabo kanina nga pagkagulalang. Timprano pa kanina aga, pagtikanggod lang klase, didi ha Leyte National High School. Nga ang pagkapilugod anay kita, mga ka-K5, syempre, kung magkakapikita, didi kitit kape nga maupa it beneficiate aton lawas. DTX Coffee Mix. Kaya ano, tinatanggal ang mga toxins sa aton lawas, pinaagihan DTX Coffee Mix, salit, nagkikinapi ka, na-enjoy kahan kape, ginlilinimpyuhan it bugos ka system iton aton lawas, kay gintatanggal iton mga toxins. Amo ito, an maupay nga durot han DTX Coffee Mix, nga mapapalit ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, na ang gihasla iton Divine Word Hospital. Nga may da libre nga pangonsulta ha Klinika de Alternativo July 20 to July 26. Okay, mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mga ka-K5, ano ang natabo kanina di de Leyte National High School? Ngan anon pahayag han pamunuan han nasabi nga eskwelahan? Kak K5 Carlo Arisgado, ay K5 mo.
3: Yes, Kak K5 Kevin, natagan taanahin update ano ito na panhinapong nga dito na Leyte National High School kundi in kanina pa itong aga in nagkalilisyang na ito ng mga estudyante ngan sugad gihapon itong kag-anak mahuman ini nga makabasa ano nga dito na social media ito nagsasarang ka impormasyon nga may ada nakarawat nga panarhuga hinapan musil ito na nasabi nga eskwelahan. So actually ano Kak K5 Kevin, waray ngayon na kagabi pa ngayon ini nga mensahe ngan karuyag unta ito na eskwelahan nga matungod nga pautro-utro na manggudla ini nga mga panarhog bagan gusto niya nga diri nalang ipagawas ano kay parang diri mahadlok nga na malilisang ini na mga estudyante nga na diri maapektuhan iton era eskwela ano iton era pag-arama. So pero kay matungod ini nga message ano ka K5 Kevin induro ka seryoso nga na diri la ini simple nga panarhog nga aton nabasahan din na iton mga naglabay nga adlaw kundi in ini usa nga panbulos hiton hiton mga nagpapaluyo hini nga message kay matungod manggod an initial hiton investigation hini anong ka K5 Kevin nga ini nga message iton ginbubuli amo iton na eskwela Leyte National High School. Pero ito nag-message kay K5 Kevin, itong ira ginihingita, indiri ini estudyante hiton Leyte National High School. Kumbaga, in graduate ini, or ano paman, or kuya, or bugto hiton ginbubuli. So that's why ano nga na nakarawat, or ginpadara ini nga mensahe, piniagi ito na Facebook page. Nga di hiton SSLG or ini iton Facebook page han mga officer ano hiton Leyte National High School campus officer nga dayon naman inigin report iton mga officer nga di hiton principal kagabi iton alas 11:30. So dagmit naman nga nakig-coordinate iton principal nga di hiton Tacloban City Police Office Police Station 2 kan Major Layog nga waray ini kay K5 Kevin ano ginpalusad nga suspension. So that's why nga damo iton mga estudyante nga nagkakasulod kanina pala itong aga kay Blanco or diri maaram nga may ada na ngayon minsah ito na panarho kay nagtutuo nga naglalaom ini na principal kay amo man gihapon ito ni ginpatapon ang police station to nga as early itong alas 5 in magdeploy hira itong mga kapulisan diri lang nga itong gawas itong Leyte National kundi pati gihapon nga di itong sulod kay kaparte itong ira investigasyon kay K5 Kevin itong minsahe nga 5 ka individual itong masulod han eskwelahan nga igsusuksok nira iton ira pusil nga dihiton ira brief. So that's why nga as early hiton alas 5 nga waray pa mga estudyante nga sumulod nag-deploy na hinaswat mga SWAT personnels nga sugad gihapon iton kapulisan. So dida na iton at time goes by ano ka K5 Kevin matungod hini nga kumbaga pa damo na iton mga mensahe nga impormasyong na nagkakagawas nga diton social media in nabaraka iton mga kabataan nga sugad gihapon in nagpanik na gihapon iton mga kag-anak. So that's why nga waray na kapugong iton eskwelahan nga K5 Kevin nga kukuhaon iton mga kag-anak an ira mga estudyante nga iton suludan eskwelahan para iton ira kalugaringon nga kumbaga pa katalwasan no para iton ira kalugaringon nga siguridad. So adi man kay K5 Kevin para iton aton good maintindihan ano or pamation anay naton iton explicar ni Sir Bayani Adona iton principal han Leyte National High School.
4: Yung message sinend sa akin ng aming school DRRM coordinator na si Clayton Sodario. And then ang sabi niya isinend sa kanya ng aming SSLG officers kasi yung message doon isinend sa page ng aming SSLG. So, yun, pagka-send sa kanya, sinend niya sa akin, and then, yun na, pumunta ko ng police. Actually, regarding the suspension of classes, pinag-isipan ko talaga ng isuspend muna ang klase. Pero with the response ng ating PNP na i-heighten yung ating security protocol. Kaya I decided na ituloy yung classic na hindi mag-suspend ng face to face. Kasi nandito naman yung ating mga taga-PNP to help us in our security. And pagka naman yung mga bata, kinukuha ng kanilang mga parents. So, pinapayagan namin umuwi. And then, yung mga parents din naman, pagka, if ever they will decide na to send their children sa paaralan, pwede naman po yun.
5: Kung magawa ng papilitan.
4: Opo. It's their choice naman po. So, sa ngayon, tuloy po yung klase natin. Pero, I understand na may mga parents na nandyan, nakita nyo may mga parents na sinusundo yung kanilang mga anak. Pinapauwi namin yung mga bata pagka may parents na sumusundo.
0: Okay, Five Carlo,
3: ang
0: latest ni mong senaryo nga nakitaan ha, Lady High? Tinuod ba nga damuan ng nguli, may da pinansunduan kag anak, ano't kabutangan yan, Adida?
3: Yes, ano, ka-K5 Kevin, that's why nga aton ini nakita kanina nga nasiring nga nangunguli itong mga estudyante kay matungod nga nagkagawas nga tanan nga mga students. So, dara ito nira mga bag nga damog gihapon itong mga kag-anak nga dihiton gate nga naghulat. Mahuman gihapon nira nga mabasa nga dihit social media nga may ada panarhug Haliti National High School yan nga adlaw. So, itong ako naobserbaran, ano, ka-K5 Kevin, after la itong aton interview nga dihiton ni school principal nagmimiringaw, no, iton sulod mismo iton eskwelahan. Pero waray man mabuhat iton pamunuan kay K5 Kevin, ano, kuna iton mga kag-anak na mismo iton mag-decide nga papaulion nira iton ira anak, waray mabubuhat iton pamunuan. Pero waray suspension kay K5 Kevin, ano, for clarification gyapon iton school principal. Pero so far damo iton nagkauli kay K5 Kevin.
0: No, pero mayda nagpadayon nga mga klase, dida, yana.
3: May ada nagpadayon ng mga klase, ano, kay K5 Kevin, bisan guntila itong mga students. Pero siguro yan ang kulop majority naman ito nagkauli, ano, kay K5 Kevin. Pero allowed lagi hapon nira nga magstay itong mga kabataan while waray pa itong mga kag-anaka. Pero kung maabot na itong ira kag-anak kay K5 Kevin, ira naman kuno ini dayon igtubyan nga tuhi itong mga kag-anak para gihapon nga para itong ira siguridad nga ang mga kag-anak gihapon nga diri mabarakain ipapadara ini nira pag ulit kay K5 Kevin. So buwas nga adlaw kon amo lagi hapon ano itong sitwasyon nga choice itong mga kag-anak nga papasudlon or dere itong ira mga anak in waray kuno ini problema itong pamunuan kay K5 Kevin. Hasta nga nagpapadayon iton investigasyon ha, mga otoridad regarding hini nga insidente kay matungod manggo din hi ano kay K5 Kevin itong last nga statement or pahayag itong mensahe tikang hito nagpadara itong panarhog nga nasiring kay K5 Kevin nga abisan pa man mag-suspended iton or mag-suspend iton klase yan nga adlaw and pwede naman daw nira inibuhaton dida iton masunod nga adlaw. So kumbaga pa ka K5 Kevin, ano, kung mabalik na iton klase and may ada pa posibilidad kung diri pa ini matutudlok ito nagpapaluyo nga panarhog nga mensahe and na pwede nira iniigpadayon kung iniintuod man. So that's why nga mga maiha siguro ini ka K5 Kevin, ano, nga magkamayada yung police visibility nga dito Leyte National High School matungod gihapon iton message taken iton sender ka K5 Kevin.
0: Oh, apag kaya na ka K5 Carlo, dinhan imo last na pagkita dida pagsimplat hain nakapwesto it mga kapulisan.
3: Well, damo ano ka K5 Kevin, haros itong gate at duha itong gate, ano itong entrance ngan exit. So gani itong entrance ka K5 Kevin, mga napulo nga mga kapulisan itong aada dida or aading gani itong usang nga gate itong entrance. So gani hapon itong exit. So may ada gihapon mga kapulisan itong nagrorunda nga dahamay may eskwelahan itong mga rooms itong mga sulok itong eskwelahan. Ngan aside from that, ano ka K5 Kevin, may ada gihapon K9 ngan so gani hapon itong SWAT nung mga personnels nga padayon iton paglilibot-libot nga dihiton eskwelahan. So damo iton kapulisan ito nagpaka-deploy nga dihiton gawas mismo iton kalsadahan Leyte National High School ngayon sugad gihapon iton sulodhan na nasabi nga eskwelahan kay K5 Kevin.
0: Okay. Sige ka K5 Carlo. Thank you so much. Ito nga imo update.
3: Alright, ka K5 Kevin, ini nga balita induro ta iyohan Mighty C, the alkaline vitamin C ini ka K5 Carlo Arriscado parahan na kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na sudan na takloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oras, alas 11.31 na. Aton pagbalik, mga kakayfay. Aton liwatig ka kahimang raw ang pirahan mga otoridad, labinanti ka ng Philippine Coast Guard na binmulig han panginaanuhan sitwasyon kanina di dahil Leyton National High School. Mabalik pa na aton programa, 11 Mbps.
1: B5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
8: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
10: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
11: Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
12: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
13: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bago nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 hatun kulup. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 hatun kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
14: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
15: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaro niya na. Pag tumar ko ko TX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha niya at mata akong mabati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
12: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX500.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
20: UTIC. Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, spore, biotic, at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic, ang fortified ng probiotic. Clinica Spore Biotic, mapalit sa inyong nasuki butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap, at dunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. At dunay papaya fruit extract na magahata gentle exfoliation sa panit.
20: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika. Extend Food Superman
22: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
20: Extend Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
0: Oras, mga ka-K5, alas 11.38 na.
27: 11 Mbps!
0: Malayo kita na itong programa, 11 Mbps. Maupeng on to Sir Kevin. Dinaliwat kami, nagkikita. Mintras, nangangaon kami. Itamon sura, tinula nga butlog. Binutangan, hinsalanan nga malunggay. Shout out didahan, pamilya Yap, ngan Diladia, didahi Porlos, Eastern Samar. Pero may inihiranan mamati ha aton. Ed Taberara, good morning gihapon. Dida ha kalubian. Leiteng, rito iba pa nga nagkikinita yan aton Facebook live streaming. So gan mang gihapon ito nagpipinan mati hayra tag sa tagsa nga radyo. Labi na iton mga nagpaka-tune in ha aton yan nga mga drivers. Hanira mga behikulo, hinay-hinay la. Ngan so gan man, nati kaupay, nati kalamarag nga udto pare ton iyong mga pasaheros, mga ka-K5. Good morning ha aton nga tanan. Okay, Mano Boyax, Miguel, Dida Kalawit, ta oras Eastern Samar, good morning, Mano Boyax, Miguel. Sige, kanina mga ka-K5, aton nabatian ang panig han principal han Leyte National High School. Yan na naman mga ka-K5, aton ikakahimang raw ang nangungulo hiton Philippine Coast Guard Eastern Leyte Station nga upod hira. Han nanginano, han seguridad, dida han Leyte National High School.
27: 11 Mbps!
0: Ika kay mga ronaton in live, ipinaagi ha aton linyahan telepono hi Lieutenant Commander Manuelito Palacio. Hiton Philippine Coast Guard Eastern Leyte Station. Good morning, Sir Palacio.
28: Yes, sir. Good morning.
0: Okay, sir, Tagalog po ba kayo? Bisaya, waray-waray?
28: Sir, waray-waray.
0: Waray-waray amo daw kan mga Palacio ini nga apelyido. Damo din ni Tacloban ngan Leyte ini nga mga apelyido. Ngan damo lut akon kilala. Okay, sir, pwede ka ba makag-istorya ha amon han naging papel han Philippine Coast Guard hini nga incident dida ha Leyte National High School?
28: Yes, sir. Kanina naga, nakakaroon kami tawag from the office of Vice Mayor na may bomb threat sa Leyte National High School. Upon receive sir han era tawag, nag-deploy kami hanamon T9 han hanamon EOD team.
0: Okay. Mga ano ito nga oras, sir?
28: Mga 9:20 sir kami nag-dispatch.
0: Okay, so ano gin padara sir nga team mga pira ka tawo nga duha Leyte High?
28: An amon sir gin dispatch is duha ka explosive canine explosive working dogs.
0: Mm-mm.
28: At saka usa ka team hina EOD sir.
0: Mm-mm. So pag pagkadto niyo sir, siyempre may dana iba dito ano from PNP.
28: Nakanto na sir ang PNP, nagkakandak sila sir in entrance inspection.
0: Mm-mm. So
28: kami sir ang naging papel namon base sir han request han principal.
0: Mm-mm.
28: Magkanda kami sir hin random panel ng inspection.
0: Mm-mm.
28: Han sa Kubhan Leyte National High School.
0: Mm-mm. Takay haluagay ito sir, itong Leyte National High School. By the
28: yes,
0: way sir,
28: pwede haluag sir.
0: Oo, pwede ni mo ma-explicar kay kami di kami ni mag-aram. Ano sinisiring random panel inspection?
28: Ang random panel inspection sir is may pili la sir nga lugar doon din kami magkakandakhan bump threat assessment.
0: Mm-mm.
28: Through paneling inspection. Kaya mga bata sir na diri kami nga mabulabog hira.
0: Tama, oo.
28: Kaya iba sir nga classroom is may the good man klase. Waray igi suspended han Leyte National High School.
0: Okay. So, kung nagihimo ka mo sir nga panel inspection, ano ito yung ginkikita ito? Maiha ba ini, makuti ba ini nga proseso?
28: Yes sir, kasi pag may nakita kami ng mga suspicious object, mga hindi rin na babantayan ng mga butang, amaton-amog din sa search. Labi na mga kwan sir, mga gilid-gilid, sasakyan.
0: Mm-mm.
28: Yan yung inuuna namin sir.
0: Mm-mm. So pagkanto niyo sir mga pira nga ang canine ano yung dara ini nga ayam
28: duha sir duha.
0: Mm-mm. Okay, di ba sir may dihiton oras nga medyo kinahanglan magdiskanso anay itong canine?
28: Yes sir may da sir.
0: Mm-mm. So mga pira ka oras sir ano yung ginhimo nga inspection?
28: Anamon sir, random inspection, umabot in 45 minutes.
0: Oh, 45 minutes. Okay. So, an iyogin inspect la, syempre, an waray mga tao nga classrooms.
28: Yes, sir.
0: Oo. Ano sir, itong, syempre, kahuman yung pag-inspection, ano itong mga signs nga iyogin kikita nga pwede ka mo makasaring negative hin explosives itong lugar?
28: Binigyan lang kami sa nang exact location sir nung ano nung principal.
0: Okay.
28: Kundin kami magso-search, doon kami magkakandakan panel ng inspection. True sir hang tawag han bomb threat.
0: Okay. Han kuan sir, mga ano naman kamo nga oras sir lumakat dito Leyte High?
28: Magailibin na sir kami nakalakat ngadto kay ginhulat pa namon sir ang go signal han principal.
0: Ah, oo, para magsigma makaabat liwat hira ano nga safe na hira dito.
28: Tama sir, kay ang istorya namon han principal is dapat maramdaman ang mga estudyante na ang mga government agencies is may ginihimo din ni Tacloban para hira safety.
0: Mm-hmm. Okay. Han dito sir ha San Jose nga incident nahingad to gihapon kamo sir hadto.
28: Negative kami sir kay warayan kami
0: okay,
28: tawag na din nga na-receive.
0: Mm-hmm. Okay. So, sige sir, ano? Dako an iyo kanina naging trabaho, dako an iyo responsibilidad kanina didihan incident ha Leyte National High School. It's so ganin sir, syempre iton iyo good trabaho ano, pagbantay didihit aton mga pier ganiton aton mga baybayon. So kun pananglitan nga may adahini nga panhitabo ha mga eskwelahan or ibang mga opisina, ano ito yung ginuhulat? Nga, kinahanglan ba tawagan ka mo or hino ito makontak ka iyo?
28: Pag may mga tawag hamon, sir,
0: immediately
28: talaga may na kami action na ginhimo. Nagdi-deploy kami dayon kung anong kinahanglan, sir. Katulad din eh, yan
0: na,
28: ang bomb threat, anamon deployment, sir, is K-9.
0: Okay.
28: May mga operation number kami sir na pwede tawagan.
0: Mm-mm.
28: Kung hinuman sir ang makaka-witness, nangangarong bulig, anytime sir, 24/7 na naman na hotline number sir.
0: Okay, inin. Pwede ba sir ni mo mahi-state itong iyong hotline number din niya Tacloban, Philippine Coast Guard, Eastern Visayas Station?
28: Ah, di sir. I-ano sir? Itla sir.
0: Sige, oh. So, tigam ni niyo ini mga namamati nato niya na ha? Ining hotline number itong Philippine Coast Guard. Adi pagin, kukuha pa ni Lieutenant Commander Palacio kay para liwat kita makabulig kung may naton may papausahan.
28: Yes, sir.
0: Okay, sige, sir.
28: Adi, sir, 0977.
0: Okay.
28: 405-5166.
0: Okay. 09... Pakirepeat daw, sir.
28: 0977 405-5166.
0: Okay. Sir, inin, so ini nga iyo hotline number, pwede ba ini tawagan hin pananglitan? Sugad ako, naglakat ako ha, downtown, may ako napausahan dito nga butang. Warek makakakunta ka PNP, warek ko kinikita nga polis. Pwede ba ako tumawag ha iyo?
28: Yes sir, yes sir. Pwede okay. Direct tawag ka mo, sir.
0: Total
28: pwede. Tulad sir nung ginawa ni City Vice Mayor Officer.
0: Oh, anyway ano, kung may matawag ha iyo, iyo pa man ito naging be-verify. Nasasabtan man it niyo kung baga nagtitinuyaw la itong natawag, di ba sir?
28: Tama sir, binapanidit na ito naman sir.
0: Oo. Oh. Sige sir, ano, kay ini may da mga tarhog hiton mga eskwilahan, kaurugan niya na nagsunod-sunod mga eskwilahan. Inin, ano man liwat sir, eh di man kita maaram hit mga tao nga maglipong itulo, may da baliwat niyo pitad para pahuruhog ton ang iyong monitoring, di hiton aton mga nagbibiyaya kadagatan, ini nga iyong gini-inspeksyon ng mga passenger boats?
28: Yes sir, sa ngayon sir, ang Philippine Coast Guard, lagi nagpapalala yan sir, sa para sa kaligtasan ng, ano, sir, ng mga pasahiro, dito sir sa Pantalan, lagi yan sir, lagi kami nag-re-remind.
0: Mm-mm. Okay. So, mas iyo pag-instriktuhan niya na ang pag-inspeksyon?
28: Yes, sir. Tama, sir.
0: Oo. May da ba... yan na, sir, ano, kay tungod hini nga mga incidents, ginpapanbaho baliwat itong kaayaman, itong yung canine, itong mga kargamento, mga dara, itong mga pasahero, sir?
28: Yan na, sir. Naka-count kami, sir. Naka-standby kami, sir. Mm-hmm. Kasi yung aso namin sir din ang pwede magtuloy-tuloy.
0: Yes, no. Mapahuwa yun, sir. Ano?
28: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oh, madiskanso. Pero, iyo gin pa huruhugtan ang iyo inspection and monitoring hiton aton mga cargo and passenger vessels.
28: Yes, sir. Din niya Tacloban, sir. Ang patawid nga di ha base, daram, amin sir taman niya na ginhigpitan di diyan na.
0: Okay. Pero so far, ano sir, waray man kita nakukuha ng mga intelligence reports nga may ada ito di mga hulga?
28: Sangayan na sir, waray man yan na sir.
0: Okay.
28: Ang Philippine Coast Guard sir din ni Tacloban is normal na sir na nagkakandak talaga kami in canine inspection sir din ni Pantalan.
0: Tama sir, ano. By the way sir, ano it nasasakop ng mga lugar hit Philippine Coast Guard Eastern Leyte Station?
28: Ang Coast Guard Station Eastern Leyte sir is may daupat nga substation. Ang Kargara, Kalubian, Abuyog, ang Tacloban.
0: Okay. So, amot yung bibinantayan itong permis, sir?
28: Yes, sir. Han Coast Guard Station Eastern Leyte.
0: Okay. So far, sir, tikang hanin mo ka-assign nga ni, waray ba ka mo na naaktuhan ng mga kontrabando di dihadagat?
28: Sa panahon ko dito, sir, is negative naman, sir.
0: Okay. Damo nga salam. By the way, taga din ka, Sir Manuelito. Taga Tacloban
28: ka? Taga-Haro, sir. Haro Litig.
0: Oh, taga-Haro nga yan, Sir Manuelito Palacio. Damo nga salamat, sir. God bless sa iyo, didangan. Keep up the good work, Eastern Visayas Philippine Coast Guard.
28: Damo nga salamat, sir. Kami, sir, ang Philippine Coast Guard is nagpapahabot, sir, han Kamurayawan, han Leyte National High School. Naghatag na kami instruction na anytime na may da report, daupla na yun hamon sa dili ha Coast Guard Station Eastern Leyte.
0: Okay. Damo nga salamat, sir. Ha iyo, dila ha Philippine Coast Guard.
28: Thank you, sir.
0: Oras mga ka-K5, alas 11:51 na. Atohin batian, Lieutenant Commander Manuelito Palacio. Ito nangunguluhan Philippine Coast Guard Eastern Leyte Station. And iregin patapod ang kabutangan kanina nga talwas na ang hinpanhulga ang Leyte National High School. And kung may ada man niyo mga gindududahan ng mga panhitabo or mga butang, in iya naman kanina igin sumatha aton ang hotline han Philippine Coast Guard dinya Tacloban para naton matatawagan. Alas 11:52 sa naton oras. Oh, mga ka-K5, kung may anda na kayong giniinabat, pastilan, ini nga high blood pressure kay damo-damon ini nga mga Pinoy. Kay siyempre dere, man kita nag-i-hirtit pagkaon, adahalahi, amagap ini nga diabetes, hataas itong sugar ha itong lawas. Kung may ada, nakamohin eh. Although dere kita nag-ihining yapon, pero tungod kay buhi man kita, natural let mga sakit. Diba? So kung nag-iinantoson na in high blood pressure ng diabetes, makakabulig pag-control hini nga mga sakit. Ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ha, mga KK5, kontra diabetes ng high blood pressure, DTX 500. Ngan, para liwatan pagpadig-on han aton resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C. Labi na yan ang pabarubago itong panahon. Mighty C, the alkaline vitamin C, garantisado, nagpapadig-on han aton resistensya, mga KK5. 11:53 na itong aton oras nga may da na bag-o nga congratulations ngayon nga itong aton sangkay he College Administrator Dr. Ronald Madera. O, didiana ini opisyal han Eastern Visayas State University nga hiya na yan na itong napili nga administrador mangungulo itong Community College of Alang-Alang. Congratulations nga kan Dr. Ronald Madera iton gisasyahani nga College Administrator han Community College of Alang-Alang Leyte. So magtitikang na yan ang school year iton klase didaha Community College sa Alang-Alang kundi in criminology ada iton irasyahan nga kurso nga i-go-offer kay bagadamon interesado. So congratulations para iton LGU Alang-Alang. Ha, panguna ni Mayor Lovely Yung, ha, katapos-tapusan, magkakamayada nahin realization, magkakamayada nahin katumanan, nga mag-operate mismo ang LGU, hinusa nga kolehiyo. Wow, congratulations sa mga. Ipiarabot pa ang mga panahon, kung siyempre nag-aampo kita nga maging maupay at pagdumarahin eh, diba may da Burawin Community College. Damonan ira dito nagpakagraduar, mga professionals, nagpapakapasarin mga board exams. Just like Aboyog Community College. Damonan dito naging criminologist, naging teachers, ngan iba pa nga mga profesyon. So ade, nagsunod liwat, may ada na kita yan na, Alang-Alang Community College. Inautunta nga magdara ini hin maupay nga epekto development ngan progreso dida ha LGU Municipality of Alang-Alang. Bueno mga KK5, niro niyan dampoy taton pagirestoryahan iton hinut masalang nga testigo sa impeachment trial hino iton bag-o nga chief of staff iton puwersa armada ng Pilipinas ngan iba pa nga mga importante nga mga balita niro niyan hapag kaya na. Mapakadianay kitahan aton Mighty C Network News.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
1: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bagong schedule, han libre nga check-up, tigam niyang mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtub alas 4, e medya itong kulup. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtub alas 3 ng kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permigo din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ato na kini mo Mordica Charantia Compound.
7: Gikan sa palya.
6: Nga nagahatag og proteksyon.
7: Batok sa liver failure.
6: Ang pingyang imuatay.
7: Mag-DTX 500.
6: Adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
8: Andres, ako kadalasan madali lang ako mapagod. Sa paghapon na parang inaantok na ako, pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko, hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
3: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
9: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
10: Yes po, talagang epektibo talaga. Bumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
29: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
25: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
25: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
29: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, bagong Chief of Staff ng AFP isang Ilonggo. PCG minomonitor ang baybay ng Siaton, Negros Oriental para sa polusyon. Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hunyo. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga Child Development Center sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Hustisya at proteksyon piling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Etiague Isabela. Suspek sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiza, may mga kaso na ayon sa PPO. 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Cobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklaw. At walang focus crime sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiatives.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
29: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, bagong Chief of Staff ng AFP, isang Ilonggo ang kampiyon. Ang balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
13: Itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, si Lieutenant General Antonio Navarrete na tubong Kalinog, Iloilo. Siya ang naging Chief ng Philippine Army na pumalit sa AFP kay retiring General Romeo Browner Jr. Ang nasabing opisyal ay nakapagtapos sa elementarya noong 1982 sa Kalinog Elementary School. Nagtapos ng high school sa West Visayas State University o WVSU noong 1986 at naging miyembro ng PMA Class of 1990. Pumalit naman sa kanya bilang bagong commanding general ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Guimaran na nagsilbing commander ng Western Mindanao Command. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
29: Samantala, PCG minumonitor ang baybay ng Chato Negros Oriental para sa polusyon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
14: Nagsagawa ng agarang inspeksyon at patrol ang Coast Guard Station Negros Oriental sa Tambubo Bay, Chato Negros Oriental noong Lunes, Hulyo 20 upang mantayan ang kaligtasan ng lugar sa baybayin. Layunin ng operasyon na suriin at pigilan ang anumang senyales ng polusyon o pinsala sa kapaligirang pandagat. Agad na kumilis ang grupo upang ipatupad ang mga batas pandagat at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang seryosong dedikasyon ng PCG at ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis at ligtas ang mga katubigan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
29: At Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. May Kampiyon na Balita, si K5 Leonard Veray.
15: Umabot sa kabuang 79,023 na mga turista ang bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang kalahati ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism Office, mula Hulyo 1 hanggang 15, nangunguna sa may pinakamalaking numero ng bakasyonista ang domestic tourist na umabot sa 67,326. Sumunod naman ang mga foreign nationals na nakapagtala ng 8,716, samantala na sa 2,981 naman ang mga overseas Filipinos. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng turismo sa Boracay sa mga susunod na linggo habang pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan at ng mga establishmento ang iba't ibang aktibidad gaya ng 4th Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin ngayong araw hanggang sa Webes. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
29: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development centers sa Sibalo, Mantique, inirereklamong mabaho at kulay berde. Balita hatid sa atin ng K5 Jojen Morillo.
16: Nagreklamo ang isang benepisyaryo ng supplemental feeding program ng Child Development Centers ng Bayan ng Sibalo, Mantique dahil sa mabaho at kulay berde ang karning baboy na kanilang natanggap sa kabila ng ilang beses na paghuhugas dito. Nilinaw ni Henry Michael Doligues, General Manager ng Agriculture Cooperative sa Patnongon, na siyang nanalong supplier ng baboy ay kinatay noong Hulyo 20 bago ipinamagi sa mga CDC. Pinayuhan nila ang mga benepisyaryo na suriin muna ang mga natanggap sapat na supply bago umuwi. Samantala, tiniyak ng Municipal Social Welfare Development Office ng Sibalom na ligtas ang mga produktong pagkain at karne na ipinamamahagi sa feeding program ng CDS sa bayan. Nang suriin ng mga kawanin ng DSWD Region 6 ang mga natitirang supply sa plaza, natuklasan nilang nakabalot sa plastic ang karne dahil dumating na sa bayan ng supplier bago mag-aras 8 ng umaga. Bukod sa karne ng baboy, namahagi rin ng manok, dilata at gulay batay sa bilang ng mga batang nasa preschool age. Ang supplemental feeding ay programa ng DSWD para sa mga batang may edad 3 hanggang 5 taong gulang upang labanan ang malnutrisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
29: Samantala, hustisya at proteksyon. Hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Tiagi Isabela. Balitang hatid sa atin, Mega K5 Dan Chavez.
17: Mariing kinundena ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LNB ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang incumbent kagawad ng Barangay Malibago at Tiagi Isabela noong Hulyo 17 para sa grupo. Ang brutal na pamamaril ay hindi lamang simpleng pagkitil sa buhay ng isang lingkod bayan, kundi isang direktang hamon at pag-atake sa kapayapaan at seguridad ng buong komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang LNB sa naulilang pamilya, kasabay ng matinding panawagan sa PNP na agad tugisin at ikulong ang mga salarin. At upang mapabilis ang paggulong ng hustisya, naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Etsage ng 50,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng krusyal na impormasyon ukol sa krimen. Iginiit ni LNB National President Maria Cristina Jessica G.T. na bagamat ang mga opisyal ng barangay ang laging unang takbuhan ng mamamayan sa oras ng peligro, nananatili naman silang tilapain sa panganib ng walang sapat na depensa at proteksyon. Bunga nito, formal nang nanawagan ang Liga sa Kongreso na agad aprubahan ang Magna Carta for Barangay Officials. Diin ng grupo, hindi na dapat hintayin may dumanak pa ulit na dugo bago ibigay ang nararapat na reforma, sapat na benepisyo at tunay na seguridad para sa mga pambato ng pamahalaan sa grassroots level. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
29: Gayun din suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz, may mga kaso na ayon sa Capiz BPO. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
18: Kinumpirma ng Capiz Police Provincial Office na may mga kaso na ang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa lalawigan.
19: Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz BPO, sinabi nito na makailang beses na na-involve sa kaso ang suspect ni si William Diocampo. Base sa record, na-involve na ito sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pang-hold up taong 2022 sa bayan ng Pontevedra at sa lungsod ng Rojas. May kaso rin ito sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may nasettle na kaso na murder, reckless imprudence at iba pa. Sa ngayon, naka-confine pa sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ito ng mabaril at mapatay nito kahapon ng madaling araw sa loob ng KTV bar si Police Captain Ria Nampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Patuloy naman na pinaghanap ang dalawang kasamahan nito na nakatakas matapos ang insidente. Ipinasiguro naman ang pamunuan ng Capiz PPO na mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang kabaro na si Ampuyos.
18: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
29: At 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay, sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Balita hatid sa ate, Mega K5 Carlo Arisgado.
20: Yeah.
2: Viral kamakailan ang post ng isang ina matapos binawian ng buhay ang kanyang Just Anius na anak nitong Hulyo 11 dahil sa pagkantalan ng pagdala nito sa ospital mula sa Catbalogan City patungong Tacloban City dahil di umano walang driver ang ambulansya at sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway sa probinsya ng Samara. Batay sa salaysay ng ina sa social media, isinugod nila ang bata sa ospital sa Catbalogan noong alas 8 ng umaga dahil hirap na itong huminga. Malakas ang lagnat at nagsi-seizure pa ang nasabing bata. Kaya inirekomendan mga doktor na ilipat ang pasyente sa isang ospital sa Tacloban City na mayroong intensive care unit. Gayunpaman,

0: upang muling ikabit ito. Ngunit nabigo naman silang makahanap ng doktor na magbabalik ng nasabing tubo. Pagdating sa Tacloban City, idiniklara ng dead on arrival ang biktima na naging labis na ikinagalit at ikinalulungkot ng ina ang sinapit ng kanyang anak na aniya ay nasawi dahil sa kapabayaan at kawalan ng maayos na sistema ng transportasyon at pangkalusugan sa probinsya ng Samar. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklawa. Balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
4: Isang 6 na taong gulang na batang babae ang namatay matapos tuklawin ng isang kobra habang natutulog sa loob ng kalantahanan sa Sityo Buhoy, Barangay Ukayan sa bayan ng Bataraza, Palawan. Sa panayam ng K5 News FM Palawan, kinumpirma ni Barangay Ukayan Chairman Danilo Solibio Rex na batay sa paunang impormasyon na nagkalap ng kanilang tanggapan, payapang nakahiga lamang sa papag ang bata nang mangyari ang hindi inaasahang pag-atake ng ahas. Paliwanag pa ng punong barangay, nakatayo sa isang mabundok na bahagi ng komunidad ang bahay ng pamilya, kaya hindi agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Bagamat na isugod pa rin ito sa paggamutan, kalaunan, pumanaw din ang bata at hindi na naisalbad ng mga doktor. Samantala, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan ang labi ng bata nitong araw ng Linggo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din, 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiative. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Bumaba ang 8 focus crimes sa Northern Mindanao dahil sa Safer Cities Initiative. Sa talaan ng Police Regional Office 10, 20.74% ang pagbaba ng krimen, kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, carnapping at motorcycle theft sa loob ng 103 days matapos ipinatupad ang Safer Cities. Mula 545 cases noong December 24, 2025 to April 5, 2026 ay bumaba ito sa 432 cases simula sa period ng April 6 to July 17, 2026. 113 na mas mababa ang naitalang mga krimen. Sa pinaigting na enforcement sa local ordinances, mahigit 110,000 violators ang inaresto o sinita. Mahigit 56,000 violators ang pinagbayad ng multa o nakatanggap ng warning. Ang nasabing mga individual ay lumabag sa traffic, curfew, public drinking, smoking ban, anti-littering offenses at iba pang local ordinance violations.
6: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye na ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan nitong Lunes, July 20. Ayon sa Taliban-run government, ang pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Paruna, kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao ang sugatan dahil naman sa bigla ang pagbaha. Nabatid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil mahigit 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang itong Lunes ng gabi. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Reynard Apostol at ka-K5 Romy Cahiliga sa programang 11 Mbps at mula rito sa K5 News Center.

0: Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Philippines.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Longa po sa DTX Coffee. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike
3: Kumso! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayog in duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
6: Dr. Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Maying buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
6: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
7: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
6: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
7: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
6: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir.
6: Correct.
7: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyan ay mga tao ngayon na na. Di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usarapod ka klase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
6: Correct.
7: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
6: Pagkataasa na, Doc.
7: Samot na jud, Sir JP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir JP, is Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
6: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
7: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
6: Wow. Maong
7: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
6: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty si Jod matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako sab si Doc Ramil oi saying maing lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi ug ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka capsules sa buntag. Ug tulong pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Sangkay nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 hatun kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Magdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudad ng Tacloban. Permigutin ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
3: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na pag tumar ko ng DTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa ay niya mata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
11: Ang istorya ni Celestina Sipara, han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
3: Para sa malinis na dugo,
12: DTX 500.
3: Para sa manusog na tayo,
12: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
12: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud nako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkapika na, nagadetox pa jud ka.
12: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
11: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: Oras mga ka-K5 alas 12:28 na.
1: 11 Mbps.
0: Hari paghapon kita naton programa 11 Mbps. Yan ang adlawhan Martes, July 21, 2026. Kumusta ito niyo paningod to yan na? Pa-shoutout anay nga kan Marivic Gabane, pati kan Marife. Aira na lang atanan, tikang kan Sheena Gabane. Sering ni Rochelle Baadaw, ini nga mga panhulga, sugad-sugad nga may ada, nagodhin nagpapaluyo. William Carcueva, good afternoon Sir Kevin. Mapa-shoutout akohan mga naka-duty yana nga mga gwardya. Hira SG Gamba, ngan SG Gabas, nga permi naka-tune in na K5 News FM. Iton mga nagbibiyahe na hinay-hinay la. Sugad man adi tagsa-tag sanira nga panimalay, hinautunta ng karusan niyo bugos nga pamilya. Oy, an mga nanguli, ngan waray na pagpadayon pag-eskwela kanina, Leyte National High School, panguli ka mo. Bangin nagsinudoy so, doy lugod ka mo didhin mga mall or iba pa nga parasyadahan. Kung taloy na hadlok ka mohan panhulga, dito asuludan eskwelahan, tapos magpipinan masyadaman ngayan ka mo. Bangin tarotalwas pa, suludan niyo eskwelahan, kontra hiton pagpinan parupasyadan niyo. Bangin himoon lang apasangilhin pamasyada. Asos! O, oh, nakatoka panhugas. Panhugasin na niyo pinangaunan niya na ng mga plato, pinggan, karaha, kaldiro. Ay, pangani kami makakagtuon ka K5 Kevin. Ano na amon panhugas? Aw, natrasar man ngay anan pagtuon. Alas 12:30 na naton oras, mga ka-K5. Gani kita mga K5, iton aton mga iba pa nga balita. May bag-o na nga Chief of Staff and Armed Forces of the Philippines o kun AFP. Gintudlok ni Presidente Bongbong Marcos. Si Lieutenant General Antonio Navarrete. Kumo ika 61 nga Chief of Staff and Armed Forces of the Philippines. Inyan igin anunsyo kaninahan aga ang Department of National Defense. Ni Navarrete amo ang maliwan han nagretiro hanya na nga semana o yan ang adlaw nga hi General Romeo Browner Jr. Tungod hining ang pagretiro ni Browner, magkakamayada hin turnover of ceremony yan ang adlaw dito ha Campo Aguinaldo. Samtang kay babakantihan man ni Navarrete ang iya posisyon nga Chief ng Philippine Army, mababakante man ini kay na-promote man hiya nga Chief of Staff, hi Lieutenant General Donald Gumiran, amo ang magiging Philippine Army Commanding General. Hi Navarrete, amo ang nagserbi nga Chief ng Philippine Army. Hiyagi hapon ang naging hepe han Western Mindanao Command hadtong 2024 han AFP. Hiyagi hapon ang naging commander han 6th Infantry Division ngan 1st Infantry Division han Philippine Army. Hiyaliwat ang na-assign nga Deputy Chief of Staff for Operations and Armed Forces of the Philippines. Hiya in kaapi han Philippine Military PMA Batch of 1990. Taga diin ini ka K5 Kevin. Taga Iloilo. Ilonggo inihin Navarrete. Iton bago yan na nga Chief of Staff and Armed Forces of the Philippines. Samtang nanonomdom ba ka mo mga ka-K5 nga may da pinatay nga marine, Amerikano nga a marine biologist dito ha Aklan. Ang Philippine National Police ang nagdeklarar nga sarado na ang kaso, nasolusyonan na, case solved, ang pagpataya kan American marine biologist Kent Edward Carpenter, kataliwan nga makilalaan ang ikaunom nga suspitsado. Sumalahan PNP ang ikaunom nga suspitsado, amo ang bugto ni alias Eden, nga amo ang subject han manhunt han Negros Oriental Police. Sumalahan PNP may ada na hiraunom nga suspitsado han kaso ni Carpenter. Ansyahan nga duha in arestado na, ang duha pa nga iba amo in nagsurrender. Amo ini hi alias Eden nganhan iya bugto nga lalaki. Ini nga upat nga suspitsado in igin pailarom nahin inquest proceedings samtang ang duha nga waray pa kadadakpi in kakasuhan ipinaagihan regular filing. Hi Carpenter, usa nga marine biologist nga nag-research Haverde Island. Amo'y natad-an nga patay. Didahan iya panimalay hadton July 12. Ang ginkasuhan hin robbery with homicide, amo hira Mark Bukog, Jal Pilipinas, og ang mga lookout nga hisyem deputado ngan Eric Linihan. Ibukog, amo ang nagpusil kan Carpenter. Samtang ni Pilipinas, amo ang nagpalamadya pa han kalibin partner ni Carpenter. Ininga kalibin, amo yan na ang panguna nga testigo hininga kaso. Samtang kasumpay paghihapon mga ka-K5 hin pagpatay, ininga vlogger. Ininga vlogger nga pro-Marcos, ininga vlogger, Himima Alicia. Ang Philippine National Police ang nakakilala na handuha nga suspitsado ngan may nadadabi nga sindikato han pagpatay kan Mima Alicia, usa nga vlogger nga igin report nga nasuporta kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagsiring ang PNP nga ira na yana ginsusundan, ira na yana ginhahalpat kay nakilalaan na ini nga suspitsado. Mga sindikato ini, member hin sindikato o ginbaydan hin sindikato para patayon hin Mima Alicia. An usangani hini hairang suspitsado in may ada ina atubang nga damo nga kaso. Pero ang PNP inagbaribad hin paghatag hin kadugangan nga detalye ang pangilalaan han duha nga suspitsado. Sugad man waray gihapon maghatag ang PNP kung ano nga sindikato ang nagpapaluyo hini nga pamatay. E Alicia among pinatay hin nakamotorsiklo riding in tandem timprano pa han aga hadton Biyernes nga adlaw didto ha Caloocan City. May dalawat ang gulong naging kikita itong PNP. Labi na kay damo itong mga pahayag ni Alicia mahitungod din politika, didahan iya mga vlog. Update naman kita mga ka-K5 kung ano itong mga panhitabo han ika-49 binga sesyon. Hansang guniang panlalawigan han Leyte.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
2: Kakifay Kevin, katatapos lano ito na session na regular han sanggunian na panlalawigan han Leyte. Yan na iningadlaw ito na Hulyo 21. Kundi naging na istoryahan nira ito na 65 ng mga line items. Dito nira session na regular. Presente ano itong mga pitula itong in person. Nga dahwalo itong presente session hall mismo pero ito na iba nagpapabilin virtual ito nera tidi attendance. Again, pangunahan nini ito presiding officer nga online la o virtual la si Vice Governor Sandy Javier. Ngan usa ito na naging highlight ang katapusan nini ito na pagpasa hindusang resolusyon ni board member Wilson Oy kasumpay ini kakifay Kevin hitong pag-interviner na hitong upanawagan nga mag-interviner na itong LOA ang Local Water Utilities Administration kay kung ano naman itong mga naglabay nga session regular. May adahin ni imbitasyon nga di hitong LMWD at the same time nga dihan Prime Water nga mag-attender on tayo itong session regular. Good magsayod kung ano itong problema may pagisumpay itong kakulangan ng tubig. Kaya di relasyon na itong Tacloban, itong gisiservisyuhan, itong LMWD, mas naroon na mo anong mga bungto itong gisiservihan ang LMWD. Lakip na din itong bungto itong na Palo, Tanawan, Tulosa, Dagami, Pastrana, ganito na Santa Fe. So, di na ito, kay waray pa formal nga reply ano ito na LMWD kung maatinder hira durante itong nga sesyon. Gin otro liwat nga nagkaada no in resolution gin salawa din ni board member Wilson Oy pag intervener na nga haw ito na local water utilities administration adi ba nga itong pahayag ni board member Wilson Oy
3: ano ini nga tungod man mo din nga nakapasa ko resolution kay nagiging dako na gud nga problema itong supply itong tubig din yatong dapit ano dirla kay Tacloban City. Dito itong gawas itong Tacloban, itong LMWD service area, so itong Palo, Tanawan, Pastrana, itong Santa Fe, Dagami, amo service area itong LMWD. Dito di pa itong mga dapit, amo gihapon itong problema, itong tubig gihapon. So amo to, kami gihapon dito sa mga panalawigan, dito na restorya, tubig gihapon. Salit, napugos ako nga magpasa ko sa resolusyon na panawagan itong luwa. Kay nanunumdum ako na itong luwa may direct supervision ng itong mga water district under PD 198. So sa itong mandato itong luwa nga manginano magkandakin audit ikitawan itong management itong sa water district kung ano pagod ito pwede nila mahatang intervention para liwat bumulig pagsulba nito naton mga problema pati itong COVID. Amo to kanina, dito naton session niya ng adlaw, nagpasang na sa resolution. So itong resolution niya na, ito na akong eksakto kung na wording sa resolution na may resolution respectfully urging and petitioning the local water utilities administration LUWA to exercise its supervisory and regulatory powers under Presidential Decree number 198 to immediately intervene, conduct a comprehensive operational and financial audit, and take direct corrective measures to address the severe water supply crisis in the Leyte Metropolitan Water District Service Area. Naamin itong title, ito na ito, the solution ang ipasa.
2: Okay, so amito kay K5 ay Kevin, ano, ito na pahayag ni board member Wilson Oy. Mga kuwari niya na ininga duduha ano nga magbugto at Tacloban dito luat ito na niniguri ni nga masulba rin nga problema hi Konsehal Jerry Oy dito luat ito probinsya ito na Leyte asang rin palalawigan na dito luat board member Wilson Oy okay problema ininga dako kay Five Kevin kay bisan nga ni Pastrana nga source ito na tubig kaya ano kuno nga nagluluya pangadto in fact danay kuno magahon nagkakaada yung tubig nga ito naman ini itong source itong tubig. So hulaton liwat ini kung maatinder ba ang LMWD and kung naluwat itong reply han Local Water Utilities Administration kung hiraba in ma-interviner agun masulbar itong problema din ni gawas itong Tacloban no? Han pito ng mga bungto nga nasasakupan lot ito na Leyte.
0: So Roger, hanuna ano ginimbitaran na nga yan ini nga LMWD pero waray mag-attender.
2: Inin may dato resolution to invite ano pero waray pa formal nga reply kung ma-attender o kung anong rason nga di liwat ma-attender.
0: So ang ginbuhat yan na ni board member Oy nananawagan na hiya ngadto ha luwa nga manginlabot na.
2: Oo, amoy ni itong tinor itong resolution, mag-interviner na kay para masulbar ining problema.
0: Okay, thank you so much, KFM Roger.
2: Okay, so amin ito na update, ano, tikang kasangguniang palalawigan na probinsya ito na Leyte. Parang 11 Mbps, KK5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban, yan bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: News FM Live Report.
0: Oras mga ka K5. Alas 12:42 na nganya na. Kaupod na naton nga K5 Rayboy the Wonderboy.
4: Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks, God. It's Tuesday, kay Kevin. Kumusta tayo yung udtong adlaw na, Kevin?
0: Okay, gihapon. Waray. Nihingalimot at pagpalit yan ang akong paningod tohon. Pero makadamo na kin ka beses nga orek maningod to. Ma-opel yung tiduro tinitlawas kay nadidetox ka.
4: Correct.
0: Waray man ni mo sulod in pera ka oras, 12 oras, kay makaunak niyan pasado alas 5. Kay kanina namahaw ako pasado alas 5. So 12 oras, igiginawas lang ito akong jingle-jingle. Para niyan lang tagabi, may ko naliwat 12 hours, kay itakong sulod nga pagkaon, ato naman it pamahaw buwas.
4: Poy.
0: Sinisiri nga intermittent diet.
4: Pamati ko, okay. Nagkapi ka ko ng DTX ko, pimiksepin.
0: Warayak gutoma.
4: Ito! Balito, sa libang ko, alas 12 pasado, kumusta ng portiapers, ano? Ano itong mga lagaon, pero guwapuhon, labi na ko nga lagaon, pero muni kaon, nga ikaw tatay, nanay, labi na ko ikaw, lulang ang lolo. Kumusta yung takna? Kaya alas 12 pasado na, unta, nahag-remedyo na kundam mo ka. Siyempre, kinanglan pag-remedyo ka daw. Tumisan na utu-utu, balita, kinanglan busog dat yan. O, nga andan forget anay, kumbaga, itiyo panlawas may naabat, labi na diabetes ka, or high blood, tik talagahan DTX 500, an makusog nga panguntra, and high blood pressure ngan diabetes ngan kinanglan may paris tululangan lulu ano and mighty C the alkaline vitamin C much better na duha gititik niyo before ka mo kumaon aga udto ngan gabi kay sigurado pag mapupit yung blood circulation ni Kevin di ba
0: okay
4: ngan alas 12 pasado naman ang nagbi birthday na naman kan tenter man
0: sige para to mo nagbo birthday yan ang adlaw

0: ito mga sermon si Kuya Partner ni Kapitan Kevin Susana. Nanti busang kay K5 Riboy the Wonder Boy. Don't forget ani pagtusing bahan. Pagpasalamat good. Hit aton mga garahom nga taga pagresya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan. Always God hand. Di ba, Kevin?
1: Correct. Happy happy birthday ngadto kan aton kan patod. Maay oraya. Iyaam oraya. Happy happy birthday mo tikang han ka local breeding.
0: Ada happy happy birthday gapon aton pinaka cute nya bata, Sir Clyde Bukatkat han iya ika 9 years old didahamay Abukay. Oh, tikan ikam lula ani lakaba. Oh.
1: Okay, may dapat din na pahabol. Good noon mga ka K5. Listening tikang barangay 68 ani Bong. Mapa shoutout ako kan Kapitan Marcos Buklatan. Ngan iya pamilya ngan tanan nga mga taga Anibong ngan CRS Dreamville tikang kan LJ Abanador.
0: Adilewat happy happy birthday gihapon na kan Ma'am Chris Santa Kapambidi di habayran kay Lourdes Pastrana Leyte.
1: Oh. Okay, adi pa hi Doy Godin. Iya gintigwit akon sura. It's sura kuno yana ani ka K5 Kevin. Tinula nga baliling buwas alimango naliwat. Niyan magpapaksiw ako han mamsa kay kagabi gintula ko an kapikas nga ulo han mamsa. Niyan papaksiwon ko an katunga nga ulo han mamsa ka K5 Doy Godin. An alimango naubos na.
0: Balito kay Kevin Solibang ko it dagko nga isda marasa tal tinutula laya. Tinula ordinary kabitsi, di ba? Pinakadabis talaga pang alagong isda.
1: Hala, ano na taton ko?
0: Tato kita ha, Governor's Cup yan.
1: May na ba schedule yan na? May na yan Martes, okay.
0: Siyahan niya mula niya na Meralco Bolts versus Blackwater.
1: Oh, wala ba nini? Per 8 record hit Meralco 0-1.
0: 0-1. Blackwater 2-0.
1: Wow! Nadali itong Blackwater yan. May na ba import itong kuhan, Meralco? Kaya wala yung importance siyahan.
0: Ada, kaya mo nga, niyan, sasabutan ito niyan. Kung baga may danira. Kaya baga wala yung update yan na.
1: Okay. Sige.
0: Sir, niya mula yung pimin, ano? Phoenix Super LPG versus Rain or Shine.
1: Badaw. 3-0 with Phoenix.
0: Oo.
1: Itong Rain or Shine?
0: Zero to. Oray pa daw. Gano ba yung nikonsinyo?
1: It maupay ni pagkitaan. Kay mamulay na hi Gian Mamuyak.
0: O Mamuyak. Di na ha, kuwan ha.
1: Phoenix. Takay-tikang maninihiya dito Rain or Shine?
0: Oo.
1: Badaw. Sigurado nga pag-isininggitan ini pag... Kunahan oo, igbubayayaw ini ni Yenggyaw. Tapos mamasahion ini ni Bobilga. Ani-anay ka teammate.
0: Correct ka, oo. Tama, oo.
1: Siguran. Makakahanona kung baga prinoprotehiran hi Mamuyak ni Bobilga.
0: Oo.
1: Niyan pagbubulihon niya ni Bobilga.
0: Balita, no? Ada, kung magdagpon niya nito yun na Phoenix, ma-4-0 ini.
1: Ma-4-0, hira,
0: ba, first time ko yun, di ba, pagkita ni Ramo Pitera Entrada?
1: Adi pa, Himamila, mga ka-K5 pa shoutout, hit akon, Madi Nene Lagahit. Nene Lagahit, tamuhon, tanawan late. Adi nagkikinita, Himamila, Manila, Michael Sese, maupay nga kaurod tuhon, ka-K5 Kebs, ngan ka-K5 Reboy, tara, timo na kita.
0: Ito, karasad, di na. Balita yung kibinan, ito at inbiliwat, update siya na. Baga ginto hurub-hurub yan, I'm kidding. Nga, hinak, anak ba ni Lebron James, kay Bruno James?
1: Lebron eh.
0: Oo, baga, pwede itredi ya, hadalas Maverick.
1: Okay, waray na niya lugar, hakuan, ha, Lakers.
0: Oo.
1: Labi na kay maging kuha yan ng wing defender ang Lakers, si Tyrese Maboli, yun. Hindi ako nakakaluwasit nga ran, ginpirmahan, in kontrata.
0: Oo, amito, nasa man din ito, baga balita. Ngayon ni Bruno James, mga dahadalas Mavericks, katapos si Vandelbert, tapos si Jake Larabia.
1: Okay.
0: Tapos 2032 pick gihapon, makakadagi pera.
1: Hinamanit mapakantuhan Lakers?
0: Makatulat halik ha, Lakers lot, PG Washington.
1: Oh!
0: Dapat gamit ni PG.
1: Oh, gidaw! Paadunan mga katandim ni Kwan, ni Luka Doncic.
0: Oo! Madako! Actually, Lakers si Kevin, makurukusog yung pinira. Bisan halo yung awaray ilhi.
1: Okay. Barubataan ni Taada, mga defensive player.
0: Chemistry ni Red do. Kumbaga, kilala ni Red dati, di ba?
1: Oo, nga, nawaray na talaga si Lebron lugar kay Adonis Sexton Kuan. Colin, sino ini? Antikang Chicago. Waray na talaga dito lugar. Bangin ini style hiton Dallas. Pag-convincer kan Lebron James.
0: Ay, possible.
1: Oy! Kung baga madayon ito nga trade, oy, iti mo anak, Adia Dallas. Adan imo ka partner ha Cleveland nga kay Irving. Aadi it number one pick hamon hanon nga makarit ni Cooper Flagg.
0: Oh, totoo na pag udirekto number one. Totoo na number one niya na.
1: Possibly. Baabangin ini tumigda hilibro. Kay LeBron James kan tuha Dallas.
0: Correct, correct. Possible ito.
1: Tapos may dagin kukuha. Oh, yan na liwat nga iba pa nga player itong daba. Oh, bangin mag-surprise. Kay siyempre amay ini.
0: Oh, correct.
1: Oh, kita unta.
0: Oh. Amot sinisiring nga baga era strategy ko paano. In Interstyle, ginulang-ulang banera, upat nga team, makantuan GSW, Miami, Cleveland, Sixers, tapos Miami. Pero di kita maaram. Matumanto ko yan. Hadalas.
1: Magbidesisyon na LeBron James. Yan ang nga simana. It akong tigo. Di nga ni yan na buwas or huibis. Amo it akong tigo. Magbidesisyon na LeBron James.
0: Nga sulibang ko yung kibino, may dilat sa pang-update na ito. Di ba nakila kita ka na ahikuan? Chit Holmgren.
1: Oo, oh, yung Green. Oo, oh.
0: Nakadaha Eastern Rockets. Posible gap entry niya nga to liwat ha OKC.
1: Oo, ngayon.
0: Oo, pero it makakabalyo ni OKC liwat he Alperin Singgon.
1: Agi do maupay to. Y Alperin Singgon na dardakit lawas.
0: Oo. Oh, so mga rakit sila di Alperin Singgon.
1: Idi re Alperin mangangad to ha Oklahoma kon madayon. Oo. He Holmgren mangangad to rakits. Oh, Roboro bito yana.
0: Amo ito sinisi. Oh. Sige. Kasi man ako, ganado ko talaga nera trade.
1: Oo. Oh. Adi pa he Doy Godin pahabol. Adi kami na mamat. Radyo, naka-Facebook pa. Adi kami Obet, Dave, Bayboy, ngan Raymond, ha Esteban Barbershop.
0: Ito!
1: Okay. Adi pa, Luigi Loreno, maupay nga odto, mga Sir Kevin, Sir Riboy, watching and listening, ha Dagami. Shout out ta pamilya Loreno, pamilya Diaz, ha San Jose, ngan pamilya Pretensio. Tikang kan Luigi, Joel Kanyamake, maupay nga odto, Sir Kevin, shout out.
0: Oy, oo, oh, salibang so, ugihapon ano, Kevin. Shout out gihapon mga guards on duty nato nila. Kada Cancer Lito, Abarondo, ha mika pangyan sa Talasco. Labi na good it duty nila nga PNP. Oo, oh, mga PNP personnel, maupay nga odto yung mga sarila. Labi na good at mga teachers gihapon. Ano mga kabataan, kinahanglan Cape Sipermante, ha? Ay, siyempre, makurit panahon na yung Kevin, di ba? Labi itong mga treat na nilabuyan na, di ba? Itong treat sa mga ticks.
1: Oo, ma-opening ang mga style.
0: Bagat tahin mo nirang mga joke-joke na line eh. By the way, kay Kevin, shoutout talaga na kan Sir Coco Lanunti, labi na good Rich Lanunti, labi na good hi Sir Lucio, labi na good hi our barbershop kaya po talaga na Michael ngan hidandan, ngan nira kasha dida. Ngan, ha may sulay tiri, three kids itiri, may eat and run itiri, dilat ha may Kusmi barbershop, may Makilis barbershop, di ba siya na si Hamidinos barbershop, may Dagami, kumusta ka matakla anak mga barbero? Kay kunwari barbero yung Kevin, baga marak sa talaga kita. Kinanglan, may barbershop, di ba? Ipar ganado.
1: Correct.
0: Ngayon, by the way, pahabol na laan natin mga PWD attack na. Kumusta ka, Mam Jimmy, di da barangay, Fortunas A, ulos na katotong haki 5. Ngayon, tiyasawa, Sir Kokoy, Anutal. Ngayon, ni Nani Aurora, o Kinyo, mga pangatak na yung Nani Aurora. Labi na good at mga vendors, dispatchers, at natin mga PDK drivers, MC drivers, at mga Timuda drivers. Kung hayan ko napit yung mga organization, di baga, kadang sasasyon yung mga drivers. Ha, mga pangatak na. Siyempre, kaya alas 12 pasado na, pwede kita na maliwat ang Q5, Dayaris, katapos ang Balay ni Biloy. Damong salamat, han pag-upod niyo, Martes nga, doon tanag hatag gaming kalipay, ini ka Q5, Riboy, The Wonder Boy, parang kampiyon nga balita, servisyo publiko, ngan Kaliawa, na siyong Dakluban, ngan Bugos, na sinirangan, Visayas, Q5 News FM.
1: Temporaryo naton, pagsadhan! Anaton programa yan ang adlaw 11 Mbps. Bawas na liwat kita magkirigta, parehas nga oras, parehas ka istasyon. Iging kausan na ito ng technical side, ka K5 Jeff. Ini ka K5 Kevin Susana, keep safe, kita nga tanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan Kaliawan, ha syudad ng Tacloban, ngan Bugos, kasinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
3: Wow! Mike Kumso!
4: D3 Bio
5: Health News
6: D3
3: Factory Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
6: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
7: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume, ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
6: Yes, maujod, magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usa ka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
7: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
6: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
3: D3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga puste diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
6: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
7: Correct. Mao nay mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pugka nga utukan man ko atong bata pa ko. Nganong karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman ng akong memorya. Kay nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kog tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
6: Correct.
7: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3 Bio.
6: Wa, natay oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
2: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: Hapaghagos han kada oras.
16: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
15: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
16: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
15: Hadughan mabug-on kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
16: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
15: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
17: K-5.

0: Hub.
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa napahinumdum, nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita, hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi, ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon ng istasyon.

0: Baro Poldo, hindi ka nalalotit bahala din ni Ashap, ha? Mauli ako yung timprano. Ayaw kang alimut, pagpadlak ito ang portahan. Huwag sa kaumuli, ha? Bangin kita makawatan yung mga gamit.
1: Ay, kabara, kagardo. Kinbabayaan mo nga ako din ni Ashap nga ako lang osa. Dagin sisiguro kukun nga nakalakit ang portahan.
0: Ayan, signa itagiya ito nga gimpapapintaran ha aton nga pickup. Nga waray na aton matapos. Mauran manggod. Di na kita makakag-spray kung natarahiti.
1: Oo, sisigyan ko kung umabot, ha?
0: Oo, sige. Bahala ka na dito, ha?
1: Okay. Paghina ito yung pag-drive.
0: Salamat, Maro.
1: Malayang tat baga pag-abat it mga giyosin nga ako nagahan. Tikang it, tikang ira nagkaanan bata nga kabulig. Karugan, temprano nga nauli na iya. Baga na, atakar na lang ito kaman niya kit ako na garon.
2: Amo to nga bahin na natong imbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang impapadanga tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Right kung so.
5: Extend Food Superman for men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for men.
5: Extend Food Superman for men.
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Right kung so.
2: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Romel Rafales nga naniya mama dida barangay kan Lubo, Pinabakdaw, Samar. Sugad man kan Roxanne Valdimore, Angelita Cabornay ngan Kimberly Pagsak. Shoutout gihapon ang aton mga sponsors ng benefactors han aton pagsaurugan siyahan ng anibersaryo han K5 News FM Tacloban Drama Production Center. Salamat ang masunod ng mga officials han Bungton MacArthur Leyte, Mayor Rudin Babante, SB Member Raul Mundala, SB Member Dominic Babante, SB Member Trina Burawis, SB Member Santrix Pantin. Damo nga salamat ng maupay ang pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya na ipapadayon ang eksperyensya kinabuhi nga padarahan atong tagsurat, yan ang simana. Hiyan o sa nga babae nga taga-barangay Kampitik, Palo, Leyte. Hiyan ang papatawag hangaran nga Lorena. Ang mga paypayan niya kinabuhi niya ginpadarangan niya aton nga ginpaangbit, basi may pati ka aton.
7: K5 Diaries.

0: Ikaw man ngayon, Kuya Gardo. Timprano ka pa man nga umuli.
1: Oh, Michelle. Kung diligudda mo itong customer shop, timprano gud ako nga nauli para makapahuway ako din nga balay.
0: Karoy mo timplahan ko ikaw ang juice? O diri nga ni kape?
1: Sige, juice na na. Diri na ako magkakape kung nasugad hininga kulup na. Kinukurean ako pagkaturog ngan kung nasusurban na ako hingkape.
0: Sige, madali ay la. Igtitimpla ko ikaw ang juice.
1: Sige. Wow. Nakakadimunyo gudit. Balat ang hininga bata. Pisang bata pa. Gana ditong purmay tawag. Sayang, medyo hilabat iya sulot nga blouse. Dili ko nakikita ni nabukdo haatubangan ni iya sulot nga leggings. Guti ay pangapanahon. Papanaron ko laya. Kukuha ungkot iya pagtapod nga kung medyo okay na. Di ako nahiyahi na hinayon. Ngan diri ko ngani madalihin hinay-hinay. Kukuha akong kuyahin pas-pasay.

0: Hilda! Uy! Hilda!
1: Uy! Ipul do! Ikaw ba niya yan? Kaya no, tiyo? May tuyo kahapon?
0: May tako na karo yung isiring hey mo. Di ba, kausa mo nga maestra itong asawa ni Gardo nga ako nagaro na talyer?
1: Oo! Magsangkay kami nga ni Lorena. Kaya no, tiyo?
0: Kalinagod ka rin. Atun lang niya. May tako manggod na obserbaran kan Gardo. Tekang lang may umabot nga bata nga kabuligayra balay. Firme na siya timprano nga nauli. Ginbabayaan ako siya. Pagkaginkukulba ako.
1: Ginkukulba nga ano, tiyo?
0: Di ba, orustorya din niya itong barangay nga primera nga mahiligin babae Gardo, di ba? Pagkaginkukulba ako, tiya mga gingigios. Bagan kurso na din niya era kabulig. Ito, makaluluit nga bata nga babae ko niya mga biktima.
1: Aha? Sige, ayaw na tiyo. Kay medyo papabatiyong ko Hilorena. Pero syempre, diri ako madirik na pagsaring nga iya nga. Bantayan to niya bana, makarawod liwat
0: ito. Oo, gadliwat. Nagakansindi kayo mo. Pero kutob nga may dakamahi mo nga paagi. Tagihan na paymatgon. Makaluluit nga era kabulig kon. Mapaparihan era nauna nga mga kabulig.

0: aram ka, Michelle. Dakoy ton imo na ihatag nga bulig hiton amon pamilya. Di rin ako naguguol hiton mga trabahoon din niya balay. Pag-aabot ko tikang high schoolahan, pati itong paglalaba, maaram ka na kung ano itong imo bubuhaton.
1: Kaya nga natutok ka man pagsiplata ako, ate?
0: Waray la. Nahuhusayan manggod ako, hay imo. Maaram ka bang mahusay ka?
1: Salamat.
0: Labi na kung nahiyom ka, nalutaw itong imo mga dimples. Tapos nakikita ko nga, maupay itong imo mga ngipon. Mahusay siguro itong imo nanay, ano?
1: Patay na ito na ako, nanay.
0: Ano? Ano niya ginkamatihan?
1: Breast cancer.
0: Ay, waray ba mapatambali?
1: Gimpatambal man. Nagbaligyan guti ay nga tuna sa maran akong lola. Tapos, ginpakemo gihapon niya. Pero, bumalik lagi hapon na niya cancer.
0: Pero, kay ano nga lumayas ka man? Ihit imo mga istorya, bagan buutan man iton imo tatay.
1: Nagsiram bodega hintuyo ngan asyete. Nga gintatrabahoan na nakong tatay. Tapos, nasakit hiya. TB. Salit, maiha daw liwat ko nuhiya nga dir makakatrabaho. Karoy ko ang taong eskwela, ate. Karoy ko magtiro para makaeskwela ko a college.
0: Sige. Kung karuyag mo, tutugutan ko ikaw pag-eskwela. May daman mga eskwelahang may da night class, harani din hiya amon. O sala ka sa kahitong multicab.
1: Tinuod! Imo ko tutugutan pag-eskwela, gabi!

0: Bagan sobra-sobra naman itong imo paghatag yung pabor. Itong aton kabuliglo rin ah.
1: Aha. Okay, ano liwat gardo?
0: Tutugutan mo pag-eskwilahin gabi, Michelle?
1: Kay uugad.
0: Ano pa man iyamay mo nga trabaho din niya, balay?
1: Ay, mga aram itong bata. Maupay iya magplano. Sige na itong iya pagtrinabaho din hibisan diri ginmamandaran. Ngan nga tanan nga trabaho on, iya tataposon hin timprano para pag-abot itong alas 4 itong kulop, pwede na iya makasulod sa eskwilahan.
0: Kutubit alas 9 gabi eh.
1: Kay harani man la din niya aton. Okay na ito magabihan. Oh, anay na good. Kay ano ba nga diri ka man nasugot kung umiskwela hiya?
0: Maram ka. Itsuga dito nga mga kabulig. Paeskwilahon mo nga ni. Maiwas ito ha imo. Maiwas ha imo po din kung makatapos na. Hay naman lot kita mamimiling himbago.
1: Gardo. Bangin na nga ngalimot ka. Kabulig gihapon ako hanhad to. Gintugutan ako han akon agaron nga umiskwela hiton gabi eh. Asya nga naging teacher ako. Salit karuyag ko liwat igbalik ito nga pabor ngan ighatag ko ngadto kan Michelle.
0: Ambot ito nga imo rason.
1: It imo rason iton ambot. Gardo, itawo kun may dama ihatag nga bulig ngan higayon para hiton imo igkasitawo. Ighatag ito. Ayaw natong pagpudnya itong pag-asenso hita aton igkasitawo.

0: Wiskwil yan ang yan, Michelle. Pagiging hilipot na light oras nga at duya balay. Baiba na nitong higayon nga akong kimpapantayan. Pero okay naman kaya po na. Makakabiling lagi po na ako yung tiyempo para makuha ko itong akong karuyag.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso!

0: Maram ka, Lorena. Bilip ko na ko tani mo bubuhaton.
1: Ha? Ano nga kung bubuhaton?
0: Natutugutan mo pag-eskwela gabi iton imo kabulig.
1: Ginsumatan ko naman ikawhan akong istorya kinabuhi, di ba? Sumulod gihapon ako ka kabulig. Ngan swerte ako kay buutan ana ako naging agaron. Ira ko gintugutan pag-eskwela gabi.
0: Ada inin okay ba gihapon iton imo bana? Nga umeskwelahan gabi, Michelle.
1: Asya na nga ni ini. Bagandiri. Kay kuno, mawawarayan kami kabulig kon makatapos na hiya pag-eskwela. Siring kuliwat, ada kay magbibiling nalang kamihin bago.
0: Ay, sulipan ko ngayon. Inin, ayaw na paglain na ini ha.
1: Kay ano? Ano ito?
0: Bangin liwat, kursunada ni Gardo itong iadaragitahay nga kabulig. Nga nadiriya nga umiskwela, di ba? Kay kaurugon, diragod mapiper niya bala itong estudyante.
1: Ay, Hilda Liwat. Kay ano nga nakagyakan ka man hinsugad hito?
0: Oh, kay kuan manggod, hitiyupuldo, may ginsumata akon.
1: An carpenter nga tao ni Gardo Haamon Shop?
0: Mm-mm.
1: Okay, ano man kuno?
0: Siring niya, kuan, kaurugan kuno na ulin alinganin nga oras itong imubana. Ngan hiyanala ko na itong papapagsara itong talyer kada kulup. Di ba, ang una niyo nga doon nga kabulig, ginlab na ng imubana?
1: Diri masuber ito nga iya linurong nga di kan Michelle. Diri ito nga pwede. Siyahan, bata pa hi Michelle. Mabibita hiya kung paglabdan niya itong usang nga minor di edad.

0: Tapos na ako maglaba. Mapahuway lang ako kadali. Tapos, maglilimpyo na ako itong balay. Samtang napahuway ako, kikitaon ko otro itong mga kadaan ng retrato na mo nera mamang at papa. Namimiss ko na itatay. Siguro, nababara ka adiyaya na hinduro akon. Hira ni Lola nati. Sayang. Kung mara ko rin lang maibaligan akong cellphone, makakag-decision ta ko era. Ngan, masisigan ko nga derer mabaraha akon. Kaya ni ako hamaupay ang kamutangan. Ay, iningamon mga kadaan nga pictures. Didini nga usa. Kinkukugos ako ni mama. Didiliwat itong usa. Tulog kami nera papa. Tisering pa kami ni Dinhi. 4 years old na ako, Dinhi.
1: Michelle?
0: Ay, Ate Lorena! Madali la! Napahuway la ako kadali, ate. May iksusubo ka ba akon?
2: Ay, waray God. May igtutugon la ako haimo. Ah. Kay malakat ako. Birthday party hiton, anak hiton akon co-teacher. Itluto ah hiton pagkaon para pangiklop ang bangus ha. Sinigang nga kaluto.
0: Oo.
2: Maaram ka naman ada magsinigang, di ba?
0: Oo.
2: Oh, sige. Oh. Uy. Ano ito nga mga pictures nga adahay imo higdaan? Pictures it imo pamilya?
0: Hala. Anay.
2: Oh! Kay ano nga gintabunan mo man hintaklap?
0: Titipigon ko ini. Makarawod. Warahin ni ate, anay. Ibabalik ko ha. Pagsulod na envelope, hipuson ko na ini.
2: Ay, pastilan ikaw. Audanon ka lagi hapon ha akon. Sige na, di rin ako ito makita. Basta na akong tugon baya ha. Itong dirigod maaslum hinduro nga sinigang amo ito't ayon ni Imo Kuya Gardo.
0: Oo, maaram na ko ito.
2: Sige, malakat na ako ha.
0: Oo, ate. Paupay na lang. Wari ko mitay Ate Lorena ang mga pictures. Kung wari ko dayon matabunin taklap, madadayag na unta kung hinugod ako. Dere pa angay. Tuwag kay dere ko karuyag ang magkuba, itong pagtamponera nga nito niya bana.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: TTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan, TTX Coffee Mix, always number one. TTX Coffee Mix. Purong-purong natural. TTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: K5 Diaries, nakabati ako hin pahimatngon nga may damaraot nga panuyuan na nakon ba na nga Higardo nga tuhan amon daragitahe nga kabulig nga Michelle. Pero nagpadayon lagi hapon an akon pagbulig ha iya, pinaagihin pagtugot nga makaiskwela hiya hagabi para may daniya maurupay nga kabubuwason. Wari ako sa rabutan nga may dadako nga sikreto hi Michelle, bahin hiton iya tinuod nga pagkatawo. Ngan ito, pwede makapabag-o hit kinabuhi namon nga tanan.
1: Tapos ang ikaduha nga bahin, han eksperyensya kinabuhi nga padara ni Lorena, han barangay Kampitik, Palo Leyte. Inin mga paypay han iya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton ngan ginpaangbit, basi may patik ha aton. K-Fam Diary. Ang mga artista nga nagbuhi hindi nga susumaton. Hapanguna nga papel ni Lorena, Liza Alindao, Kaupod Hira, Ray Cabias, Lolit Fabella, Edwin Torres, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Rex Jonathan Lumbre, ngan hapapel ni Michelle, Joyce Katubao. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabias. Kinasingkasing nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may gani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga nagpaambit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon ni nimo aning drama, base may patik nga maging kapartehan naton. K5 Diaries. May gugmaon nga haladay yung K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio on kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at to Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 ng kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Pagdagwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permigo din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Mangangkat K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hiton imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lang K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
5: Priguas Marketing and Marble Supply ay nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: E3 Pio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
8: Para sa malinis na dugo!
6: DGX 500!
8: Para sa malusog na tayo!
6: DGX 500!
8: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DGX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto.
9: mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soul.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soul.
9: Mapanit sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
18: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
19: Waray patinoon?
18: Kayo waray awas?
20: Waray gap bugas?
21: Kayo! Yungat!
22: Aray ko! Saba daw, birangka!
18: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuoran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy. Ka-K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana all. Ang balay ni Biloy.
19: Liba?
18: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
9: Mapanit sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: May
3: puso!
18: Hello mga ka-K5! Shout out kan Edna Bago ng Marasbaras National High School, Tacloban City. Kan Imelda ng Charisa Jerez sa Jerez Compound, Barangay 95, Caibaan, Tacloban City. Kan Robert Ayoste, Bokbok, B-Boy Elsa Ina, ng Nestor Flores,
0: hansagkahan Tacloban City. Apri na ni mga Facebook and radio, ngan uswag kita kay apri na, anbalay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manuk-manukon. Ini nga programa, gipapada nga tayo, maupin ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
4: Hoy, kuya kagawan. Wala ko pagsubad-subaday mo. Asya good ini ito na akong plano. Ano matag kanda ninay ng Biloy, hinbugas ng 3K.
23: Subad-subad, kagod nga ublada ka. Katima, doon mo nga ang kapagod ha akun.
4: Ayun na lang sabad na kagawad. Hatag na na kung tihatag ka. Ninay. Karawata ni nga akong gahatag. Bugas, usakasako. Ngan,
24: Ay, manong. Alayin pa kidaray itong bugas, igatag din ka ninay.
25: Oh, blada!
23: Animal, good ini nga, birang. Makuntra pa daw akong niyang kalakan mayor.
4: Ninay, adipan 3K para haiyong ang hitkabataan.
26: Ja, blada, kakarawatan ko ini. Hatag ini, ha?
4: Hatag ini.
26: Waray kabalyo.
4: Waray!
23: Odog, ninay. May kabalyo iton. Singa. Singala, nga buhaon.
4: Buhaon ka kagawad! Insisering ka nga waray ni kabalyo!
23: Yes naman!
4: Ano nga, hos? Ha? Ano?
23: O, ninan, yan. Libakon mo pa, ninay, iton.
4: Ano ka ba, Rob? Si kagawad? Di mo man ako gisisiraan. Ano ito?
26: Udira kiton, makarawat. Diri ako.
4: Ninay?
26: Saktoy kagawad, Ral. Bangin unina niyan la, libakon kami niyo, oblada.
4: Oh, diri mo kakarawato nitong kwartangan bugas? Huh. Oho. Ano na nga niya imubursa itong kwarta, ninay? An bugas ni Wat, ato na sunod ito yung malay.
26: Aha.
4: basta karawata na ito. Ayaw na yung kimi-kimi, ay yung kiwi. Kay... Makakabulig ito na iyo, ninay. sige, hindi na ka na ninay, ha? Mabalik na lang otro. Inin Biloy. Hibiloy ngayon.
26: Ano man niya yan, Hibiloy? Ublada.
4: Ay, pakisaring nga. Makikig-milk tea ako, ha? Iyo nga doon, ha?
26: Milk tea?
4: Oo. Kaya marasat ng milk tea dito na akong paranitan. Imitarong ko ka mo para kita magka-restorya. Okay la ba?
26: Sigurado ka, ublada.
4: Ano ba ito, ninay? Eh, siyempre nga magsarang kay kita ni Rabiloy. Nganding kukuro, kumusta ko kamu, perme?
23: Porbida.
4: Ano, kagawad? Ano nga, nakuntra ka ko na akon? Hoy, ha? Discarte ko yun, eh.
23: Hala, huli na kay. Kami nalot itong mag-restorya.
4: Kagawad, kitetak mo ta.
23: Ay, nalahiyo, blada. Iging budlat naman ang iya, budlat nga mata. Kay, ang gawla.
4: Ah, di ba?
23: Ito naliwat. Iging burubudlat pa niya.
4: Payagod ha, maaram mo ka na, ha? Ayagod sa paglinabakan ni Birang, maaram ka na nga nagtugod at ni Birang hakon. Sige, di na ka na.
23: Subad-subad yung diskarte.
4: Uray ko la!
23: Ayaw na pagbalik, ha?
26: Ato na. Wow! May na ko na bugas kan kwarta. May na kami ipamemerkado. Wow!
23: May na pa ito. Madudugang ninay.
26: Uy, nangalimot ngayon ako. May na pa ngayon. Mahatag ka. Hoy, happy ako may bugas kaliwat ngay gahatag ha akon.
23: Di rila bugas, kundi pati kwarta. Hausa nga kondisyon ninay.
26: Ano nga kondisyon man?
23: Kamu ni Biloy, adi ha akon. Imuko ka mga leader para itong akong kandidatura kumupo ng barangay.
26: Kami ni Biloy?
27: Loy! Ano ini nga akong baga nabalitaan?
28: Nga ano? Kap, ano nga nabalitaan?
27: Nakato daw hi kuwan hi kagawa na iyo.
28: Aw! Asyan siya rin pero walek dito ka. Narinig kayo mo.
27: Pati yung blada. Baga Naghatag daw ha iyo ni Ninay.
1: Ano naghatag? Anong ginahatag niya, Blada? Yo, Blada, mahatag. Paano, Kap?
27: Ay, gani ka maharap? Yo, Blada, tao ni Birang.
1: Hinut nga, Birang. Anamon amyaw nga, bagat masinggan pa, pa?
27: Oo. Hiyait leader ni Oblada. Nga, baga plano ka mo nga baga mag-asawa, nga, kwaon hakon.
1: Naghatag? Ano ko nang ginhatagap kan Ninay?
27: Nagsira nga ni Mutanod nga nakakita.
1: Uy.
27: Nagsumata ako. Bugas o sakasako nga hin. Kwarta.
1: Ano? Ha? Yes! Yes! May bugas na kayo. Ano pa kap? Ano pa kapan ginhatag?
27: Bantay ka lang.
1: Ha?
27: Kay makakuha nga ni ako hin video. Pwede ikaw agreklamo, pati Oblada, kay bawal ito nga iyo bagagin bubuhat.
1: Bawal, basta wala'y na-reklamo.
27: Kaya ko, ako ito nun nga ma-reklamo.
1: Hmm?
27: Igre-reklamo ko, Oblada, nga, tao ni Birang.
1: Kaya ito may igre-reklamo, Kap?
27: Ibirang.
1: Kaya wala pa mo ni Birang magpailin COC, di ba, Kap? As ito'n balaod.
27: Good man na, no?
1: Hmm.
27: Anong kuman pag-reklamo kan, Birang, kay wala pa man... Filing han COC.
1: Kaya okay man lang ito manhatag. Kaya pwede ito nga itim amyaw. May pusong mamon, matagon, may natagon, may binaliganon. Dili pa rin sa tiba dila. Nabulig man nga. Pero kung oras din pagbibil nga, makulibilgon.
27: Ako dili sugad ha. Matagon ko na ko.
1: Uy.
27: Madali bilingon. Bis dili gimbibiling. Hintatadan ako.
1: Napresenta na ka, no? Bisan, asya.
27: Mahirap, diri mahirap, Kapitan Bungyo. Pero,
1: wala mahirap.
27: Umayon nga erak, ito nga era bagagin buha.
1: Anihirahin, no, Kap?
27: Ikagawad lang. Ano, Blada? Nga, ginsugo ni Birang.
1: Ay, Kap. Ako, Kap. Gawas na kito. Oray, baya kayo magsabot ni kagawad nga tagan ako. Kaya takla, talent la baya, Kap? Itak talent.
27: Talent?
1: Oo. Ayaw rin kalitim talinga.
27: Ege daw.
1: Pag kinarawat la.
27: Ay. Bayala.
1: Namudlat man ni Matakap. Ako nga, kuan ba? Ako nga klaseng tao nga, kung may nanahatag, itakarawat ko. Kaya wala ko da ako nga income.
27: Dana, opre ako.
1: Ngayon man kita, Kap.
27: Nakatway iyo.
1: Magano man kita balay, Kap?
27: Magano? Magano kita dito yung balay?
1: Magano kita balay, Kap?
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
11: Pabalit sa mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
0: Balay ni Biloy.
12: Libat!
0: Manok-manokon.
27: Amo balit ni Nay. Ani ako?
26: Uy, hala. Uy, ani daw, Biloy. Di man ngayon hikapitan upod mo. Ano, may nanilot ni Gaharatag?
12: Kapitan?
27: Waray, good ni Nay. Ani ako para makikapikan Biloy. Magurusto ya kita. Binuga sa ini.
12: Amay tut ko ang. Amay tut kun kay ano nga anhi ka pabalay. Binuga chay.
27: Maram na ko.
26: May da kay garatag liwat kap. Maan ka naman halabatak kamot para abuton ko haim.
27: Aw. Kay waray ko gahatag. Lugod. Timplahi lugod ako hin kapi.
12: Ninay. Igtimpla na hi kap hin kapi. Aw kami nga duha ni kap. Kay mapi ka kami.
27: Ano mapi ka? Uy, kapi diri pika.
12: Aw, ginbalikan ko lang. So nga, an kapi, pika. Kapliwat.
27: Sugad, ha?
12: Cheton, mapi ka hikap.

0: Ay, dada.
1: Mm.
0: Anong siring hain mo? Ano, oblada? Anong siring?
1: Ay, ako po!
2: Ah. Maupay good ang kakarawat. Ano?
1: Ay, oo, God. Basta maupay nga ni Discarte, Asya. Ito, maupay siya karawat.
2: Mm.
1: Klaro ito na. Klaro.
0: Sus, dere itong mapadaog hikagawad.
2: Asus, pasagdilat hiya. Kay... May hindiskarte na rin ni Haam. Kaya ansiring ni Mayor, Haamon ha, ansiring niya, bahala kami dumiskarte. Basta, anusa Haamon, amo't magdaog. Ngayon, ito nga kapitan nga, Haamon kontra. Masumo man yanit na wong hadto.
0: Hey, balit. Liliwanan ito natun. Maupay dada, ikaw good itong madaog.
2: Oh, sigurado. Diba? Diba, Oblada? Diba?
1: Ay, importante ang mabaro kita kung ano tuyo ni Kapitan. Diskarte ko ito. Ano ba kamo? Ako na ito.
2: Amo na. Ayan na. Amo na. Importante nga mabaro kita kung ano tuyo ni Kapitan na luwat di
0: sa'yo. Sige nga ito na dada. Oblada, kadto na kandanina eh.
1: Mabalik ako. Mahatag ako 3/4 sugat.
0: Ah, dear God. Sakto na gad ito nga bagapan mugas-bugas nira. Nga usak ka sa'ko nga kwarta nga worth 5K.
2: Aha, koan, inin. Uy, kay, ano nga baga naghihingit ka man, Oblada? Ano ito?
0: Ano ito? Baga tawa kung baga hingit. Ano, good? Ano pagkarawaan, ha?
2: Anay. Ginhatag mo ba ang bugas ng kwarta? Oblada?
1: Okay, ginhatag ko.
2: Oh.
1: Ano ba nahira? Ang bugas ng kwarta?
2: Oh.
1: Ano na, ginhatag ko.
2: Ang kwarta ng 5K?
0: Oo. Sige daw.
2: Ginhatag mo?
1: Ginhatag ko ang 5K.
0: Yes.
1: Kay tricky na
0: daw. Ginkigig mo, ada.
2: Kung amo ito, hala, balik. Pagdarahin tinapay kay aada hikapitan Bungyo. Pagdarahin tinapay, katapos, pamati itong era istorya.
1: Kadi, kadi. Kadi, kadi paralas yung tinapay kay mga kadok na yun.

0: Naghatag na hibirang? Ayaw pagpalagkagawad. Diskartihay ini, di ba?
1: Itakon na lang, Mayor. Kaya nakikigdungan niya akon. Kanina, nakadto, kanda, biloy. Nadito lang siya. Mahatag ako yung bugas, mahatag lang siya. Mahatag akong triki, mahatag lang siya yung triki.
0: Si Rinko, diskartihay na lang mo. Kung magkita ka mo ni Birang, pagsangkay ka mo, pagistorya ka mo. Kaya ako, busy na. Maabot na akong bago nga car.
1: Mayor, Mayor, kung umabot na ni mo, sarak yan. Pangkas ako, ha? Pangkas, ha?
0: Bariman motor nga maangkas ka. Oh, okay, sige, makakasakay ka. Pero amoy to, kinanglan maperde niyo hibongyo.
1: Ako para akong ikap bongyo, perdehon. Mausay ako performance. Mayor, ngan, maram akong maghimuhin mga ordinan sa barangay. Hibirang, ambot, kung marami niya.
0: Eh, mahihimo nala ito. Ang importante, magdaog anay.
1: Gintitikangan ko na panhatag, ngan manahatag pa ako.
0: Oy, kagawad, bantay ka. Bahin ka mabidyuhan. Bawal timog yung bubuha.
1: Bawal kung may magreklamo.
0: Was yan na. Salit ikmat ka, ha? Ayaw pagpalawag. Kay bawal ang mga giveaways.
1: Waray pa man mag-file in COC. Pwede pa kita manhatag.
0: Yan na, pwede pa. Pero next month, diri na pwede. Kay mahugot nga gindidirihan komelek, ang panhatagin pagkaon, kwarta bado, ano pa man, ay masisirito na krimen, labi na kay incumbent ka.

0: Siya ito't imo problema, kapbong yun. Amungan nakikapika kang biloy.
1: Mm-hmm. Oo, nenay. Kain ako nagarang nga didiis, padayon ang kaso ha iya, bayan daw han iya baga pagpanpaghulga han pamilya ni Makoy. Hahay. Bagan makusok ko dito yung ebidensya. Kay direkta daw ini nga baga panhulga. Ini nga pamilya ni Makoy.
2: Ngayon?
1: Tama.
2: Kay nasiring pa ako nga pagliwan na lahin agaron kay kuan maeleksyon na. Ngan para ba masuportahan kay ito ni ba?
0: Ay, kay ano ba't kayong tanya na ni Inday Mano? Ay, ese kapbong yun.
1: Atong mga ebidensya, ala kontra han iya hulga. Salit, baga, sad ako, sad. Daw makapian ako.
0: Oo, nakuman nga may daniga hata nga kwarta ng bugas.
2: Sige, ikop ako.
0: Kabasin, usan nakasakong bugas na, na six kiyaw. Ambot inihikap kung humatag.
1: Okay,
0: kung humatag ba? Ambot, akin inulat nga humatag niya. Baga daw, yaw, yaw, yaw.
2: Ano yung, kuhaan? Ano naman ginsyang pangakaso kan Inday? Mano, ay, chicken cup.
1: Ano ba yung tanloy? Damula, siya haran na kuhaan ba? Betrayal o public trust.
0: Ay, kap, ano tiya?
2: Ano tiya?
1: Ay, ini, kumbaga Tagalog ba? Pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Medyo pakaso nga kung pabol violation of the constitution, grab and corruption nga na bribery.
0: Oray, kugo dito may naintindihan nga makaso. Pastilan! Makuri ko may ito nagpinanmayabas lang panahon mga ngayiswila pakitabiloy. Oray, good na babaruan.
2: Ano siya naintindihan ko lugod ang katapusan ang...
0: Anong katapusan?
2: And bakery?
1: Bakery?
2: Oo, ang siling mo kan kap nga. Bakery ba ito?
1: Bakery ba o dog?
2: Uy, ano ngayon na ito?
1: Bribery! Dere bakery! Kara, you dog?
2: Aw!
0: Hara nila kap, baga gudmanin bakery and bribery.
2: Sorry kap ha. Sorry kay grid 4 la, grid 4. Oh, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Uy!
2: Wala mag-graduate in elementary kay kuan na mamalangmanhan kuan sudsudhan kuan Pasayan.
1: Oy!
2: Pati pamilingin Bukawil Tabon Charit Tere maraman Bribiri
1: Dere Bribiri
2: Aw
1: Bribiri Nga Dere Bikiri Biloy Dere Bikiri Kaman
3: Oh Tinapay Tito nga Bikiri
2: Uy Hala Uy
1: Aw yung blada man na di
2: Ano blada
0: Blada
3: Ay, nakabati ako nga nag-restore ako mo yung bakery, Biloy. Amo nga, kung mataka bakery, gan pumalitin tinapay para isnakon niyo, kapitan.
1: Oy, kaurusahon man o blada.
3: Ay, Jesus, ayaw ka po usagad, kap. Kay maupay takpanuyuan, di rin din maraot. Kay kung maraot takpanuyuan, alayo. Egpa-blatter ako niyo, yan na, dayon.
1: Ay,
0: o blada.
1: O blada.

0: May mga istorya pa, parte kang biloy nga mabubukwak. Buwas na, hapag abri utro hiton, ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manok-manokon. Ini nga drama ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jadeline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabelyangan, Edwin Torres. Checko mo lo nit nagduyog hindi riyabag na sunata. Mga tunog ang karasikas, Ray Cabias, sinurat ni Mount Tomas Palalabs kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page K5 Tacloban Drama. Paki-like and share natong podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-manokon. Igililiaw ha iyo niyo paborito K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon in radio.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay dud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako nasab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglaw.
5: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
6: Mm.
5: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
6: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
5: Correct.
6: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
5: Lagi
6: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
5: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
6: Correct.
5: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal biya ang prutas ron.
6: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
5: Hosto.
6: DTX 500 og MyTC na lang. Kaya kung lang taonin mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
5: So dako, kayo mo masave. Mahal na ba ng orange ron?
6: Tag-benchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud. Ang
5: correct,
6: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
5: Hosto, Doc.
2: DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
8: Upong ang akong mga TL o mga panakit. Ilihan.
7: Napagadungog na po sa DTX 500.
8: Akong gi-double dose. Nakakapsol sa buntag.
7: Sa gabi.
8: Wala pa'y bulan.
7: Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot.
8: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
5: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
6: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
5: Ah.
6: Number one na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
5: Ayay.
6: Oh, mataya ang imong utok.
5: Brain.
6: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
5: Unya magka fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
6: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaunta o prutas ug utan niya inom og DTX 500 og MyTC.
5: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
6: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mo kagasigarilyo, di ba?
5: Oh, wala.
6: Ilabay na ni mong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre Sir JP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom pugag mighty si Sir JP kay maojud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og mighty si.
5: Unya wala jud tay oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako usab si Dr. Miloy magaingon, maayong lawas ampingan,
5: dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex may kayute ayud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon, Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
10: Red Horse Beer Inuman Whistle.
11: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumataya? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
13: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam niyan mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4 e medya itong kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
2: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

Kaigatang-kaigatang hapon mga ka-K5! Time check muna tayo. It is now 8 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangon na nasa ka-round kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At dahil namiss ko kayong lahat, mas ko ilang araw ba ako nawala? Mga 3 days? Oo, dahil lumamierda ang inyong Miss K. So, eto na nga dahil Tuesday ngayon, diba? Magsisimula na naman ang programa, ang paborito ninyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock. Dito lamang si K5 News FM at Tacloban 103.1. Kasama syempre ang inyong K-ganda at kailambing na DJ na si Miss K. At bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, July 21, 2026. Happy

There you go, mga K5! Happy, happy birthday sa inyong lahat, and may you have many more birthdays and blessings to you come, of course. At babatiin din natin ang ating mga K5 doon sa trabaho. Naku, yung mga katulad ko na back to work. Oo naman talaga. Kailangan mong kumayo dahil ang gastos-gastos mo, girl! Oo, ilang araw kang nawala at nagwaldas ng pera. Kaya lang. Diba? Sabi pa nga, wala akong pera, pero masaya ako. Importante, di ba? Ay, in this economy, kailangan talaga pagkatapos mong mag-splurge at go bastos at whatnot, kailangan bumalik sa trabaho at, ayan, magbanat ka ng buto. Syempre, mabatiin din natin ang ating mga K5 na nasa biyahe. Ako, ingat po tayo. Sobrang ingat sa labas. So, I think kailangan nyo talaga magdala ng extra protection like umbrella, ng sombrero, ba? Diba? When I say extra protection, laban sa sikat ng araw. Ibang protection yung mga iniisip-isip nyo pang mamayang gabi pa yon. At syempre, papatingin din natin ang ating mga K5 na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo, diba? Laban lang tayo, mga K5, lalong-lalo na to sila. Parang ito sila, wala silang weekend, wala silang pahinga kahit holidays nag-open. But still, diba? Para just to, you know, provide for our family, kailangan talaga natin gawin yun. Pero pahipahinga din, mga K5, kasi ang pinaka-importante yung puhunan natin sa ating mga... sa ating trabaho, sa ating negosyo, is yung ating kalusugan. So, ayan. Dahil dyan, abangan nyo ang aking daily key tips o kalusugan tips maya-maya lamang. At syempre, babatihan din natin ang ating mga K5 na nasa kanila mga bahay. Ito talaga yung ating mga solid supporters. Dahil kahit ano yung ginagawa nila sa kanila mga kabahayan, lagi silang naikinig sa K5 and News FM programs. Kahit anong ginagawa nila, naglalaba, namamalansya, naka-online radyo at nakikinig sila sa atin. So, thank you so much sa inyong lahat. At dahil dyan, samahan nyo ako this chill Tuesday afternoon. And before I play your first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500, and makusugo pang kontra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. At dahil na-miss ko kayo, I will be giving you a lot of good songs for this afternoon. Syempre, simulan muna natin sa magandang tugtugan with the song by Dan and Shay featuring Justin Bieber. This is 10,000 Hours. Ako'y magbabalik maya-maya lamang.

Welcome back to Chillax O'Clock, mga KK5. Time check muna tayo. It is now at 2:47 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, mga KK5, atin ang i-reveal ang ating kita noon of the day, which is from KK5 Calix. So, eto na nga ang kanyang tanong para sa ating lahat. Makinig kayong mabuti dahil ito ay para sa mga kababaihan. Ang tanong ni Calix is, mga KK5, may mga babae ba talaga na ayaw magkaanak kahit financially stable na kayong dalawa? Well, meron nga ba talaga? I mean, siguro, 'di ba? Depende naman kasi talaga 'yan sa preference as individuals, 'di ba? Iba-iba kasi talaga yung trip natin paminsan-minsan. So, siguro hindi porket financially stable, 'di ba? Pwede na silang, I mean, gusto na nilang magkaroon ng anak. I mean, kasi yung pagkakaroon kasi ng anak is not just, you know, parang just an option, I think. It's also a responsibility, in a way, obligasyon siya, ba? Diba? So, siguro, kaya may mga ganun ding klase yung babae. But of course, eto ang kanyang story, ang kanyang hinaing. So, kailangan ko ng advice, sabi niya sa atin. Siya ay 29 years old and 5 years na sila ng kanyang girlfriend, financially stable and all. But one thing is that ayaw niya magkaanak. But me, one of my dreams is to have my own family. We've talked a lot about this issue but ayaw niya po talaga. So, what's your take on this? Should I just give up one of my dreams just for the woman that I love? So, para ano to, no? Love versus career. Ito naman, yung pangarap mo magkaroon ng pamilya versus the love of your life, the woman that you love. So, kayo mga K-5, if you are going to be in that situation, or if you've been there already, diba? O kung may mga kakilala kayong napagdaanan na yan, or may mga kakilala din kayo na mga kababaihan na ayaw mag-anak, or kayo mismo, ayaw nyo mag-anak, like no matter what, kahit anong estado ng buhay nyo, kahit anong taon, kahit ilang edad, diba? Kasi, I think if I am not mistaken, si Nadine Lustre, as of now, sabi niya talaga, hindi niya muna gusto mag-anak, or hindi niya gusto mag-anak. Pero sabi niya naman, maybe in time, in the future, magbago din ang isip niya. Hindi naman siya nagsasalita ng tapos. But, I believe she said na parang okay sa kanya ang adoption. So, ayun, kung kayo ay katulad niya, ano ang opinion niyo? Diba? Gusto din namin malaman yung mga reasons kung bakit may mga ganitong klaseng babae na ganito yung mindset. So, ayan ang mga KK5. If you want to send in your kasagutan, you can go ahead and send it sa ating text line. That is 0977-144-5878. O di naman kaya ay mag-send kayo ng personal message sa aking Facebook page. That is KK5 Space Case. So, ayan ang mga KK5. Ihintayin ko ang inyong mga kasagutan. And I'm very excited kasi medyo unconventional itong topic natin today. I don't think I've already discussed it here sa aking program ever since the beginning, no? Yung isang babae na ayaw magkaroon ng anak. Kasi diba, parang most of the women, it's their dream to become a mother. So, medyo, ano siya, medyo kabaliktaran na siya nung mga usual nating naririnig dito. So, ayun, I am so curious and I'm so excited to know about your answers. At dahil dyan, bibigyan ko kayo syempre ng time para kayo makapag-compose ng inyong mga answers. And while we are doing that, syempre, tuloy-tuloy na muna natin ang ating dugtugan with a song by Pink Sweat. So this is At My Worst. I'll be right back, mga KK5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niyan mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4 e medya itong gulup. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng gulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, nga tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
6: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, iniak mata ang akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
10: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
7: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Linica Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective na skincare? DTX Beauty Soap at dunay antioxidants na makapawala sa mga itom-itom sa panit at dunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
15: Extend Food Superman for Men.
17: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hatid ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
19: Welcome back to Chillax O'Clock Wangka K5. Time check muna tayo. It is now 11 minutes past 3 o'clock in the afternoon of Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At kanina ating review lang ating key tanungan of the day, which is from K5 Calix. Sabi niya, mga K5, may mga babae ba talaga na ayaw magkaanak kahit financially stable na kayong dalawa? So sabi niya, si Calix ay 27 years old at meron siyang girlfriend na 29 years old. 5 years na sila and parehas na silang financially stable. But one thing is that ayaw magkaanak ng kanyang jowa. But sadly, isa kasi sa pangarap ni Calix na magkaroon ng sarili niyang pamilya. So ano daw ba talaga ang ating take on this? Pinag-usapan naman na nila, pero ayaw talaga, naninindigan talaga ang kanyang girlfriend na hindi talaga magkaanak. Ang tanong niya sa atin, meron ba daw ba talaga mga ganong klaseng babae? Or, should I just give up one of my dreams just for the woman that I love? O, diba? Parang ano lang to, love versus career. O, love over career. Ano pipiliin mo? Ito naman, dream of having a family versus the woman that he loves. So, eto, syempre, dahil yung ating mga K5 ay kay babait. Oo. So, eto ang kanilang mga kasagutan. Sabi ni Charlotte Balares, sabi niya, for me, being financially stable is important but it's not the only factor when deciding to have kids. Parenthood is a lifetime commitment. It's not just about money.

sang kalalakihan paminsan-minsan na motherhood isn't just about carrying the child on your womb. Oo, it doesn't stop there actually. Sabi pa nga nung mga, since hindi pa ako nagkakaanak, diba? Ito ay pawang narinig ko lang naman sa opinion ng mga kababaihan, ng mga ina na kilala ko. Na mas mahirap for them yung stage after mga anak. Oo, dahil syempre yung pag-alaga, babies are so delicate, hindi sila basta-basta dapat hinahandle, diba? Kasi napaka-delicate talaga ng infants. Lalong-lalo na pagbagong panganak. So, sleepless nights, diba? Syempre yung baby, hindi naman yan magsasalita kung nagugutom or may nararamdaman. Syempre, iyak lang yan ng iyak. So, parang aalamin mo kung ano yung mga, basta parang aalamin mo talaga yung motherhood. Hindi yan siya kasi basta-basta. Which is sometimes nakakalimutan din ng mga kalalakihan that motherhood, hindi lang siya yung magkoconceive, mga anak, mag-aalaga. Madali siyang isipin pero ang hirap-hirap niyang gawin. Tama yung sinabi ni K5 Charlotte, sabi niya, marami ang kailangan isakripisyo ng kababaihan for them to become mothers. Diba? Physical health, unang-una na yan dyan. Emotional and mental readiness. Kung familiar kayo sa postpartum, hindi siya joke. Actually, I've had this one workmate before na dumaan sa postpartum depression and sobrang hirap nung pinagdadaanan niya. She was very frustrated. Lalong-lalo pa na yung partner niya hindi ganun ka-supportive. Oo. Ang nangyayari kasi sa partner niya, parang enough na yung nakakapag-provide ako for you. Pero yung pag-aalaga ng bata, it's all on you. Pero hindi dapat kasi talaga ganun. Dapat ano siya. Diba? Sabay niya siyang ginawa. Sabay niya siyang alagaan. Kakaloka. Pagkatapos gawin, papabayaan mo na yung isa. Ano to? Diba? Teamwork nga. Ginawa niya ng sabay. Alagaan niya ng sabay. Isa lang yung mag-aalaga. Nakakaloka. Diba? So, parang ganun. Maraming mga kailangan isakripisyo ang mga kababaihan. Meron din naman sa kalalakihan, syempre. Iba na talaga pag meron na kayong, alam niyo yun, meron na kayong supling, meron na kayong anak. But, sa babae, more than the physical, kasi nagbabago talaga yung katawan ng mga kababaihan, diba? Meron din yung mental effect, maapektuhan din yung kanilang emotions. Syempre, marami kasing factor, lack of sleep, diba? Lalo na pag kasesarian pa, meron ka pang tahi-tahi dyan, mga tahisyan. Diba? So, marami talagang factors, kaya sana hindi nyo naman yung pag-isipan ng masama kung may mga babae na ayaw magmanganak. Asan tuloy? Kasi hindi nga siya madali. Malay nyo naman, diba, may pinaghuhugutan sila or may trauma. And eto naman, nga sabi ni K5, Ja Arroyo, sabi niya, kung ganun, bakit ka pa pumasok sa ganoong relasyon? Para magkaanak or dahil mahal mo yung karelasyon mo? Being a family is not always about having a child. Pwede kayong maging family ng dalawa lang kayo. If priority mo magkaanak, then you better... Wala nang more? Ayan. If priority mo magkaanak, then you better part ways na lang. Besides, katawan niya yan eh. Siya naman ang mabubuntis if ever, hindi naman ikaw. So, siya ang masusunod sa gusto niyang gawin kasi katawan na yan. Tama naman, I think very valid yung first question niya. Bakit ka ba pumapasok sa isang relasyon? Para magkaanak o dahil mahal mo ang karelasyon mo? Diba, in the first place, if you're already happy na kayo lang dalawa, meron o wala kayong anak, magiging masaya kayo because yun naman talaga yung point ng pagkakaroon ng relationship, diba? Togetherness. Kung yung reason mo lang

to have a partner or to have a wife is to have your own family. Parang unfair naman yun. Kasi parang meron kang condition, di ba? Mamahalin lang kita kung mabibigyan mo ako ng anak. Parang in a way, meron na siyang kapalit. Mas maganda siguro pag yung pagmamahalan nyo is unconditional, di ba? Mawala, mameron, at least, di ba? Yun yung totoo mong nararamdaman for that person. If you marry a woman for that reason alone, napaka-unfair naman siguro nun. Kasi what if talaga hindi kaya, no? So, hihiwalayan mo, iiwan mo. Because that was your only reason for staying with her, diba? Napaka-unfair naman. And I don't think it's the fault of the woman na hindi siya makapag-anak. Kasi nga, dalawa nga yun. And sometimes, yun nga, sabi ni KK5 Ja na katawan niya yan eh, di ba? My body, my rules. My life, my rules. So, kung yan ang magiging dahilan para iwanan mo siya, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nun, di ba? Hindi mo siya gaano kamahal. Kasi mayroong kondisyon yung pagmamahal mo. So, sa tanong mo, if you should just give up one of your dreams just for the woman that you love, ang tanong, kaya mo ba, no? Kung kaya mong i-give up yung pangarap mo to have your own family, di ba? Ibig sabihin yan, mahal na mahal mo talaga yung babae. Mahal na mahal mo talaga yung girlfriend mo. Kasi, your lifelong dream, you're just going to give it up for that woman. Ibig sabihin, mahal mo talaga siya. Pero, kung hindi mo talaga kaya, ibig sabihin, yun lang yung purpose mo kung bakit ka nagkakaroon ng relasyon, kung bakit ka pumapasok sa relationship para lang magkaanak, di ba? I think, for my personal take, for me kasi, marriage or partnership is talagang togetherness. Yun talagang habol, di ba? Yung pagiging pagsasama nyo talaga for a lifetime. Bonus na lang. Bonus na lang kung bibigyan kayo ng Diyos, ng anak, or ng supling. Di ba? So, bonus na lang yun. Kumbaga, add-on na lang siya sa relationship nyo. Pero, dapat talaga ang pinakamaganda dyan is maging happy kayo na kayong dalawa ang magkasama. So, ayun. Sana naman na K5 Calix, no? At the end of the day, nasa sayo pa rin naman ang desisyon. Pagka mas matimbang sayo ang pagkakaroon ng pamilya, better yet, maganap ka na lang ng iba kasi hindi naman pwedeng pilitin mo yung partner mo sa bagay na ikaw lang ang may gusto. Pero, syempre, hindi naman natin masasabi, diba? Sabi pa nga ni Nadine, hindi siya nagsasalita ng tapos. Malay mo, like, for now, yun yung decision niya. Pero, let's see, diba? Maraming nagbabago sa takbo ng panahon, diba? Sa hinaba-haba ng takbo ng panahon, marami pang pwedeng mangyari. So, ayun. I hope kung ano man ang maging desisyon mo, mangibabaw ang pagmamahal at ang totoong desire ng iyong puso. So, ayun. Kaka-K5 ka Alex, sana ay nakatulong kami sa iyo ngayong hapon. Sana kahit pa paano nasagot namin ang iyong katanungan. And of course, thank you so much for sharing in your katanungan sa aking programa. At sa mga kaka-K5 natin na nag-share naman ng kanilang sagot, maraming salamat sa inyong lahat. There you go! At mamaya naman mga ka-K5 sa aking pagbabalik, abangan nyo ang aking daily K-tips. For now, let's enjoy the song by Adele. This is Send My Love. I'll be right back, mga ka-K5.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
6: Yes.
5: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
6: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
5: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
6: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
5: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag higayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
6: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa
5: GP.
6: Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping niini. Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit,
5: fatty liver.
6: Inom ka og ditribayo kay kini naay antioxidant sir GP, mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
5: Correct. Og kaning ditribayon najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag nato nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: Ditribayo.
7: Ko si Florazel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Sa kabutang kabahin sa glutathione Sir JP. Daghan na siya sa avocado. Sumala pas pagtuon Sir JP ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega 3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
5: Mauba.
6: Pananglita na, mukaon kag avocado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya paghuman ka o na sa bukado nga maoy imong gipamaho. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo o abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay o sa imong lawas Sir GP.
5: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
6: Gawa sa perolic, naapod siya galik nga makatabang pod.
5: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
6: Wow.
5: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
6: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang D3 Bio.
5: Oh.
6: Take note, medium chain triglyceride.
5: Correct.
6: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis. Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapada ko sa imong buyon.
5: Ay!
6: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapin jud nga tamis nga imong nakaon Sir JP, mao nay grabe. Worse jud na.
5: Correct.
6: Ang sobra nga kaon nga tamis.
5: Fatty liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras doc, na ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako
1: pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: D3 Bio.
2: Health News.
0: K5 News FM. News FM.
9: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM. Up of the hour news.
9: Mga pinakulop mga ka-K5, adi na ang mga magpaso nga notisya, yan ang atak na. Gin pahurugutan Coast Guard Station Eastern Leyte, anirapan inspeksyon ngan monitoring ha mga cargo ngan passenger vessels ha mga pantalan nga irasakop. Explosive nga interview han K5 News FM kana Lieutenant Manuelito M. Palacio, Station Commander han Coast Guard Eastern Leyte, iya igin sumat nga padayon iton iragin bubuhat nga random inspection ha mga pantalan halita ilabinaha Tacloban City. Subihan ira mga ginbuhat nga inspeksyon, negatibo ha panhulgangan mga ginsususpecharan nga mga kontrabando ang mga nabiyahi nga sakayan pandagat at tikang halite nga ang mga naduong nga barko. Siring ni Palacio ang Coast Guard hindi rila nakatutok ha mga insidente ha kadagatan, kundi usag gihapon hiraha mga naresponde ha iba pa nga mga insidente nga nanginginahanglan han irabulig. Sugad nalahan nakarawat nga panarhog hin pag-atake ha Leyte National High School kon LNHS diin usaan Coast Guard ha mga rumisponde nga nagdumarahin K9 inspection ha maong eskwelahan. Pirmi naman na nagpahinumdum ito na PCG ha mga pasahero sa nga maging ikmat nga dayon i-report ha ira istasyon ang mga ginsususpecharan na kargamento o individual. Samtang iba pa nga balita, mahugot nga ginkondinar han Estados Unidos ang insidente hin panlapatong han usanga personales han China Coast Guard ha mga sundalo nga Pilipino ha ayungin shola nga nagdurot hin kasamdan ha uluhan usanga Navy personnel. Ginpahayag ang State Department han US nga ginbubungkag han China ang kahimyang ngan karigunan ha riyon pinaagihin agresibo nga aksyon. Ginkumparar naman ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lil Lipton, ang kaibahan ha profesionalismo ng disiplina han puwersa han Pilipinas, nga nan illegal ngan violente nga gios han China ha West Philippine Sea. Nagin mapaso ang tensyon dungan han pag-abot ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, dinihanasod para umatender ha ASEAN Foreign Ministers Meeting, nga naan posibilidad nga makikita ha diplomat han China, nga Hiwang Yi. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso ng mga balita durot hayuan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ginpapakusugan mo resistensya ng immune system. Yan ang atak na mga ka-K5, masunod na ang special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ha Senado. Nga ni kakaupod niyo, hika K5, Roger Tilana. Samtang ako niyo naging tagapagpasamwa ka K5 Jean Piliño para han kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, ha syudad at Tacloban, nga nabugos ng sinirangan, Visayas, K5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.

Papay nga kulup sa nirang na Bisaya. Sa kumusta ka mga tanan? Hinautong tada kong mo pa yung kimtang yan ang oras sa adlaw kita. Mga ka-K5 ito na Martes, Hulyo 21 na. Padaw, di lang maiha matatapos na ito na bulan ng Hulyo. Masunod lahat ito na bulan ng Agosto mga ka-K5. Ila na iha ito na panahon. Yan na, ano? Sanglit, magadiri na lalagas dayon ito natin mga ka-K5. Isang baba kon na itong panginaron pero ito na postura batanon lagi hapon ay malaksi man ito na panahon diri man itong pagkalagas ito na malaksi yan na mga ka-K5. Bueno, timprano kita nga sumulod yan ha para natin may padangat hayo ito na ikawalo kadlaw nga impeachment trial kani kan Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. So, amin nga timprano kitang sumulod dito nato na taramdan. Yan ang oras, break pa ano itong Senado, dito na impeachment trial, hulat-hulato nato nito na pagbalik. Yan na katapusan ng witness, dito na panarhog kan Presidente Marcos ngani kan First Lady Lisa Masang ang kan former Speaker Martin Romualdez. So ito nakasalang yan na mga ka-K5 din ito na witness stand amo inihi inen Director Matibag. Oh yeah, yan na ito na nakasalang. So standby anay kita mga ka-K5 may tungod kay then suspended anay yan ang mga oras ito na trial didi ha inen Senado so otro naton then nakasalang yan na INVI Director Matibag kasumpay ni ito na panarhog ni Vice President Sara Duterte. Actually, didi ni ito nera Article 4 pero ginuna ini nga pag nga igin na presentar mga ka-K5 ito na prosecution. In fact, may ada usang inin igin na pakita pero di rin notaryado mga ka-K5 nga affidavit ni self-confessed DDS member Arturo Lacanas. DDS an original ini nga DDS diri ni an mga diehard Duterte supporters ano nga didila sa social media but the Davao death squad as allegedly ano self-confessed inihi Arturo Lacanas. So gimbasa hito na testigo basa ni NBI Director Matibag sa inihi I don't know kung common witness ini ano kay po pwede gapon ini maging witness hiton kuan both party prosecution ngan hiton defense o kung iton prosecution and respondent ano hiton mga abogado han respondent but anyway so amao nga dokumento ito nakasurat ginya kan daw kuno ni Vice President Duterte nga ang mga akusado hadruga in Iglobong nala hakwari oo kay bangin kuno kanina nakabati kita bangin kuno mabaro iton mga taga media gabay nala kuno kidnapon ngan Iglobong hakwari. Oh, dir in ang quarry nga kwan lugar but quarry o quarry nga dito sa nga bukid no nga gin quarry dito ni nga lugar siguro ha Davao but natad-an naman ha laud quarry ha Davao City at mga biktima hiton extrajudicial killing. So again, object ini hiton na depensa ini nga nasabi nga dokumento may tungod kay dire ini notaryado. Oh, so ha pakyan na hiton presiding officer Chief Escudero kung kaya no tiyak na gamit ini. Bato naman ni Matibag, open source intel kuno ini sa law enforcement. So may da kuno mga intel intelligence community ito National Bureau of Investigation nga nagpapadarin ng mga dokumento then
sumering nga ning open source ongoing itong investigation nga again na bubuhat. In fact, may dalawa tadto nag manifest siring itong prosecution didikan Congresswoman Luistro kay ini nga pidabit actually apidabit ini kay gin padara itong kwan ini prosecution didiha an iba ini nga kaso no but prosecution against a case against former president Digong Duterte ha International Criminal Court testigos didto manggo dinihila kanya sa mga ka K5 dito death squad o didiha Davao death squad ahan mga extrajudicial killing testigo sila kanyas ngan igim padara kuno ini ngadto ha inen ICC nga affidavit but siring ni Congresswoman Luistro nga ito na ICC diri kuno na require nga notarize adto na affidavit pero siring din ni Senador Escudero mga ka K5 nga dito ICC kuno adto diri kuno inen dinhi aton iba kuno kita dinya Pilipinas na need kita hin mga sinumpaan ng mga inin pahayag o kon statement. Oo, so kinahanglan sinumpaan. When we say sinumpaan, it's fully notarized hin competent lawyer or itong mga abogado duly authorized itong Supreme Court. Kaya may na mga abogado, may mga attorney ka kay Pai Milton, yan napaka-attorney la, no? Diri inin attorney no case ganda diri pasado bar may na mga suga dito nga napirma ito na affidavit as notarized pero di remember ito notary public balita mga ka K5 inin amo ini ito na nahitabo yan na diri ito na impeachment trial ikawalukad lang mga ka K5 ito na impeachment trial kada Vice President Sara Duterte. So, trial suspended hapag kaya na. Timing lot kita ito na ito na pagsulod na no, KK5 in and Milton. Pero amo ito mga KK5, itong mga panhitabo. Hindi ito ng impeachment at trial kanina. Kay last ini, si Director Matibag, last hiya nga kuan.

So amit itong dumiritso nga di kan Director Matibag hiton NBI and kuan na an yan na ining adlaw. So hiya ito na magiging katapusan nga witness iton prosecution. So siguro para probably was I don't know kung ibaluat nga makatulat iton ibang prosecution no or itong prosecution makatun ibang article o kung may napahininira mga arguments nga pagbubuhaton no. Ngan sering hindi ni Manggod mismo daw kuno inin adya no Karina again malatumat nga mismo vice presidente na ito nag sering nga no joke okay he house led prosecutor Jerbil Luistro in nag move hiya ha kwan kabugaton nga hitong kaseryoso gravity and seriousness ito na ginaligar nga panarhog nga gibuhian ito nato na vice presidente. So base itong mga videos reviewed by the NBI director Melvin Matibag na kay gin maintain ini ha nga kwan inin he Vice President Sara Duterte in ginaligar anong nanarhog ngan an iya panarhog in seryoso ngan diri angay sumula pakan Director Matibag seryoso ngan diri angay baliwarayon no? So din he kay nagtestify man hi Matibag ngan basar hito ni Special Task Force Assessment hadi nga Duterte statement nga sering ni Matibag nga and Vice President nakikitan nga inin direto video gabagahin nag-co-confess nag-susumat no hiton plano hapag patay pagpapatay kan Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Masang and former House Speaker Martin Romualdez. So nag-object ano yung Attorney Mark Binluan. Nag-object kaya nga nag-move to strike itong testimony from the record. Tungo dito ni argumento nga sering niya himatibag in pagkada sugad hinagihimo na o nagdrawing na nagihimo na yung conclusion. So Ilustro nag-countered liwat sering liwat din ni Congresswoman Ilustro dito niya counter no nga iton sering niya nga iton witness was merely testifying la dito na findings Han NBI Special Task Force nga amo ito nag-investigar hining ginaligar panarhog ano, ni Vice President Sara Duterte. So sering ni Attorney Binluan gin reiterate ito ni objection kumbaga nga particularly itong paggamit ni Matibag in word nga nag-confess or confession pagsumat nga inin bagang gin-describe nga ito gin-describe niya itong statement ni Duterte nga bagang nagko-confess nagsusumat itong kamatuuran nga dito niya statement pero itong Senate Impeachment Court gin-deny itong motion. So gin allow itong testimonya nga magparayon dito itong record to put into record ito. Eh gusto itong depensang inin kuan tanggalon ano nag-object kasi ini Binluan na to strike out ito na testimony from the record ano nga inin tanggalon ito nga sinisiring baga nag-confess inin he Vice President Sara Duterte
Yan ito ni plano pag papatay ito.

0: na lang abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga
1: Your Honor, it appears that we're having technical difficulties. Can we just replay that part, Your Honor?
2: Your Honor, may I make a manifestation first?
3: Can the tech kindly pause and rewind a bit with respect to the portion? Just a bit.
1: Your Honor, this is part of the question, Your Honor. Can we ask that the manifestation be made after the playing of this video and the asking of the appropriate question?
2: Your Honor, the manifestation concerns the very video that they are presenting.
3: We're already playing it, lead counsel. We will recognize you after the video is played. Kindly proceed with the playing of the video.
0: Ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
4: Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui?
0: Yes.
4: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRB. Kami yung nasa likod niyo po, yung inawag nilang bastos kasi pumalakta kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Okay lang po, ma'am, kasi sila naman
4: ako
0: eh. Sila talaga yung bastos eh.
4: You report okay. Yourself. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin, or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga bala in the future. So mag-ingat po kayo. Kami po kasi na kami ng EDSA Friday Crew, kami yung bumago pa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kayo ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede ninyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power?
0: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Ito sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo sa BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Kung hindi mo magpatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan na.
5: Thank you.
0: Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust na pagkamuhi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan. Ang taong bayan, ina-appreciate nyo.
5: El Castigador! Alas 5:11 na mga kakay-5. Gine-play-play, ano, yan na itong defense. Okay, din na cross-examination Attorney Melvin Matibag itong NBI. So, again, play on the video. Kasumpay itong pa na narhog, ano? PBBM kan Lisa Aranita Marcos ngan former speaker Martin Romualdez. So pabalik-balik man kita ito ano na batian na nato nito. But ma-break anay kita mga ka-K5 and mabalik liwat kita. Kati magudlay ni hiton break. Babalik ko nato nito ng impeachment trial. Oras alas 5:11 durutay ang klinika D3 Bio na superfood and supplement ngan mighty CD alkaline vitamin C. Kaya tagin extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Kaya Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na blood pressure. Standby, babalik ang aton taramdan El Castigador. And of course, and special coverage sa impeachment trial. Ikaw, Malukad Law, against Vice President Sara Duterte.
6: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
7: Wow! My kumso!
8: Dekalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
9: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
12: Para sa malinis na dugo.
10: DGX 500.
12: Para sa malusog na tayo.
10: DGX 500.
12: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
10: DGX 500.
12: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
10: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty sibo.

0: report kakulop Hulyo 20. Sumalahan Taliban-run government, gidadakuyan distro sa syudad han Paron, han Nuristan. Labot lahan na mga namatay, maabot naman ha 80 katawo ang nag-angkon, hinkaramtan halawa sa tungod han tigda nga pagbulos han tubig baha. Ginkakabarakan nga posible pa madugangan ang ihapan mga namatay tungod kay may da pa sobra sin katawo ang nawawara. Dahil nga nagdumarahin search and rescue operations ang mga otoridad, pero naging dako nga ayat para haira ang pagsulod hapira nga mga apektado nga lugar tungod han dako nga distroso. Usan Afghanistan ang mga nasod nga apektado han climate change o pabago-bago nga klima, diin ha mas masukot na yan na ang maeksperyensyahan. Ito naduro nga uuran ngan babaha hapira nga parte han nasod.
1: Alas 6.16, anaton balita, halang yung ulamdasan, again, padangat hayuhan klinika DTX 500, makusog na pangontra ito high blood pressure.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: At naman, balita ha negosyo, again, pahimat ngunan, ha Philippine Almarji Maker Supermarkets Association ako na pag-asa at mga manmaralit nga posible mag-uminto ang presyohan mga papliton. Ini itong mahitungod hanging kakabarakan nga paghinitaas ang presyohan mga produkto nga petrolyo, pag-umintohan minimum wage, pag-itaas ang electricity rates nga pagluya ang presyo kung upon ang peso kontra dolyar. Sumalaka na pag-asa President Stephen Kwa dayon nga maapektuhan hini atun mga presyo han produkto samtang atun mga gin proseso o kun maapektuhan hini amo itong presko nga produkto samtang atun mga gin proproseso nga manufacture kan mga pagkaon in maumento ni wat an presyo pero maabot anay an pera kasimana og sa ini maipatuman yen babanabana ni Kuwa nga aada hap 7 ngadto ha 9.5% ang magiging kamugusan nga pag uminto itong mga garastuso ng mga negosyo. Samtang gin sumat naman niya nga di rin na kinahanglan pa nga umari permiso ang mga supermarkets kung mag-uminto man hira ang presyo han ira mga baligya. Alas 6.18 naton na balita ha negosyo. Ginpadangan tayo ang DTX Coffee Mix. Nakagabi ka na detox ka pa.
2: Balitang wow!
0: Hato naman na balitang kakaiba. Mga K5, dinhi makikita ito na tinuod nga determinasyon na pagpupursige nga na pagigugma ha pamilya. Usang tatay ha Basay Samar ang naglalaom nga matatambalhan iya maihan na nga giniinan tuson nga sakit nga na mabugat nga daradara. Hitatay Isidro Ayubo, 56 anyos, taga City Uespal, Barangay Gira nga Basay Samar, in may adadako nga bukol ha iya may dughana. Pero wara ini makabalaong haniya biyahe ti Kantuhanaga City ha Bicol sa kailahan iya bisikleta. Aminian pagpamatuod handarahunon nga paggusto may paraan. Siyam kadlaw nga nagpinidal han iya bisikleta hitata Isidro antes ini makadangat ha Bicol Medical Center Hanaga City para laig pa-check up aniya bukol hapagtuo nga matatalwas ngan maupay aniya sakit. Utro na banhaw ang paglaom ni Tata Isidro hana magsiri ang doktor nga may chance sa pahiya matambal pero kinahanglan niya nga maoperahan. Aniya paglaom in may kalakip nga pagruhaduha ngan kabaraka tungod kay kabalyuhan iya pag-upay ang dako nga kantidad din sa lapi para han iya operasyon. Nagdesisyon ni Tata Isidro nga bumalik laanay ha Samar pero pag-abot niya ha matnog sorsogon inwaray na niya sa danga nga igparasahi salit nangarohiyahin na bulig ha matnog PNP. Waray naman magruhaduha nga bumuligan kapulisan ngan gindara hi Tata Isidro ha Philippine Coast Guard para mabuligan nga makatabok ha Samar. Habuligan kapulisan ngan PCG, talwas siya nga nakauli habasay Samar. Ginsiring pa ni Tatay Isidro, nananaling kamot nga na naniniguro hiya nga matambal nga na mabuhi pa kalibutan para ha iya pamilya. Yan na inangangarohi nga bulig hi Tatay Isidro ha mga may bulawanon nga kasing-kasing para han iya operasyon.
1: Alas 6.20, natin na balita nga, wow, again, padangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement.

0: Balitang Sports.
1: At ito naman na balita ha, sports sa mga ka-K-5. Nagtutuo ang MP Promotion sa CEO Just a Matter ka magiging dakong atraksyon ng mga boxing fans ang rematch sa nera Manny Pacquiao ng Floyd Mayweather Jr. Bisan ko nag-ugso na nera Asdangay ha Enero sunod nga tuig. Iglalaom hi Matter nga magiging record-breaking ang utro nga pag-surapuhan duha nga boxing legend nga maihana nga ginhinulat han publiko. Sering niya ang rematch sa nera Pacquiao ng Mayweather in usa ha pinakadakong sport event sa panahon ng streaming era. Marduman nga igin anunsyo ang rematch sa iyan nga tuig. Iginugso din eh sunod nga tuig. Hasyahan nga asdangay handuha. Pinerdin ni Mayweather hi Pacquiao. Pinagihan unanimous decision. Hi Pacquiao in 48 anyos ang paginaron. Samtang 50 anyos naman ni Mayweather. Pero sering ni Matter, diri ulang ang edad ng duha nga boksidor para magpakitang gila sa sunod nga boxing ring. Alas 6.22 sa natong balita sports, ginpadagat tayuhan extend the food supplement, nagahatagahin extra nga kusugan enerhiya, sigurado kukulangon ng 1 round kung naka-extend the food supplement ka.
0: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Kaato naman na balita showbiz, supportive sister Hina De Belen parahan ikalilipay han iya bugto nga hi Kayla Estrada habut nga han hurub-hurub nga ina relationship na hira ni Daniel Padilla. Igin sumat ni Ina nga nakakaupod na nira at iya han iya boyfriend nga hi Jake Vargas ang rumored couple. Nakikita niya nga happy-happy han iya bugto. Approve para haiya ang anuman nga relasyon nga may dan iya bugto ha aktor nga hi Daniel. Didahan birthday celebration han iraamay nga hi John Estrada didang June 13 magkakaupod hira nga magburugto nga hi Ina, Moira, Kayla, Yua nga Samantha. Nakatuliwat ang boyfriend ni Ina nga hi Jake, fiancé ni Moira nga hi Alfonso Miguel nga ni Daniel nga rumored BF ni Kayla.
1: Alas 6.23 sa naton na balita entertainment, ginpanangat tayong DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dala ng DTX Beauty Soap. Mga kakipaybe, iyong palimbatian na naging kabugusan na naton na D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Martis nga Lao, Hulyo 21. Yung mga tagin na taga-pasampuan, ako'y ka-K5 Roger Tilana.
2: Ako naman, ka-K5 Jean Pilino.
1: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
2: Ang kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabukos sa sinirangan Visayas.
1: K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ikaw ba ang suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
5: Mga sangkay nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up, tigam ni mga pecha. Hulyo 20 ngadto Hulyo 24 2026, alas 8 ng aga tugto alas 4:30 hatod kulob, ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga tugto alas 3 ng kulob. Pagdagwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang, ha Avenida Veteranos nga mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
6: Eye Care Drops.
7: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Ako, Celestina Cipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa ini at mata ang akong mabati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
12: An istorya ni Celestina Cipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
14: adto ra kini mo Mordica Charantia compound.
13: Gikan sa palya,
14: nga nagahatag og proteksyon
13: patok sa liver failure.
14: Ang pingyang imo atay.
13: Mag DTX 500
14: adlaw-adlaw.
13: DTX 500 mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
14: Mighty C, the mighty power of C.
16: Mighty C,
14: Clinica Spore Biotics,
16: to maintain sa pH level sa feminine area.
14: Clinica Spore Biotics,
16: ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection
14: ug UTI
16: sa mga babae.
14: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Mapalit sa inyong mga suki butika.
14: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mauhinungdan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soul.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
19: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
20: Ladies and gentlemen, narito! Ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Sa Tibok Pirsas K5 News FM, atong itibaya ang atong silingan ng mga siyudad ining Negros Oriental sa ato sab silingan ng probinsya Megala sa Tibok Visayas og Mindanao. Ato makauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City. Maayong gabi. Alang kanimo Sister Honey. Maayong gabi.
2: Hello, maayong gabi. Sab kanimo Brother Jerry sa tanang tigpamino usab niini nga programa.
1: Okay, dalagod ang Diyos sa atong panag-uban karong mahigala. Sa gihapon, Sister Honey Rose, atong makauban. Magpadayon tag-hisgot, makingsunan sa mahinungdanon gayon kayo. O kung atong tagdon kini karong krisis, mahigala sa ato nasod, murag na agyoy mga mapiktuhan natong mga espirituhanon nga bahin. Tungod kay kinimanggong mga kahimtang ron, nga di lang sa atong nasod, sa nakalaing mga nasod sa kalibutan, tibuok kalibutan, ado nagyoy man nagkalaing mga tilimadon nga nagpahayag sa kaduol na ang kasaysayan nga matapos ang kalibutan. Dalaygon ang Dios sa atong panag-uban karon sa gihapon at makauban kay Juanisa. Good evening, Pastor Ayoban Jerry Gabaya. God is good all the time. May gabi isa balang kanimo kay Juanisa. Sa ato sa binipika si Gala, Miralyn, si Bomet. Good evening, Pastor. Watching always from Kabangkalan, Tayak, Siaton. Ngayong gabi, alang kaninyo, dinha sa Kabangkalan, particularly sa Tayak, Siaton. Nga to kang Miralyn, it's si Bomet. Mayong gabi, alang sa inyong pagpakiguban ka na to. Boyo naman, igalam kay Sunan, ato karong hisgutan, si Kristo ang sentro, ha? Di gyud nato ni siya himuon nga si Ginoong Hesus si kandari na lang sa atong mga panaghisgot bisan pagani sa material nga mga butang. Kay bisag unsa nga mga aspitos atong kinabuhi, kung wala nay labot si Kristo mga higala nga maoy nagbayad sa atong silot sa atong sala nga mong kamatayon, wa gyud tay mahimo. Mao na nga matag karon og onya isep dili na kita'y tag-iyas atong kagalingon, atong himayaon ang Dios pinagi sa atong lawas, magbuhat man ta, bisag unsa, bisag magkaon o mag-inom, ang tanan alang yun sa iyang kahimayaan. Mao ni ang ato nga mga baruganan nga nakasulat mahigala sa balaang mga pulong sa Dios. O sa di pa ta, magpadayon, maghisgotan ni ini, ato sang ipahigayon sa naandan ang atong binuksan nga pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugma kung maigsoon. Among amahan nga langit nun, o nasa tanan maayong gabi kanimo o Diyos. Diya lamang kanimo kanunay among gipahinungod ang tanan among mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga pag-ampo, pangamuyo, tungod kay diya kanimo lamang kami nabuhi. Among giilang na kung wala ikaw, wala usab kami ining kalibutana. Ikaw ang magbubuhat sa tanang butang, sa kalibutan, lakip na ka na mga tao, og tag-iya sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Daghang kayong salamat sa makadaghan nga pinagining sibyahan sa K5 News FM nga gipanag-iya sa imong anak, imong alagad nga imong gitawag, gipili aron mahimong instrumentos kaluwasan sa pagmantala. Pinaagi nining sibyahan iyang gipanag-iya nga imong gipanalangin. Hinaot nga madugangan pa sa kadagaya o Diyos ang imong pagbindisyon kadto kang Dok Ramil sa tibuok niyang pamilya. Gikan sa imong ginikanan, mga igsuon, ngadto sa iyang asawa, makabataan o tanang mga empleyado nining sibyahan tibuok Pilipinas. Walay makulangan sa gisaad di mong kinabuhin dayon sa adlaw unya sa pagpadayag ni Ginoong Hesus. Dalay gyud kas walay katapusan sa imong pagpakiguban kanamo. Sa ngala naman ni Kristo nga among personal nga manluluwas. Amen. Okay, ato karon mga higala, makaigsoon ang padayon ng hisgot. Sister Honey, unsa gani ang atong naisgutan kagabi, doon na kay mga ideya. Alang sa atong matigpaminaw, doon na mo'y mga interaksyon, ipaabot lang ninyo ha, kaya aron ato matagaag pagtagad. Sa ato dining panag-uban, live ta kanunay o nakahook up ta sa daghang mga sibyahan sa Visayas, Mindanao. Ilabi na kaninyo diya sa Takloban, ha, sa ato diha nga igsuon si Bihan Maygala sa K5 News FM Digital Takloban City. O alang sab sa daghan pa nato mga si Bihan Maygala Bisayas o Mindanao, bisan pas gawas sa nasod. Ato sab ginapaabot kanila atong panimbaya kay matagkaroon niya sila nakiguban ka nato. Mayno mga higala makiigsuonan, usahay murabiya og interesante kaayo Sister Honey nga ato bitawong tagaagpagtagad ning mga hitabo karon kaning crisis ba. Pero dunay mga nalatid Sister Honey sa mga propesiya kun mga tagna nga kining panagbangi nga gibutang sa Dios ngadto kang Satanas nga mao ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Human niya nalimbungan ang tao nga gibutang sa Dios sa tanaman sa Eden, ang Dios gayud ang nangunay pagpamulong ngadto sa serpente. Kay si Adan og si Eva ning kuan man Sister Honey og sa judiciary pana sa usgado para ning state witness sila. Wa sila mukampi sa naglimbong nila bisag nabihag na sila. Kay kining makasala gani ang tao, mailalom na sa control ni Satanas. Ug makasala gani ang tao, maputol na pod ang iyang kadugtungan ngadto sa Dios, ingon ana ang kahimtang. Busa automatic dayon nga ang yawa o Satanas ning asyon dayon siya nga siya na ang magbubuot sa tibuok kalibutan at that time ang tao iyang nalimbungan. Ingon ana manguna, pareho bas mga tournament. Once nga ikaw nga nagbaton og bakos nga usa ka ka-champion sa usa ka particular nga gitawag dula, o nya mapildi ka sa challenger kay ikaw ang champion, mabalhin na ang titulo sa imong pagka-champion ngadto sa imong challenger nga nagpildi nimo. Ingon ana ang kahimtang sa kalibutan. Mao nang si Satanas giyagyong giasyom, giyagyong gipa ligon nga ang kalibutan siya na ang magbubuot. Wala nagyoy laing mulabaw niya dinis kalibutan, wala. Mauna nga sa 1 Juan 5:19, ang tibuok kalibutan gigamhan sa Dios, agigamhan sa daotan. Tungod kay daotan naman ang naggahom, nagsultis Apostol Santiago sa Santiago 4:4 nga ayaw gyud mo pagpakighigala sa kalibutan. Paking amigo ba? Ha? Kay kining kalibutan ang naggahom, ang nagdumala ini ang Dios dinhi kadtong gihagbong nga gikan sa langit nga nakigubat dito sa langit nga napildi siya dito o nya dis kalibutan siya gihagbong nahimo siya dinhi nga nagmadaogon batok sa tao nga gidbutang sa Dios dinhi nga sa sinugdan wala untay kamatayon. Mao nang tungod sa sala namatay gayon ang tao. Apan salamat nga dunay gitawag na himo daan nga gipili o gipredestin sa Dios nga manunubos o manluluwas sa wala panabuhat ang kalibutan. Sige nung Hesus, ingon nga pulong na himo o isang tao aron diha sa iyang pagkaunod, mahimo nga dunay dugo nga maula. Kaya sa Levitico 17:11 atong mabasa nga ang kinabuhi anaa sa dugo o ang dugo anaa sa unod. Busa si Ginoong Hesus kung wala si butangig unod gikan si iyang pagkapulong sa sinugdan, dili matuman ang maong plano sa pagtubos nga ang dugo ni Ginoong Hesus nga nasaad o nahimo ng naplastar ng daan nga maugyod ang iola aron sa pagpasaylo sa sala. Mo nay giingon sa Hebrehanon kapitulo 9:22, without shedding of blood there is no remission of sin. Walay pagpasaylo sa sala kung walay dugo nga iola. Mo na nga kaniadto sa Ginoong Hesus wala pa nahimog yung nahimugso ingon nga unod, do na kaniadto'y gitawag temporaryo nga mga tulumanon kaniadto ang makasasala nga maghalad sila og mananap nga ilang ipaula, iula ang dugo, ipaagas ang dugo nga nagsimbolo o nagrepresentar kadto sa umalabot nga manuluwas mas Ginoong Hesus. So ato ning gisgutan higalam kay igsunan aron sa pagpamatuod nga kining atong kahimtang human kita mituo nahimot ang anak sa Dios, munaingon si Apostol Pablo, wala ba mo masayod nga kamo templo sa Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo ang Dios anaa nagpuyo diha kaninyo, og dili na kamo ang tang-iya sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Mao ni mga higalam kigsunan nga kun ato ning masabdan human kita nanumpa nga atong dawaton ang manluluwas nga gipadalas amahan sa kalibutan og kutob sa musalig og motuo sa iyang anak ipadala, dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Mao ni common kayo nakasulat na sa Juan 3:16. Busa sa atong pagpanumpa nga mga lagad na ta, kay naghinulsol na ta sa atong mga sala, gipasaylo na ta, nahimo na tang anak sa Dios, iya na tang puloy-anan, din hinesya magpuyo na to, pinagi sa balaang espiritu. So nahimo na tanga iya tang anak nga ilhon nga mga lagad na niyang matinumanon. Pero mahigug maganitas kalibutan, humana kita nanumpa sa Santiago 4:4, ang nakasulat na Sister Honey sa English na nga pagkasulti, ye adulterers and adulteresses. Pero sa Sinibuano na iyong basahon, mga maluibon. Sa Sibuan version nga edisyon. Nga nung inunana man ang pagkasulti, ye adulterers and adulteresses. Kinimanggong makig minyo ta, mga igala, nakakontrata ta. Si Ginoong Hesus atong gikontrak nga siya na ang atong alagaran. Kay iya na tang giluwas, gitubos. Wala ta pabayara. Bisan unsa nga mga bahin, libre gasa kadto mga igala tungod lang sa pagtuo na abdan ta o grasya. Busa atong ipanumpaan nga biyaan na nato ay surrender all ang tanang butang sa kalibutan. O niya, pagkasunod adlaw, sunod simana, humanta na botismuhan, makikamigo gapuntas kalibutan. Ingon si Ginoong Hesus, kung iya pa mos kalibutan, higog maon unta ka mos kalibutan. Juan 15:18-19. Apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, ang kalibutan magadumot ninyo. Apan ang kalibutan, ingos Ginoong Hesus, nagadumot na kanako sa wala pa ni magdumot kaninyo. Kung ang akong pulong gibantayan sa kalibutan, ang inyo usab pagabantayan. Kung ako ilang gilutos, kamo usab pagalutoson, kayang ulipon di mamulabaw sa ilang agalon. Mauni karon ang atong masinati. Apan tungod lagi, kay nagpadayon manggitag alaga, bisan pa og naidaghang mga pagbiaybiay, naidaghan nga mga pagsulay, mga pagpanaway, pagpangdaot, mga paglutos, og unsa pa din na nga makapa bugnaw sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Mauna nga ang atong Dios mga higala naghatag yun nato og saad nga kun musalig lang mo nako bisag mamatay mo mabuhi mo. Ato nang mabasa pinadayag kapitulo 2:10, ayaw ninyo kalisagi mabutang sa dili madugay inyo nang pag-antuson. Gipasidaan kini ni Ginoong Hesus nga ayaw gyud mo kalisang, ayaw mo kahadlok. Ato ning basahon ha kay ni asato atubangan ni mga higala karon ang atong masinati sa atong kinabuhi. Sa pinadiyag 2:10, ayaw kalisangi ang mabutang sa dili madugay imo nang pag-aantuson. Tan-awa ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngantos bilangguan aron masulayan kamo og pagasakiton kamo sulod sa napulo kaadlaw. Himua ang pagkamaunongon kanako bisan pa sa kamatayon og hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Dunay saad Bisag mamatay kining atong lawas mga higala mao maging usahay atong kadlukan gani mamatay ni mabalaka na ganita og wa tay pagkaon magutman ta magkasakit kita mao ni higala nga perti ginatong paningkamot manarbaho pasingot hago anoon di man abag-o mga higala sa kinabuhis tao human nakasala bisan si Adan og si Eva giingnan sa Dios sa singot sa inyong naong makakaon mo sa kaghago mabuhi mo pero bisan pa ni Ana Adan kaysa abog ka mo gikuha sa abog ka mo usab mo pauli so nakapredestined ang tao nga human nakasala bisan pa og maghago magpasingot mo agi gyud gihapon og physical nga kamatayon mo balik tas abog pero bulahan sila nga nangamatay diha sa Ginoo. Ang pagkinabuhi, ang pagkabuhi mo sa Kristo, matupang Apostol Pablo, Filipos 1.21, ang kamatayon mao'y pagdaog. Mandi, guta dapat pahadlok isang gutan-gutaro ni atong lawas may gala. Sunugon kinikon sa man galing paagi sa kaaway nga aron gita mo sibog pag-alagad. Itahanta ni mga higalam kigsunan. Maunas ginung Hesus wag sa okon-okon. Bisan pa og siarang usa way disipulo dito nganing unong niya sa Kalbaryo na nagan silang tanan. Mauni mga higalam kigsunan moabot ang mga adlaw. Kining ato nga pag-alagad kay magtutuo man ta di ta makalikay. Atong basahong Pinadiag 3 bersikulo 10 atong gibasa ganina sa kapitulo 2 kadto dinitas kapitulo 3 unsay giingon bersikulo 10 gyapon nagingon tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti sa pagkamain ng tuson pagabantayan ko ikaw nga milikay gikan sa takna sa pagsulay nga hapit na mo abot sa tibuok kalibutan sa pagsulay sa mga na nagpuyo sa yuta. Why exempted? Why makalikay? Tanan nga nagpuyo dinis yuta mauni ang atong maagian. Unsa gani ni? Ang gisulti atong subleon ha, paminaw na to. Pinadiag 3 psychologies nagingon, tungod kay gibantayan mo man ang akong sultis pagkamain ng tuson. Pagabantayan ko ikaw nga milikay gikan sa takna sa pagsulay nga hapit na mo abot sa tibuok kalibutan sa pagsulay sa mga na nagpuyo sa yuta. Ang Diyos doon na si Saad nga iyatang bantayan, iyatang ipalikay sa takna sa pagsulay sa kondisyon nga kita atong tamdan bantayan ang iyang sulti. Unsa may sulti niya sa pagkamaunungon. Pinadayag 14, versikulo 12, aniya dinhi ang pagkamainan tuson. Agda sa pagkamainan tuson sa mga balaan, silang na nagbantay sa makasuguan sa Dios o sa tinuohan o pagtuon ni Jesus. May galam kigsunan ato ng isgutan tungod kay moabot ang adlaw. Ang atong pagtuo, dili lang kay ato laning iyaw-yaw, isultir nato ni kondeli ato yun ang ipakita may gala sa atong kinabuhi. Kay abot ang panahon nga soldayan atong pagtuo o mapadayon batag alagad. Mapadayon pa batag ampo, mapadayon pa batag simba, mapadayon pa batag basag Biblia, mapadayon pa batag paminaw o mga espirituhanon nga mga mensahe sa bisan asa nga dapit o bisan unsang paagi. Sulayan kini mga higala. Busa ningo San Pablo, sulod sa duty na lamang nga panahon ang taliabot mag-aabot na og dili magalangan. Og ang akong tawo nga matarong magakinabuhi pinagis pagtuo og konsiya musibog man og galing walay kalipay ang akong kalagkaniya. Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 37-38. Akong ihatag kayo Sister Honey alang sa atong pagpadayon sa nibili nato nga mga minuto. Sister Honey, alang kanimo.
2: Okay, then salamat Brother Jerry no. May gabi once again sa tanan na tong mga tigpaminaw. So sa may angay na tong buhaton karon mga kaigsuunan nga kita nasayod na gayud nga adayag na ang katumanan no sa propesiya sa mga tagna diin ang haduol nga pagbalik ni Kristo mga kaigsuunan no. Kanabang naanagid sa kumbaga pultahan no sumala pa sa kantang ang hari na sa pulta no ma ato na siyang familiar na kanta mga kaigsuunan. kita nga nasayod sa kamatuuran, labi na sa presenting nga kamatuuran, no? Kaya nagaangkon man ta nga nabilong ta, no, sa tinuod nga iglesia, sa tinuod nga katawhan sa Dios. Bisan pa sa tanan nga naminaw karon nga nagkalain-lain ang atong relihiyosong pundok di pasakupan, grupo, sektor, denominasyon, wala di mo angkon siguro makaigsuunan nga tumutuon ni Kristo nga iglesia sa siyawa, iglesia sa Dios. Busa, unsa man atong buhaton mga kaigsuunan, samtang naapay panahon, jutay nga panahon nga nahabilin. Nga sa dili pagayod, no, sa hingpit ay ugo ng kalibutan nga makapahimo pa kita sa bulhaton sa Dios. Ato hinumduman ang sugo sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod 20. Busa panlakaw kamo ug panudluan ninyo ang tanang mga nasud nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo. Ug aniya karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili lamang napulo kasugo ang nasulat sa kasulatan mga kaigsuunan nga gisugo sa Dios ipatuman sa mga tao ning kalibutan, ano? Daghan pang nagkalain-lain butang o mga sugo nga nalakip ni ining basahon, no, nga mao ang pulong sa Dios. Busa hinaot pa nga wala tay ginatawag nga likayan o hiklin nga mga kasuguan, no, kay lahi-lahi man ang sugo sa Dios mga kaigsuunan nga kinahanglan natong bantayan alang sa kaluwasan, dili lamang sa atong kalag na sa atong pamilya, bisan pa gani sa mga tanang tao nga nasa atong palibot. So hangyoon sa gihapon nato nga kini nga sugo atong matuman kay wala man tay mahimo sa atong kaugalingon, no, ipangamuyo nato sa Dios nga kita bubuan sa Espiritu Santo. Ug makahimo usab kita sa mga butang sa kabubuton sa Dios aron kita takos nga mabubuan ni ini. Aron makahimo kita sa pagpanlakaw mga kaigsuunan kay dili lalim. No, dili sayon mulakaw dihas buluhaton sa Dios kay sama na sa atong nadungog. Kung kita modapig sa Dios, kung kita magtutuman sa iyang sugo, kinsa may mahimo nga mubabag sa buluhaton ang mga dili Dios nun mga kaigsuunan. Ang kaaway mo gamit po dug tao nga mahimo nga mga babag, no, maghimog mga pumaagi aron dili kita makapadayon sa pagpangalagad bisan pa sa pagpanlakaw diha sa buluhaton sa Dios. Ug sa atong kaugalingon kusog ug kaalam, wala gayud kita mahimo mga kaigsuunan, mahimo gayud kitang maluya ug bisan pa mapukan kung dili connected ang atong kaugalingon, ang atong espiritual na kinabuhi, wala diha nahaom sa kabubuton sa Dios ug wala gayud na sentro si Kristo sa atong mga kinabuhi. Kini nga sugo mga kaigsuunan, dili takos sa mga tao nga walay kabang kaagan sa pulong sa Dios, no? So kinahanglan magpadayon ta sa pagtuon, sa pagsusi, remain open-minded and be teachable all times mga kaigsuunan uban sa mapainubsanon nga kasing-kasing aron kita makahimo sa pagdawat kung unsa man gani o sa pagtuman kung unsa man gani ang imando sa Espiritu Santo. Kay kita man ang kinahanglan manduan sa Espiritu Santo, dili kay kita ang mumando sa Dios mga kaigsuunan. Ang iyang kabubuton mao'y matuman sa atong kinabuhi ug bisan pa niini nga kalibutan. So kana lang Brother Jerry, daghang salamat.
1: Okay, daghang salamat kay kanimo Sister Honey Maygala mga kaigsuunan, ingon ani ang ato nga gipasantop karon tungod kay ang ato mga higala nga ato yung hatagan og dako kaayo nga pagtagad kon unsaon nato paghimaya ang Dios. Pinaagi sa atong mga buhat, sa bisan unsa itong buhaton, matud pa sa 1 Corinto 10:31, bisag magkaon kita, mag-inom kita, ang Dios unta mahimaya. Kanang dili alang sa atong kagalingon, kausahay manggood kon, di nato mahuna-huna nga kita di ay doon na netang iya nato. Ang ato usahay mga buhat, pura usahay atong ipasigarbo. Ato i pangandak o murabag atong angkonon nga ang tanan natong mga unsay ngalanan ni ha kana bang tanan nato nga mga kadaugan kalampusan murag ato usahay masintos tong kagalingon nga muratag kanang Naingon ana mga higala, naimo ingonig, ay ako naguni o di patungod nako, na ana mga kanang self-centeredness ba? Kanang atong kaugalingon, pero wala to huna-huna ang akong wala pas ginung Hesus, nakikambyo sa butag pulong kambyo, unsa man ang pinulungan sa uban kadali lang ha. Nana si kanang Korinto 5, versikulo 21, mga higala, makiksunan, basahon ko ni ha, kay doon ay gingon din hi, tungod ka nato siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Gikambyo imbes way sala si Ginoong Hesus, siya ay nag-assume na siya ang nakasala o makasasala, o siya ang dunay sala, o kita gihimo tang matarong aron mahimo tang maluwas. Mo na may galam kigsuna na ang ato dining Christ-centered nga itong gisgota ni o maghimo ta o mga pagtuon sa mga buhat sa kaaway, may gala aro makabantay po da o kinahanglan nga masayod po ta unsa po ipabuhat ni Ginoong Hesus kanato aron po ta mahimong makaharong sa pulong harong, makaatubang, makahimo ta pagsukol nga dili ta malimbungan o dili ta mahimong matintal mahisalaag ngadto sa buhat sa kaaway nga mao ang pagpakasala. Bosa, dalaygon ang Dios sa iyang panag-uban kanato. Wantay kong panahon ni gala karon, dalaygon ang Dios sa ato nga nabatunan karon nga panahon. O salamat kayo sa atong mga kaigsunan nga nakikuban kanato sa atong panag-uban. Sa ngalan na lamang sa ato dinihigalang tulumanon o inyong tulumanon, dini sa K5 News FM Dumaguete. O sa ngalan sa atong station manager sa gihapon nga tukang K5, Sir Bernie Cabusaw. O sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. O sa atong engineer on duty karamihigala sa Picas Lawak, sa atong master control nga tukang engineer K5, Bill Andrew Racoma. O sa Tibok Pirsas, K5 News FM. Kami na lamang ang inyong maigsuon sa gihapong sa kanunay, akong kauban, Sister Honey Rose from Urmok City, o kiniyong higala, igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Kadali lang kaayuhan, adi ay si Henry Dimyar from Manila. Ngayong gabi, kanimo, Henry Dimyar from Manila. Hinaot nga kitang tanan, mapanalanginan sa kadagaya sa mga balaang pulong sa Dios. Mayong gabi, sa makausapa, alang kanatong tanan, o mag-ampo ta sa atong pagpasalamat sa atong pagtapos. Amahan na mong langit nun, daghan kaing salamat o Diyos. Wala ka magkulang ka namo sa mga espertuhanon nga bahin sa among kinabuhi. Kanunay giming imagitagaan o dugang kaalam kay balo, pinagi sa pagpaminaw, pagbasas, imabalaang pulong, nga hinaot, nga pinagi ng sibihan sa K5 News FM, ang tanang magkaigsunag higala namo. Bisantos lagyo nga magdapit sa gawas sa nasud, sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao, way makulangan sa mga bendisyon nimo nga espirituhanon, ilabi na sa gisaad ang kinabuhi nga dayon sa adlaw niya pag-abot ni Ginoong Hesus. Dalaygon ka sulay katapusan sa iyo papakig-uban kanamo sa ngalan naman ni Kristo Hesus nga among Ginoo ug among personal nga manluluwas. Amen.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up, tigam niyang mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 na aga, tugtub alas 4:30 hatong kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtub alas 3 hatong kulog. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha-avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permigod hinom dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
5: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
22: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Filipino.
10: Wow! My puso!

K5 News FM, Philippines Standard Time, 19 minutes past 7 o'clock, mga K5. Checking in is your Manny Louie for the program Marites on Air. Tuesday na, mga K5. Good evening, hatong nga tanana. July 21, 2026. Kumusta po ang ating araw, mga K5? Kumusta ang ating buong araw? Pagod na ba ang ating mga K5? Martes pa lang, pero bakit parang mag-isang buong buwan na ang ating pagod laban, mga K5? Ramdam na ramdam ko kayong lahat. Ayan, upay ng gabi hatong nga tanahan. Kunhain man kamo yun ang mga K5, yung mga nasa kanilang mga sasakyan on their way home. Yung mga nagko-commute, yung mga manong drivers natin, nasa bus, nasa jeep, o maging sa motor man, mga K5, good evening, welcome to the program. And of course, sa lahat po na nakikinig sa atin via live streaming, maupay nga gabi, mga K5. Nako, alam niyo naman po, gabi-gabi talagang ibinibigay ni Maring Louie ang mga latest na balita at mga chismis, di ba? Hindi lamang chismis mula sa korte na naging word of the day, ang chismis o ang hearsay, mga K5. Well, dito hindi lang basta chismis. Dahil ang mga chinichika ni Maring Louie ay mga legit, mga lehitimo at totoo, mga K5. Sino naman kaya ang mga nagbangayan? Ano na ba ang bagong development, no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga K5? And of course, hindi lamang chika pagdating sa Senado at sa hearing ang ating tututukan. Pati na rin po ang ulat ng panahon. Ano na ba ang sinasabi, mga K5? Balita natin ay mayroon daw posibleng mabuong bagyo at sino naman kaya ang mga bagong namuong relasyon sa showbiz world, mga K5? But before I give you that, of course, this program is brought to you by Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Emilio, mga K5, na walang ibang gusto, walang ibang goal, mga K5, kundi ang makatulong

abot kaya na sa bulsa ng mga food supplements sa siguradong makakatulong para mas maging healthy lahat ng ating mga K5. Alam naman po natin na mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Kaya naman kailangan nating mag-invest at alagaan ang ating kalusugan ng mga K5. Kung ikaw ay naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C at gusto mo laging may energy, i-mightisin mo na yan mga K5. Aalagaan at poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. Lalo na kung ikaw ay laging pagod, puyat at kulang sa tulog at stress sa buhay. Kung kayo naman mga K5 ay may high blood pressure o di naman kaya ay may diabetes o diabetic, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. Ito po ang isa sa pinaka tinatangkilik, mabilis maubos na produkto ng Clinica Delta Nativo mga K5. Talagang pinipilahan dahil marami na po ang mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. May bonus pa dahil ilalayo kayo nito mga K5 sa nakamamatay na sakit na cancer. At kung kayo naman ay may allergies at kailangan ma-enhance ang inyong memory na tulad ko na tila medyo nahihirapan ng mag-multitask mga K5. Yung tila kani-kanina lang alam mo yung mga gagawin mo tapos bigla na lang nakalimutan mo. Pero mas worst kung kinalimutan ka na niya. Mga K5, palaklakin mo na yan ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Yes, mga K5. Dahil talagang siguradong mai-enhance ang inyong memory at sa mga may allergies naman. Ito po ay makakatulong sa inyo. Plus, nagpuproducing po ito ng happy hormones, mga K5. At sa lahat ng mga mahilig sa kape, sa lahat ng mga coffee lover dyan, tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap na kapag kape ka na na-detox ka pa, mga K5, ang paboritong kape ng bayan, DTX Coffee Mix. Kaya ni paglalaban ka talaga araw-araw sa mga hindi na pinaglalaban dyan. O di naman kaya kailangan ng magising sa katotohanan, ito ang perfect na kape for you.

again available na lahat ng ating products sa Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center located yan, Maka K5 sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. At eto na, Maka K5, ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Quinis John ni Davao City First District Representative Paulo Duterte, mga K5, ang paghingi ng subpoena ng prosekusyon para sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nito. Aba, of course, alma sila at mukhang ayaw nilang magbigay, mga K5. And of course, dahil masisilip dito, no, ang lahat ng mga transaksyon at makikwestiyon kung saan nanggaling ang mga

kalokong pangyayari, no? Kung saan pinalo, no, ng China Coast Guard ang Coast Guard, no, ng Pilipinas, Maka K5, ang Philippine Navy troops. Pinalo ito ng wooden baton, Maka K5, ng baton na kung saan ay nagtamo ng injury ang dalawa sa mga Philippine Navy troops, mga ka-K5. At makikita natin sa video kung paano sila itinataboy at kung paano tila nakikipag-away at nagagalit, no, ang China Coast Guard. At of course, mga ka-K5, alamahan natin to dahil hindi maganda at hindi katanggap-tanggap, no, ang ginawa nila, lalo na, di ba, mga ka-K5, na at alam naman natin na atin ang Philippine, ang West Philippine Sea, mga ka-K5. So, titingnan natin, no, kung ano ang mangyayari dito at kung ano ang mga hakbang, no, na nagagawin ng Pilipinas, kung hanggang kailan natin pababayaan na ginaganito, mga ka-K5, ang ating mga Coast Guards dahil hindi natin deserve, no, halatang pambabastos na itong ginawa nila. Samantala, sa ibang balita naman, mga ka-K5, para sa ulat ng panahon, isang low-pressure area o LPA ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw o bukas ng umaga, ayon yan sa PAGASA. May chance itong maging bagyo at sakaling matuloy ay tatawaging Bagyong Quiapo. Ayan. Bago pa man yan, nagpaulan na ang habagat at localized thunderstorms sa ilang lugar. Kaya naman, mga ka-K5, inaabisuhan lahat ng ating mga ka-K5 na maging handa at alerto sa lahat ng oras, no, hindi lamang kung kailan may bagyo or lalong-lalo

at may alam. At mamaya po lamang ay ibibigay sa inyo ni Manning Louie ang mga paalala at mga tips kung ano ang mga dapat nating gawin, ano ang mga dapat nating ihanda kung sakaling merong bagyo o kung sakaling merong mga sakuna, mga KFM, or in case of emergency. Yan muna ang latest. Dito lang yan sa KFM News FM na Club 103.1 at samahan si Maring Lee hanggang alas 9 ng gabi. And of course, kung may mga pa-shoutout, may mga nag-birthday, may gusto kayong request, i-message lamang si Maring Lee at pag-comment sa ating live streaming. Here is a song by May May Entrata, mga KFM, sa lahat ng kabugera dyan. This song is for you. Good evening.

K5 News FM. Philippines Standard Time, 52 minutes past 7 o'clock, mga K5. Happy Tuesday! Kumusta po mga K5? Good evening! Nakapag-dinner na ba lahat ng ating mga K5? Kumusta po ang ating araw? May mga nagsiselebrate ba ng kanilang birthday ngayong araw? Happy birthday to you! Ayan, sa lahat ng ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday mga ka-K5. And of course, sa lahat ng mga masisipag ng mga ka-K5 natin na talagang ibinabangon at talagang inilalaban no, ang araw-araw para itaguyod ang kanilang pamilya, mabuhay kayong lahat mga ka-K5. Just in case, walang may nagsasabi na ang husay-husay at ang galing-galing nyo, deserve nyo ng napakasigabong palakpakan. Good job! Ayan, so sabi nga nila mga ka-K5, di ba kahit pagod, kahit puyat, kahit gustong-gusto mo nang bumitaw, padayon lang mga ka-K5. Dahil hindi naman forever ganito tayo. Hindi naman siguro forever work lang tayo ng work. Hindi naman forever naghihirap tayo. Hindi naman forever ay lagi tayo nagsasakripisyo, di ba? So, pagod ngayon, di ba? Pero after that, siguro in 2-3 years time or the soonest siguro, di ba, magiging okay din tayo. Lahat ng mga pinaghihirapan mo mga ka-K5, ma-appreciate mo yan dahil lahat yan ay may kapalit. Magbubunga yan mga ka-K5. Okay? So, laban lang! Ayan, sa lahat naman ng ating mga ka-K5 na nagdi-dinner ngayong gabi kasama ang K5 News FM. Ayan, isubo mo na lang si Maring Louie. Ano ba ang masarap na ulam ngayon? Siguro yung iba nagba-barbecue o yung iba siguro ay may sabaw. Yung iba naman natin ng mga ka-K5, tuyo lang, di ba? Bulad-lak, wow, karasel. Tapos may nakamatis, may namaharang masuoy, agoy! Ayan, ang importante mga ka-K5, di ba? Tayo po ay nakakakain at kasama natin ang ating pamilya. Buo tayo at, of course, healthy tayo mga ka-K5. And speaking of pagiging healthy mga ka-K5, ayan talagang, you know, we are very passionate, talagang ini-educate at talagang sinishare namin sa lahat ng ating mga ka-K5, no? Ang importance ng health mga ka-K5 dahil alam talaga natin na ito ang ating puhunan. Mahal magkasakit, mahirap pa magkasakit. Totoo yan mga ka-K5. Ayaw natin, no, na yung mga pinaghirapan natin ay napupunta lang sa hospital bills, diba? Dahil may nagkasakit, may na-ospital o binibilan natin ng mga gamot. Kaya naman mga K5, may paraan, di ba? Merong ways para maiwasan at para mas maging healthy tayo. Kaya naman, kung gusto nyong malaman at kung gusto nyong mapatunayan kung totoo ang sinasabi namin na ang Clinica de Alternativa Medicine ay wellness center products ay talagang legit at marami na pong natulungan at napaka-effective mga K5 sa lahat ng may mga high blood pressure, sa lahat ng mga ka-K5 natin na may diabetes o diabetic, sa lahat ng mga ka-K5 natin na papunta na ng Alzheimer, yung alam mo yun na napaka makakalimutin mo na, na talagang sobra grabe, hindi na kaya mag-multitask ng utak mo at marami ka nang nakakaligtaan ng mga trabaho at mga bagay. At kung ikaw ay may allergies, ikaw ay sakitin mga ka-K5, well, eto talaga. Kung pangmalakasan na vitamin C mga ka-K5, imaitisi mo na yan. Aalagahan na po, protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. Na kung alam naman natin mga ka-K5 na usong-uso ngayon ang ubo at sipon. Dahil sa sobrang inat ng panahon mga ka-K5, pag ikaw ay naarawan tapos biglang pagpasok mo ng trabaho, pagpasok mo ng sasakyan, bigla kang natuyuan ng pawis o di naman kaya ay dahil mababa ang immune system mo mga ka-K5, puyat ka, pagod at stress lagi. Ayan na, mabilis na tayong magkasakit. Kaya naman mga ka-K5, ang mighty si aalagaan ganitong araw-araw sa mga hindi na inaalagaan dyan, sa hindi na pinoprotektahan at ipinaglalaban dyan. Mighty si mo na lang yan. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o di naman kaya ay may diabetes, nako, ito po ang isa sa mga sakit no na ayaw natin na magkaroon tayo mga ka-K5. Dahil alam naman natin na parang relasyon ito, it's complicated. Oh yes, mga ka-K5, tama po ang narinig nyo dahil marami po ang pwedeng
I would say, maging komplikasyon nito sa ating kalusugan at katawan, mga ka-K5. Baka mag-unlock yung mga sakit-sakit natin pag nagkaroon ka nito. At may bonus pa, mga ka-K5, ilalayo kayo sa nakamamatay na sakit na cancer kung kayo po ay iinom ng DTX 500. Ang malakas pangontra, high blood, pinipilahan at talagang very effective dahil marami na po ang nagpapatunay at nagsabi na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. At kung ikaw naman ay naghahanap ng ipaglalaban ka araw-araw at yung gigisingin ka at yung nagpapainit, mga kakibib, hindi nagpapainit ng ulo mo, ha? And DTX Coffee Mix, ang paboritong kape ng bayan, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap dahil nakapagkape ka na, mga ka-K5, na detox ka pa. Again, lahat ng ito ay available sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. At mga ka-K5, tandaan, nako, ilagay nyo tayo sa inyong mga calendar. Ayan, ang schedule ng ang libreng check-up, no, na schedule ng Clinica de Alternativo kung saan meron po kayong makakasamang doktor at libre po ang check-up. Ayan, July 20 to 24, mga ka-K5, whole day po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. And on July 26 naman, mga ka-K5, hanggang alas 3 lang po tayo. Okay? First come, first serve basis po tayo. Paunahan, of course, mas maaga, mas, of course, siguradong ma-accommodate kayo ng ating doktora. Ayan. For more details, mga ka-K5, visit our Facebook page, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. And of course, do like and follow us on Facebook, K5 News FM Tacloban 103.1. Mga ka-K5, nako, LPA sa silangan ng Eastern Visayas, high chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Tatawaging Quiapo, PH, sakaling mabuo at pumasok na sa par. Mga ka-K5, ayan na ba ang mga kailangan natin gawing paghahanda tuwing may bagyo? O mga ka-K5, ayan, alam nyo naman na dapat lagi na po tayong handa, hindi na dapat maging kampante, no? Di rin na taragyaan, mga ka-K5, itong panahon niya na dahil ang mga bagyo ay, I would say, nag-evolve at talagang nag-level up na rin. Iba na ang kanilang lakas at minsan, no, kahit sabihin natin na, ay, signal number 2, signal number 1 lang naman, pero grabe yung lakas, no, dalang hangin at ulan. Kaya kailangan lagi po tayong handa, mga ka-K5. Of course, ang unang-unang ang pinakauna niyong dapat gawin ay i-check ang inyong lugar. Dapat alam niyo kung prone kayo sa landslide. Ayan, kung nasa landslide area ba kayo, mga ka-K5, at alamin ang mga nearest evacuation area. And of course, kailangan din meron kayong go bag kung saan nandun po lahat ng mga kakailanganin at mga importanteng gamit. Ayan na, pwede tayo mag-survive ng hanggang 2 hanggang 3 araw, mga ka-K5. So ano ba ang mga gamit na ito? Kailangan meron kayong pagkain dyan, malinis na tubig. Meron kayo yung mga gamot pang sakit ng tiyan, sakit ng ulo, ubo, sipon. Ayan yung mga nabibili over the counter, mga ka-K5. Vitamins. At syempre kung kayo po ay may senior citizen o din naman kayo ay may bata, ayan, baka kailangan nyo ng malinis na tubig. I mean, of course, nasabi ko rin kayo na malinis na tubig. Gatas, mga ka-K5. O kung may mga maintenance ba yan, gamot. Ayan, ano? Of course, kailangan din, mga ka-K5, na sa ating go bag, meron po tayo yung flashlight para in case of emergency, nag-brown out man, di ba, may magagamit tayo. At syempre, ang inyong malinis na damit. And kailangan din, mga ka-K5, meron tayong mga power banks, mga extra na mga power banks. And kailangan din na dun sa loob ng ating bag, meron tayong at least pera, no, na dala. Dahil paano na lang kung halimbawa, nag-brown out, walang ATM machine na available. So, paano na lang, mga ka-K5, diba? So, yan na yung gamit ng pera. And of course, siguraduhin po na nakalagay, secured ang inyong mga documents, ang inyong mga important documents, katulad ng live birth, marriage certificate, ang inyong mga IDs, passbook, ayan, ang inyong mga ATMs, lahat, o mga titulo ng lupa, mga ka-K5, lahat ng mga importanteng dokumento nasa isang lalagyan or naka-ziplock, mga ka-K5, para hindi ito mabilis na mawala at mabasa.
At kailangan din, alam natin ang hotline numbers no, ng mga pwede nating hingan ng lolo in case of emergency. Ayan, contact numbers sa hospital, sa police, BFP, at sa inyong barangay, mga ka-K5. Ayan, at syempre kailangan din i-check natin ang ating mga bahay kung wala ba itong tulo, wala bang butas, ayan, or yung pundasyon ba ng ating bahay ay matibay pa ba? Kailangan ba nating ipaayos ito, mga ka-K5? At eto pa, nakakaligtaan natin to lagi, mga ka-K5. Kailangan laging malinis mo ang ating kapaligiran dahil alam nyo ba na isa po sa mga nagiging rason kung bakit bumabaha ay dahil sa mga basura, mga ka-K5. Kaya ugaliin po natin na laging malinis ang ating kapaligiran, okay? Para ma-avoid po natin yung pagbaha. And of course, kung may mga damo na, ayan, mahahaba na yung mga damo nyo, baka kailangan nyo nang magdalos nila or mag, yeah, linisan yan at tanggalin. Okay? So, yan po ang mga tips ni Mare, mga ka-K5. At of course, kailangan lagi kayong nakikinig sa mga lihitimong news outlet. Ayan, programs katulad po ng K5 News FM. Yan muna, mga ka-K5, ang latest sa oras na ito. Hatid sa inyo ng Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center. Ayan ang mga produkto ng ating CEO na si Dr. Emil Uy na siguradong makakatulong sa lahat ng ating mga ka-K5 na mas maging healthy. Alas 8:03 na po na itong oras sa Bugos na Pilipinas. To all the beautiful women out there, this song is for you. Bazzy by Bazzy. Beautiful. Good evening.

Live News FM Philippines Standard Time, 40 minutes past 8 o'clock, mga ka-K5. Thank you so much for joining me from 7 p.m. up to this time. We'll see you again tomorrow, same time, same station again. This program is brought to you by Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Emil Uy, na marami na pong natulungan, mga ka-K5. Tandaan, health is wealth, huwag manghinayang at huwag tipirin pagdating sa ating kalusugan. Kaya naman, sugod na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center at bumili na po ng mga produkto kung gusto nyong mas maging healthy. DDX Coffee Mix, ang paboritong kape ng bahayan, tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap. Mighty Seed Alkaline Vitamin C na magbibigay sa iyo ng lakas at proteksyon araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. At kung kayo naman ay may high blood pressure o di naman kaya ay may diabetes o diabetic ka mga ka-K5, i-DDX 500 muna yan. Again, available po lahat ng aring products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, located po yan sa downtown area, tapat lang ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Kaya naman, sugod na at huwag tipirin ang inyong sarili pagdating sa ating kalusugan. 8:41 on the clock, here is a song by Troy Sivan titled Angel Baby. Good evening.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 na aga, tugtub alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtub alas 3 ang kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama, Red Horse Beer, lami, sulit.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
12: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule Mighty C Alkaline Vitamin C. At lalong-lalo na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang inyong isa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Kaya sa mga hindi pa nakapag-follow, likes mga kaibigan, pa-follow and likes naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Sa mga kabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117 at magandang pakikinig sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa araw na ito, ating pag-uusapan itong flavonoid. Isa sa dahilan na naging super antioxidant ang DTX 500 dahil sa taglay nito na flavonoids. Isa kasi ito na antioxidant na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 na D-sugar, sugarcane extract o ang mapait na bahagi ng tubo, na umabot sa 1.3 million ang antioxidant units nung sinukat ito. Flavonoids ang tawag sa grupo ng mga plant metabolites na nagbibigay ng health benefits sa pamamagitan ng signaling pathways at antioxidant effect. Ito din ay polyphenolic molecules na may taglay na 15 carbon atoms na makukuha sa balat ng tubo. Kaya kung titingnan natin ang tubo, 10 months itong nakababad sa init ng araw bago ma-harvest. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi ito nasisira sa pamamagitan ng UV rays o sobrang init ng araw? Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito sa kanyang balat. At nang sinuri ng ating mga eksperto, ang balat ng tubo ay nagtataglay pala ng napakataas na antioxidant na phenolic compounds at flavonoids na tumutulong harangan ang sikat ng araw para hindi masira ang tubo. Kaya ang Clinica di Alternativo Medicina, in-extract ito at naging main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule, isang super antioxidant capsule na wala pang nakakapantay nito na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
10: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
7: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
12: Ang super antioxidant na flavonoids ang pumoprotekta sa tubo upang hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. At kapag ang DTX 500 Herbal Capsule, mainom mo, ang super antioxidant na flavonoid na makukuha nito ay magiging transferred antioxidant na nagbibigay ng napakaraming benepisyo. At ang good news, dahil 14 pesos lang ang SRP nito at matatamasa mo na ang napakaraming benepisyo nito sa katawan. Maiiwasan ang stroke, maiiwasan ang sakit sa puso, diabetes at ang At ang deadliest kind of skin cancer, ang melanoma. Pinoprotektahan nito ang atay, kidneys, gaganda ang tulog, maiiwasan ang arthritis, at marami pang ibang benepisyo sa kalusugan. Kaya kung gusto mong maiwasan ang makaramdaman at humaba pa ang buhay, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Mag-invest na sa kalusugan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
7: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Mabibili sa mga butika.
12: At kung kape naman ang iyong nakaugali ang inumin sa umaga at gabi, mag DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na pumoprotekta sa mga selula. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw. Mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke. At ang original, ang FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili. Siguraduhin puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado at ang original na DTX 500 Herbal Capsule ay naka-box, naka-blaster at naka-capsule. Hindi po naka-bote at hindi din po naka-soft gel. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Hindi lang bastang sangkap para sa resistensya, kundi isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Ngunit hindi lahat ng anyo ng vitamin C ay nasisipsip ng katawan ng pantay-pantay. ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C na may espesyal na kakayanan na mas madaling maabsorb ng ating katawan. Kaya't mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa ibang proseso ng katawan. Kaya naman sa pagpili ng mga vitamin C, siguruhing piliin ang Mighty C Alkaline Vitamin C para masiguradong maximum na benepisyo at proteksyon ang ating makukuha. At alam nyo ba, makaibigan, na kung saan ang iron galing sa gulay na ating kinakain? Kapag kulang tayo sa vitamin C, ay hindi ito madaling maabsorb. Kaya kung meron kang anemia, sobrang labdaw ang dugo, kumain ng prutas at gulay at uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C para mas madaling maabsorb at magamit ang iron sa ating katawan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na malabo na ang paningin dahil matagal nang may sugar imbalance at diabetes, mag-Alkaline Vitamin C Mighty C. Kasi ito yung tumutulong upang protektahan ang mga maliliit na ugat sa mga mata. At lalong-lalo na kung nakita nyong nangingitim na ang mga paa dahil meron kang diabetes, ibig sabihin, unti-unti nang nasisira ang mga maliliit na ugat sa lower extremities. Mas kailangan mo ng alkaline na vitamin C, Mighty C. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C. Tumutulong palakasin ang ating katawan at maiwasan ang acidity. Hindi lang nagpapalakas ng resistensya, nagpapalakas pa ng ating mga buto. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, samahan sa Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
7: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
15: Dosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
16: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
15: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
16: Okay.
7: DTX 500.
15: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500.
17: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
18: At sa Panginoon.
17: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500.
19: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500.
20: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
18: DTX 500.
20: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
18: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
12: DTX 500 herbal capsule, makaibigan, ang panglaban sa mga nakakamatay na mga karamdaman. At sa magpatuloy sa ating programa, makaibigan, trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang pag-iwas lang sa sobrang alat ay nakakatulong na para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure? Kapag sobra kasi sa asin ang ating katawan, lalong-lalo na sa ating bloodstream, humihila ito ng tubig pabalik sa bloodstream. At according sa pag-aaral, more water sa bloodstream, nagbibigay ito ng more pressure. Kaya mas mainam, bawasan na ang pagkain sa mapagkain na may taglay na maraming asin. At alam nyo ba na marami sa ating mga binibili na mga pagkain ay may nakatagong mataas na sodium content? At ito ang mga listahan na common source of dietary sodium. Nangunguna din

0: lalong-lalo na sa mga kabataan. According to dietary approach to stop hypertension, itong DASH, advice mga kaibigan na kumain ka ng prutas at gulay at kumain ng low-fat dairy products. Isa itong diet na nirerekomenda ng mga eksperto, isang diet na good source of antioxidant para maiwasan ang pagtaas ng kolesterol. Nakita kasi sa pag-aaral na ang oxidation of LDL or bad cholesterol, ito pala ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara ang daanan ng dugo at isa sa dahilan bakit tumaas ang blood pressure dahil sa pagtaas ng kolesterol. Kaya kailangan natin ng antioxidant para maiwasan ang oxidation ng bad cholesterol para hindi ito bumara sa mga ugat. Kaya ina-advise ng mga eksperto na kumain ng prutas at gulay dahil dyan natin makukuha ang mataas na antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa pamamagitan ng Clinica di Alternativo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan ng mga Pilipino ay ang cardiovascular disease. Lalong-lalo na itong mga problema dahil makaibigan sa pagkakaroon ng problema sa mga ugat. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay kailangan nating inumin araw-araw. Ito kasi ay may 1.3 million units ng Oxygen Radical Absorbance Capacity o ORAC Scale na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat, pagkasira ng puso dahil tumutulong itong hindi ma-oxidize ang kolesterol o bad kolesterol para hindi magiging bara. At ang kagandahan mga kaibigan ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa flavonoids at pinoli compounds, tumutulong itong protektahan ang ating mga selula para hindi masira dahil sa free radicals. Kaya kung gusto mong mas malakas ang atay, maprotektahan ang mga ugat, maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at stroke, mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Malala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, ay naku, ihi na ng ihi sa gabi. Dahil po mga kaibigan, ang over-caffeine consumption without antioxidant ay pwede itong magdadala ng prostate problem lalong-lalo na sa kalalakihan. Kaya mas mainam kung ihi ng ihi ka na sa gabi at napakahilig mong magkape. Palitan na ang kape sa antioxidant coffee dahil kapag ang antioxidant ay

0: nandyan sa kape mo, maiiwasan pa ang maraming mga problema, lalong-lalo na ang prostate problem sa mga kalalakihan na prone ito kapag nag-edad ka na ng 40 pataas. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinoprotektahan din ito ang mga selula at tinutulungan ang ating katawan labanan ang free radicals. Clinica DTX Coffee Mix, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. May taglay pa ito na napakataas na fiber galing sa chia seeds at psyllium husk. Kaya kapag nakainom ka nito, ang una mong mararamdaman ay gaganda ang bowel movements. Mawawala ang hangin sa tiyan dahil yan sa psyllium husk at chia seeds. Kaya dito ka na sa kape ko, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. At lalong-lalo na sa mga merong maintenance, no? Halos lahat naman ng maintenance, iniinom after meal. Inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal para sigurado talaga ang magandang epekto. Lalo na pagsabayan mo pa ng Mighty C Alkaline Vitamin C, 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before meal. Ating text line number ha, 0919-002-8117. At magandang panunood at pakikinig sa lahat na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Galing po kay 681 Doc, during menstruation, lagi pong sumasakit ang aking didi at grabe po ang pain during menstruation. Ano kaya, Doc, ang dahilan at ano po dapat kong iwasan? At ano tama pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule? Uy, pag ganito na problema, kaibigan, itong dysmenorrhea, itong pagkakaroon ng hormonal imbalance, dapat nating tandaan sa mga kababaihan ha, na kapag nagkakaroon ng pain during menstruation, ibig sabihin, meron pong problema. Ibig sabihin, makaibigan, may problema po either sa matres, makaibigan, or nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, iwas muna sa mga processed foods, no? Iwas po muna sa mga pulang karne at mas mainam, makaibigan. Inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, lalong-lalo na ang mga kababaihan na may pananakit during menstruation, prone sa pagkakaroon ng problema sa matres at lalong-lalo na kapag hindi ito makorek agad, posibleng magkakaroon ng bukol sa didi. Kaya mas mainam inuman ng Superior Antioxidant Combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po peke ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para sigurado. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-box, naka-blaster, naka-capsule, hindi po nakabuti at naka-soft gel. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkizar, na laging nagpapaalala. Ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. Kaya mas magandang protektado tayo araw-araw. Mag DTX 500 Durable Capsule at Mighty C. Kung kape naman, dito ka na sa Antioxidant at Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata, sagana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagpoprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
6: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problem. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!
11: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
12: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up, tigam niya mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 na aga, tugtog alas 4:30 hatun kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtog alas 3 hatun kulog. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
13: iCare Gold.
14: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
16: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
18: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong amo ito maganta akong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo itong nga product nga D3 Bio.
19: Ang pahayag ni Lynn Jurico, Han Javier Leyte, Han maupay nga benepisyo hayapan lawas, Han Klinika D3 Bio.
20: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina. Epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry, berry extract. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, tear regime, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior Eye Formula.
21: Para sa malinis na dugo,
22: DGX 500.
21: Para sa malusog na tay,
22: DGX 500.
21: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
22: ang may pinakamataas na antioxidants
21: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
22: DGX 500.
21: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
23: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
24: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
25: Ach!
24: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
25: Mighty C, the mighty power of C.
24: Mighty C
25: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
21: Mabalik sa inyong mga suking butika.
22: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
22: DTX Beauty Soap.
21: Mabalit sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Men.
27: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
22: Extend Food Superman for Men.
24: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
22: DTX.
24: Liniment oil.
22: Sa bawat bahid,
24: mapapa sana oil ka.
22: DTX Liniment Oil.
24: Mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.

0: Kampiyo
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
1: DTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina. Siyempre pa, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muli nagbabalik ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, na laging nagpapaalala, protektahan lagi ang mga selula para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. Magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa, at lalong-lalo na sa lahat ng nanunood at nakikinig sa ating Facebook page na live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na kung saan pwede nyo pong i-like, i-follow para updated tayo sa mga impormasyon na atin pong pinopost araw-araw. At mga kabayan ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert!
3: Stress na ba ang lahat? Ingat po tayo mga kaibigan sa stress, kasi according sa pag-aaral na ating mga eksperto, ang stress ngayon ay isa sa nangungunang dahilan ng mga karamdaman ng bawat tao. Napakahirap ba naman itong stress mga kaibigan? Kasi nga ang buhay natin dito sa lupa ay hindi talaga maiwasan itong mga problema. Kaya nai-stress tayo mga suking tagapakinig. At according nga sa pag-aaral, na isa ito sa mga dahilan kung bakit tumatanda ng maaga ang isang tao. Humihina ang immunity, at higit sa lahat, ang isa sa dahilan ng mga problema sa kalusugan. At alam mo ba, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ay nakakatulong ito para harapin ang araw-araw na stress. Ang superior antioxidant combination kasi na ito ay nagpapalakas ng iyong immunity at pinipigilan ang pagtubo ng mga karamdaman, lalong-lalo na ang cancer, atherosclerosis, aneurysm, scurvy at marami pang iba. Kaya huwag magpatalo sa stress. Mag Mighty C at DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. Actually, makaibigan, ang stress normal lang yan sa buhay. Habang buhay tayo, nandyan yan. At kung atin po yung tanggapin positively, yan yung nagpapatatag sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan lang natin ng panlaban. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. Sa mga gusto sumali ha, sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117. At lalong-lalo na sa mga kababayan po natin dyan na hindi mahilig kumain ng prutas at gulay. Take note ha, lalo na sa mga mahilig pang uminom ng beer, whiskey, uy, sana all, mga nakakalasing na inumin at naninigarilyo ka pa, mahilig kumain ng mga matatamis, yan ay nagre-resulta sa pagtaas ng oxidative stress, which is dangerous sa ating kalusugan. Kinukurap kasi ng oxidative stress ang mga cells na nagdadala ng maraming mga karamdaman, especially sa nervo system. Pwede kang magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, at even stroke and heart problem. Pwede ka rin magka-kidney problem and liver disease, at ang pinaka-worst, pwede kang magka-cancer kapag kulang ka sa antioxidant dahil hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay at marami ka pang bisyo. Kaya makaibigan, for better health and disease prevention, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka araw-araw. Ang taglay kasi nito na superior antioxidant na nung sinukat, umabot sa 1.3 million units ang antioxidant ang tumutulong protektahan ang mga selula na hindi masira dahil sa oxidative stress. Kaya mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para protektado ang ating katawan.
1: DTX 500. Mananalaman ang gulubot sa iyong mukha, madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
3: Napakaraming karamdaman ang pwede mong makuha kapag kulang ka sa antioxidant. Nawawalan kasi ng panlaban ang iyong mga selula laban sa free radicals kapag kulang ka nito. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakamaraming pinsala na maibibigay sa katawan. Imagine, mga intestinal organs mo namamaga, even ang colon, kaya nagtataka ka na lang na laging basa ang iyong dumi dahil namamaga na pala ang iyong colon. Kaya uminom ng the best combination na pang-prevent sa mga sakit. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
3: Sa mga mahilig naman mag-exercise, namamaga din ang mga muscles, tendons at ligaments, lalo na kung hindi ka regular nag-i-exercise. O kung kailan mo lang maisipan at gusto mag-exercise bago ka lang mag-exercise, Ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpapabilis ng recovery sa mga muscular tissues after exercise. Nag-i-improve pa ito ng muscle tone, nagpapalakas ng mga tendons at ligaments, at mas makukuha mo ang maximum benefits sa pag-e-exercise kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at may TC.
1: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
3: Mostly, sa mga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed foods, at too much carbohydrates. Actually, according sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi sana magkakasakit ang tao kung kunti lang ang kinakain. Ang pagkain ng marami ang dahilan ng mga karamdaman. Dahil kapag kalusugan ang pag-uusapan, lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya kailangan po natin yan tandaan. That's why, lagi nating pinapaliwanag na kailangan talaga natin ng superior antioxidant. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inumin ito regularly para malayo ka sa mga karamdaman at hahaba pa ang iyong buhay. Dahil dinidelay nito ang process of aging.
1: DTX 500. Lagi ka mabuhaw, gutom, at laging naihihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
3: At ang nagustuhan ko sa kombinasyon na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay ang kanilang synergistic effect. Ayon sa pag-aaral, ang alkaline na vitamin C, which is Mighty C, ang nagkukonvert sa oxidized glutathione into active form. Kasi makaibigan, ang glutathione, kapag ginagamit ito ng katawan, nag-o-oxidize ito. At kapag naka-Mighty C ka araw-araw, kinukonvert niya ito into active form ulit. Pinaprocess nito ang use up glutathione. Meaning, may steady supply ka ng innate antioxidant kapag naka-Mighty C ka araw-araw. Aside from that, ang DTX 500 Herbal Capsule ang nagpo-provide sa pinakamataas na transferred antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Yan ang rason bakit sinasama talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maging mas malakas ang kombinasyon at epekto nito sa katawan. Pinaparami at pinapalakas nito ang iyong innate antioxidant at may massive reinforcement ka pa na 1.3 million units ng antioxidant galing sa desugared sugarcane extract. Kaya protektahan ang katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
7: DTX 500 may DCD Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. May DCD Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. May DCD Alkaline Vitamin C.
3: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, sabi nga ng iba, kunin mo na ang lahat, wag lang ang kape. Kaya kung kape na lang din ang iniinom mo kaagad pagising sa umaga, dito ka na sa Healthy Coffee. Ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na naglilinis ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant na kapag ito ang hinigop mo pagising sa umaga, protektado ang ating mga selula. Protektado ang ating tissues at mararamdaman mo kaagad after ilang oras, lalabas ang dumi. May taglay kasi ito na chia seeds at lalong-lalo na ang psyllium husk na isang detoxifying properties na tumutulong ipalabas ang katawan. Nagkape ka na, nagdetox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Test po ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika. VTC, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
10: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
9: DTX 500.
10: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
9: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
9: DTX 500!
15: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo.
13: Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
15: DTX 500.
13: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
15: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
16: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na ang legit at FDA approved ang epektibo na produkto ng Clinica D Alternativo ang inyong mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil po, napakarami ang kumakalat ngayon online. Baka mapeke po tayo mga suking tagapakinig. Siguraduin, puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil sa mga pharmacy

0: na dito ka na sa sabon na may antibacterial property. Sa sabon na hindi lang magpapakintab at magpapaganda ng kutis. May taglay pa ito na antibacterial properties na nagtatanggal ng kate-kate at amoy sa katawan. DTX Herbal Soap. At kung lagi namang sumasakit ang makasukasuhan, mag-DTX Herbal Oil. Ang herbal oil na may taglay na napakataas na anti-inflammatory properties. Pinatanggal ang pamamaga at pananakit. DTX Herbal Oil. Bilambul na po yan, lahat ba kaibigan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na nagkakaedad na at humihina na ang immune system, mag-Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang alkaline na vitamin C ay nagbo-boost ng immune system. At ang alkaline-based vitamin C ay tumutulong upang tumaas ang collagen production para sa healthy na balat at mga buto. At isa din ito sa potent antioxidant na kailangan ng ating mga selula. Tumutulong itong ma-prevent ang vitamin C deficiency at pinapaganda ang iron absorption sa mga hirap makatulog dyan, sa mga namumutla. At lalong-lalo po mga kaibigan, dumudugo ang gilagid kapag nagtututbrush. O, kailangan mo lang ng alkaline na vitamin C. At ang kagandahan, hindi lang ang loob ng ating katawan ang napoproteksyonan. Pinapaganda din ito ang ating mga balat. Kaya para sa healthy body and glowing skin, mag-Mighty C alkaline na vitamin C. At para sa optimum health, mga kaibigan, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kapag isabay mo pa ang ating Clinica DTX Coffee Mix, siguradong protektado ang katawan. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na kulang lagi sa tulog, kulang pa sa pagkain ng prutas at gulay kaya nagkukulang ng mga nutrients. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Pinapa-energize ang mga selula. Pinapaganda ang function ng katawan kaya hindi ka magiging antukin sa trabaho. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500, bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At sa mga nagtatanong kung paano ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom ay 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. Ang tamang pag-inom. kahit saan dyan, makaibigan. Kung may mga maintenance kayong ini

0: inom ng after meal, inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule ng 30 minutes before meal para mas maganda ang epekto sa katawan. Especially sa mga kabayan po natin dyan, ha, na matagal nang may maintenance sa hypertension, high blood pa rin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganon? Sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule. At alam ko, katulad ng iba, mag-normalize din ang iyong blood pressure kapag sinabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan po natin dyan na matagal nang may maintenance sa diabetes, hindi pa rin po makuha ang pinaka-normal na blood sugar kahit na may maintenance, ay subukan pong sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule. Alam ko, katulad din ng ating mga na-interview, mag-normalize din ang blood pressure dahil ang polypeptide properties na makukuha sa extracted ampalaya at mapait na bahagi ng tubo, mga kaibigan, matutulungan ang iyong mataas na blood sugar. Lalo-lalo na sa mga matataas ang kolesterol, ha? Maraming barabara sa ugat, linisin ang mga ugat at protektahan ang selula. Araw-araw laban sa oxidative stress at mga free radicals. Mag DTX 500 Herbal Capsule. At para sa mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na, sabayan sa Healthy Coffee, ang antioxidant at detox coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert, mga kaibigan, na magkarinigan tayo at magbigayan ng mga health information. Huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para protektado lagi ang ating mga selula, ang ating mga tissue at buong katawan, at masuplayan sa vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan para mag-function ng maayos. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamtama. Ang DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:30.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mopeng morning, Pilipinas. Mopeng aga Stern Visayas. Mopeng aga Metro Tacloban. K-5, kumusta ka na? Welcome! Hininga itong tiramdan, balitang K-5 sa umaga.
1: Pilipinas yung totoo, balitang sigurado.
0: Ay, nangadlapit sa 22 na kita, hininga bulan, itong Hulyo 2026. Thank God it's Wednesday. Tama? Ayun, Merkules nga adlaw mga K-5, kumusta ka mo? Malipayon nga pagpamati. O, malipayon nga Merkules nga adlaw, haton mga suki nga tigpamati, ano? Especially mga naka-tune in na, pinagit yung mga radio. 103.1 K-5 News FM Tacloban, ang kampiyon nga istasyon. Live gitagi hapon sang kay haton social media platform and Meta or Facebook live kita mababati niyo makikita niyo pinaagit aton na live Facebook i-search mula ka K5 kung dire ka pa naka-follow itong K5 News FM Tacloban na Facebook page i-search mula itong K5 News FM Tacloban Digital ayun may na digital ito naton na Facebook page ano itong kumpletong ngaran sangkay ayun alright kapo di mo ka K5 Oxemer Asidre alas 4 imedia kotob kita alas 6 Lunes. Ang ganda ito ang Birnes, mga ka-K5. Kumusta? O sige! Mata na! Okay, tika aga na. May da-klase. O may da-opisina yan na, mga ka-K5. Ano? Nga Merkules. O labot na la. May da-mga lugar. Labi na nga ito may Luzon. O nga ito yung CR. May da mga lugar dito nga suspindido itong klase. Kay ano ko no, kakay-5 Oxemer? Kay may da yan na malawakang tigil pasada. Mga kakay-5, ano? Ha? Pirang lugar, didi ha, Luzon or ha, NCR, ano? So, apiktado dito itong panakayan tungkol dito na itong pirang transport group, ano? Transport sector. May da yan na tigil pasada. Kakay-5, ano? So, yun, na manggod, kakulop, inabat na ito, ano? Itong umento. Itong presyo itong produktong petrolyo. Imagine, ang diesel nala. 10 pesos, ano? Itong igin umento itong kada litro, mga kakay-5. So, posible, sumalat mga eksperto nga mga masunod nga simana in maghitaas gihapon ano tungod dito na nati kapaso nga tensyon dito ha Middle East ano between Iran ngan US and Israel no conflict mga ka-K5. Anyway, sige. Good morning. Hatan mga namamati na dita. Kumusta ka mo? Kung may dani yung mga pa-shoutout, aanto ko binabasa taton comment section. Ito naton Facebook Live. O salit, maupay ko nung aga. Tikang kan na ka-K5. Edwin Loxon Abia. Good morning, K5 Oxemer. Mapag-ripla ko to Francisco Junjun Ortigosa. And family, ha, Barangay Buscada, Basay Samar. Kumusta na kuno sangkay? Greetings from Edwin Loxon Abia. Ito ang Barangay Lawaan, Basay Samar. Damo kuno nga salamat han imo pagbasa. Hey Almario Olbata, umagang kay ganda. Ayun. Umagang kay ganda imo alaga K5 Almario. Hey Rizaldi Manyo Perez, good morning, Consejal Ogs. Hey Almario Olbata, shout out ko no sa Abuyog Leyte, Barangay Kan Apurong, hiton Abuyog Leyte. Oh, good morning mga taga Abuyog Leyte. Kumusta malipayon nga Merkules nga adlaw. Itisoy Ilardo, kapikita idol. Dini ini barangay Gindapunan, Palo Leyte. Oh, good morning. Oh, mga taga Gindapunan nito, Palo Leyte. Oo, oh, kumusta? Oh, si Ring ni Tisoy Ilardo, kapi na kita. Oh, tama ha. Oh, tigang iniyot iyo adlaw, mga gay vibe. Oh, nga nagkakapi ano, hiton DTX coffee mix. Diman tatan herbal, healthy coffee. Oh, nakagkapi gana na detox ka pa. Salit ka kay vibe. Batasan na at pag-inom adlaw-adlaw. Oh, labi na't imo pagmamata hidon na kinadaaga, maagahon. Oh, EDTX coffee mix mo na yan. Ano? Alamin din aton the antioxidant coffee, herbal healthy coffee. Siling pangani, nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Ayan, sige ha, EDTX coffee mix na. Alright, atin kihapon ni Gina Salvatera. Good morning, Pinas. Good eve, kunong adiha Oman. Oy, good morning, hatun mga Pinoy workers abroad. Mga OFW dida, kumusta? Malipayon nga pagpamati, ano? Malipayon nga Merkules sa iyo. Kumusta? Labi na atun mga OFW nga doha Middle East. Good morning. Kumusta ka mo? Hinautunta, dah ka mo maupay nga kamutangan. Maginti yung mga pamilya, no? Nga bilin, nga adiha Pilipinas. Oo, hirot kita permi ha. Adon mga Pinoy workers nga adto ha magkalain-lain nga partit kalibutan. Gina Salvatierra, didaha Uman, shout out ta iyo. Mavil Gachurecote, good morning Sir Ogzemer, live na ako dini. Oy, good morning. Oh, didaha may tinabanan, iton marabot Samar, labi na kan Mavil Gachurecote. Aton mga suki dida, di may hat fiesta ha, Usminia, no? Barangay Usminia. Iton marabot, diyan na ining Pizza 25. O, Sabado, tama ba? Ako, Mavel, iton fiesta dida may Usminia, no? Kay naagian ko ini, pagka natakloban, pagkadamo na ang karaykay nga kinikita. O, maris yun na. So, yan na ining Pizza 25, ada, no? Yan na nga Hulyo. Iton fiesta ni dahamay barangay Usminia iton marabot sa mara. Si Cedric

doon Eastern Samar kun an Maslog nga barangay Hanlawaan. Ah, good morning hay mo Hisilidon Yaranyes Arilio. Good morning kay Five Ogs. Always watching and listening from Victory Hanbabatngon. Oh, shout out kunot akon kaupod Permiha Balay kan Gani Apolto ngan kan Ninya. Thanks iton pagbasa. Good morning Silidonia Ranyes Aurelio. Oh, maginti mo mga kaupod ginahay mo panimalay. Ngan good morning mga taga barangay Victory iton Babatngon late. He Luzvi Carse. Good morning. Ah, pa shout out po kunot na Barangay Rizal Dulag Leyte. Si Sar Ramos family, labi na akon anak birthday niya yan ang adlaw. Happy birthday ha imo. God bless you kunot ikang kan Losi Hansabang Dagitan. Oh, good morning. Happy listening and happy birthday hidon imo anak. Hinot nga ran imo anak kay Five Losi. Dida ha may Dulag Leyte, no? Good morning mga taga Dulag. Malipayon nga pag pamati ha iyo, no? Alas 4:41 na. So good man, good morning. Aton mga namamating hapon via Transistor Radio. Dida ha may New Bus Terminal at Abukay. Good morning mga suki naton nga mga driver dida. Maging rin may downtown area, no? Mga magkalain-lain nga mga terminal, mga booking offices. Nagaandam na yun na para first trip. Good morning. Hirutla kita, ha? Kay mauran-uran ito naton panahon, mga kakay-five. Di maiwasan na may mga portion itong kalsada nga madalunot. Tungod itong madalunot, ano? Labi na kung mahulos. O, siyempre, kakay-five Oximer. Hey. Mahulos nga ni ito, dako chance nga maging madalunot. Pero dito ha, Katbalogan, may da barangay nga barangay madalunot. Katbalogan ba ito? Kakay-five, ano kayang pagngarani? Good morning ngayon, mga taga-barangay madalunot, dida ha, Samar. Sige, Heroina Cabillo Alvarina, good morning, Umangkon Oximer. Oh, shout out ko no, Balanghiga, ngan kan Sumangkay, mga Asidri family. Ayun. Oh, good morning. Okay, na Ate Rowena Cabillo Alvarina. Good morning mga taga Balanghiga, ngan ha barangay kan Sumangkay, you know? So good man gada may Santa Rosa, ngan tawagin mayuhan, kag ulang o bangon. Oh, damot aton mga namamadli gihapon dida ano nga mga taga Balanghiga, Eastern Samar. Good morning! Anasita Dacana Hernandez. Good morning, Kakay-5 Oximer. Watching from Utap. Oy, mga taga Utap, good morning. Oh, hi mo, Anasita Hernandez. Good morning, Manawataw family. Kung mga kasangkayan din niya Utap. Kanda Sir Rex, Sir Long Manawataw. Kan Ate Jenna or Ate Gina Conde. Yon. Baga mo pa kan Ate Gina kasumba permi, no? Permi na kagikitat imo reels. Oo. Mao pa imo kasayaw hiton na hiton zomba, no? Sangkay. Oh, ikaw wala mamati na sangkay, no? Bata sana naton permi. At least ta usa ka semana may da usa ka adlaw or duha. Ang nagagalaw, no? Nababantad-tad at lawas. So, na-exercise naton or ginbabalhas o ginuhulas kita. Maupay na ito. Siguro maihan na 2 hours or 3 hours nga pag-exercise. At least kada semana may daadlaw nga ginbabalhas kita, ano, nag-exercise kita. O, kinahanglan pa niya na nga mga panahon, mga kakay-five, ano? Ibahan na itaton na ano ni lifestyle. Sangkay, especially kung tika edad ka na, ano? Okay, na edad ka na nga ni 35, 40, baga natikang na dida. Natikang na, no? Diba? Natikang na ito na baga may damudan napapansin nga diri maupait im lawas, ano? Danay nanuhubag na itim mukubuko itim tiil. Hin nakakakaon kahin kontra. Alright, pero kakay-five, DTX 500 mo lang.
lang yan, ha? DTX 500, ang atong tinatawag na superior antioxidant. Epektibo yun nga pang-ontra liwat ito ang high blood pressure nga na diabetes, ano? Makita kita Mighty C, the alkaline vitamin C. Adiman ngayon kinikita, dinit akong printe.

amin at aton na pilalat aton mga produkto, no? Hiton Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. BTC, kakaifab, yun ang pabag-ubagot aton panahon. Kinahanglan na ka BTC, the alkaline vitamin C kaadlaw-adlaw, ha? Para may da natong proteksyon. Protektado kita, permi. Magpabilin nga makusog iton aton immune system, iton aton resistensya. Kinahanglan ta ito, sangkay. Alright, Edmond Tabirara, maayong buntag kay Five Oxymer, watching and listening from Caloobian late. Hilos Vicarse, Raniel Cesar Bacho, ito nagbe-birthday, yan na kuya. Good morning, happy birthday ha, kay Raniel Cesar Bacho. O tama ba ako, itakon ka-pronounce ito iyo apelido? O sige, happy birthday ha imo. Iman Makalalad, good morning Sir Ogs. Alayon la kitahan mga kapaturan og mga dada ni Iman Abituna Makalalad. Hanbakubak basay, ngayon na nga adlaw, an lubong haba sa cemetery. O sige, kondolensa pamilya Makalalad. Cleo Car Inciso, good morning Conce from Zumara, Gasamar. Oy, good morning kan Cleo Carl. Nagaano ka rin ha Zumara ga? Ano't imo trabaho, Cleo, ha? Rayo, Zumara ga, isla ba yun, no? Binibiyahin pambot or ilang mga lancha? Tama ba ako, Cleo Carl, ano? Didahan may Zumara, Gasamar. Richard Gallardo, good morning kay K5 Oxymer, watching from Carmine, Zone 2C, CDO. Walang iwanan. Hi, good morning kay K5 Richard Gallardo. Alright, sige, let's go to 26 na mga K5. Didahan Papaya Resort, good morning kay hapon kay Kuya Jigo Alcaraz, ganda ati daday. Okay, ganda Kuya Jewel, ati Vicky, good morning ha iyo. Nangangalimot akan ibang mga napa-shoutout gihap, didahan may papaya. Pasensya na. Good morning, nakatok dito, tambay ka kulop, kakaifab kayo, pasuan ka kulophan odto, ano? Dito ka papaya, nagpahangin, nakadura Kuya Richard, tagasagkahan, nga na timing may nag-birthday. Wala pa ko kinunumdumyanahan nga ran, nag-birthday. Pinakaon ako, nakatila na naman akin lechon. Happy birthday! Basta ika 60th birthday. Anakon baga na timingan kakulop din to ha papaya. sige, happy birthday nila. Nangangalimutan ka nga rin nag-birthday celebrant kay kuan la, baga ng timing la, ganakan to my birthday, no? Sige, Los Vicarse, tama po, sir. Sige, Cleo Card, nag-survey tuna, 16 hectares. Dito sa Zumaraga. Sige, mga nagbe-birthday ng adlaw, ha? July 22, 2026. Yeah. Happy, happy birthday, kakay Five. Pati takon halad, halali po tayo lang ang birthday song para sa iyo. Happy birthday! Hey! Hey!

0: Yun! Happy, happy, happy birthday! Mga nagbe-birthday ng adlaw, ha? Happy birthday, ha, Imo? Kan, hinato kanina ng ginchat ni Luz Vicarci, Riniel, Cesar Bacho, nagbe-birthday. And happy birthday, mga nagbe-birthday na ito niya na. Tagan po ang takitan, maupay nga panlawas. Hilawig nga kinabuhi. Ano? Damo pang birthday na ito na celebrate. Damo pang gracia na ito, makarawat, mga ka-K5. Hila, pag-aawan, hita, pag-aampo aton makagrahom, ano, pagpasalamat ang tanan nga mga grasya nga aton nakarawat, mga ka-K5. So, syempre, kinadaaga, kinada pagmamatani mo, pagpapasalamat, ito ang panibago na naman nga adlaw nga ginhatag para ha aton. Happy birthday, Sangkay, ha? Mag-enjoy ito ni mo birthday celebration, yun ang adlaw. Okay, sige, before kita kumantot aton weather update, ani, may da please release itong Lieko 2, ang lamraghan kinabuhi. May adanira naka-schedule, hin power interruption. Yan na ini, notice of scheduled power interruption. Yan na ini nga adlaw, July 22, yan ang Merkules, ha? Mga ka-K5, atensyon, itong mga piktadong area, han feeder 2, mga ka-K5, ha? Feeder 2, mo ini an tikang hamay corner MH Del Pilar gan Zamora nga dalan, pakad to ha corner Santo Niño gan Zamora nga dalan. So amo ini ton feeder 2, mga ka-K5, apektado hiton na naka-schedule nga power interruption. Yan na nga aga matikang ini alas 6, yan na nga aga, kutob alas 9, mga ka-K5. So bali tuloy ini ka oras, itong power interruption nga ma-experiensyahan, blackout, ha feeder 2, ano, kanina na-mention ko na anini may downtown, balikon ko lahat, ikang ha corner MH Del Pilar ngan Zamora nga dalan, pakad to ha corner Santo Niño ngan Zamora nga dalan. So, yun, mga ka-K5. So, installation of sectionalizing on single-phase primary line and repair of primary pool assembly to corner MH Del Pilar and Zamora. So, amot reason, ano? Kung kaya ano, magkakaada yan na hin power interruption or naka-schedule nga power interruption, hini nga mga dalan nga ako na-mention ha may downtown area. Tulo ka oras, ha? From 6 a.m. To 9 a.m. No, yan na nga aga. Siyempre AM ka kay 5 og semen. Siga Jolly Yusy Clarkson, or Jolly Yusy Clarkson, pa shoutout kan Ray Eboy Handok. Sulod na kuno, labi na an amon napaka pumam. Ano na pa Richard Nervuel. Shoutout kuno kan Dindo, ha, Marabot ngan kan Abal, Jipot nga taga Aslom Hulita. Sige. All right, weather update na kita, no? Magiging lakad ito naton panahon ng adlaw hiton Miyerkules. Sumalat pag-asa, ha, pinaka-latest nga forecast, yan ang lining alas 4, yan ang amagahon. Apektado hiton na Habagat and Mindanao ng Palawan, mga ka-K5. So, ini nga mga lugar, amo iton na Habagat, iton magpapauran, ha? Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas ng Palawan. May da low pressure area, mga ka-K5, nga ginmo-monitor itong pag-asa, apektado itong trough or extension. Hini nga low pressure area and eastern sections and southern Luzon ng Visayas. So amo ito, amo ada nga nagiinuran kita din hi, or mauran kita mga ka-K5, tigang kakulop, ano? I mean, kakulop nga dan kagabi. Baga agsob kita maka-experiensyahin na mga pag-uran. So may dangay ang low pressure area ngan upod itong Eastern Visayas, upod kita ngan hi, hiton apektado hitong trough or extension hini, you know? Labot la hiton Eastern Visayas, apektado gihapon itong Eastern sections and Southern Luzon, Salit and Bicol, apektado hiton mga pag-uran hining traffic on low pressure area. So yon na while Metro Manila ng rest of Luzon na magiging maupa iton panahon ng adlaw mga kagaybay iton Merkules. Pero yun nga sumalat pag-asa may mga pag-uran epekto liwat iton localized thunderstorm. So amoy ni so far iton update iton pag-asa para yun ang adlaw mga kagaybay. Magiging lakat iton ato naman na panahon. Oo, salita ton mga kakayfab nila ha. Ayaw ninyo hingalimtin iyo payong raincoat kung ikaw naka-motor, kung masulod ka eskwelahan or haim mo trabaho. Raincoat, butas o ano man dila. Kaya posible talaga at mga pag-uran yan ha. Kaya apektado kita hiton trough or extension hiningagin mo monitor nga low pressure area.
1: Is yung totoo, balitang sigurado.
0: Okay, last 154 na mga K5, Richard Padua de Kinia. Good morning po everyone. Shout out po haamon nga mga parupangisda. Shout out ko no ha Hiporlos, Eastern Samar idon mga parupangisda. So good mat akong tatay nga senior citizen. Ay, good morning. Richard Padua de Kinia. Speaking hiton Hiporlos. Dito ha Eastern Samar, it iyo dito mayor, he mayor go. May da pagklaro, mahiunong hininga issue ito na pagtaga mining, tama ba ano? Mga ka K5, baga may da kami ito ginpost ha amon Facebook. Kaya nagklaro he Hiporlos Eastern Samar mayor Gilbert go nga waray pa kuno aktwal. Di da iyo mga taga Hiporlos, waray kuno aktwal nga operasyon hiton pagmina. Hamaong abong to, haloyo hiton pag-aprobarhan mineral exploration permit. O nga na sakop hiton Hiporlos ngan Balanghiga. So ginaprobahan ini iton permiso hin mineral exploration. So amo ini, na naging himangrawon ini sa social media labi na mahuman na mag-anunsyo an Altimas Mining Corporation o kabahin itira mineral exploration permit ano naging issue hiton MGB and Mines Geosciences Bureau. So sering ni Mayor Go hiton ni Hiporlos ni Mayor Gilbert Go nga iton permit in para ha eksplorasyon o panginano kon may daba kuno mineral deposits o chromite ha nasabi nga lugar nga dire kroy exit ngon nga magtitigang dayon iton mining activity sangkay. So sakop hininga exploration permit ang sobra 902 ka hektarya nga para diton Hiporlos ngan Balanghiga Eastern Samar mga kakayfay. Sering iton alkalde waray gahom ang lokal nga panggobernuhan nga balabgan itong exploration permit tungkol nga iniingin issue han national government. Pero hakaloyuhin eh, ginpatapod ni Mayor Gilbert Go nga iya pupugnan ananuman nga proyekto nga posible makaapekto ha kalibungan maging napakabuhi siguridad nga kabubwason itong iya mga mulupyo. So maupay kay biging klaro ini kakayfay. Maram naman kita, di ba? Ito natatabo. Kung baga diri kung sayop nga impormasyon ito nababaruan ito mga tao, hinaba naman diri ma-react hini mga kakayfab. Ano? Labi na kay partiin ito pagmina. Okay, sige. Alas 4:57 na kakayfab. Og, sanot aton mga balita. Yan na, ano? Mga kakayfab. Didiha Samar may sundalo. May sundalo nga nagpinabuto. Kakulop ini. Oo, pero ini nga sundalo nga nagpinabuto mga kakayfive nadakop ini hit mga otoridad. Naaresto init aton mga kapulisan, ano? Mga kakayfive ini ginaaligar nga sundalo nagpinabuto ini kakakulop han kulop. Dito yun eh, Barangay 13 Diversion Road, Katbalogan. Oo, duha daw katawo, ito na naigo ng dayon ini Gindiraha Hospital. Ano ba naman ini? Nga sundalo, anong pagpinabutuhin eh, ano? Mga KK5, anong rason? Kahultukan? Adi naglilinigay kita yan na hininga mga insidente, no? KK5, I mean, mga natatabo yan na. Panmusil, ano? Mga eskwelahan. Anong latest yan na? Latest nga dabi in riding in tandem, mga KK5, isingit ko la. May usang nga vlogger, mga KK5, nga vlogger nga pro-government. Ginpusil dito, Kaluokan. Ang taga Northern Samar Pagod ini, Mima Alicia, ano? Sangkay, yamot, dako yun ang insidente nga mamahinunong hinpadmusil mga KK5, ano? Dinhiha Kaluokan City. So yan, sundalo, Hamay, Katbalogan, dakop na ini, developing story, yung balita, ano, pangumustahon naton, ano ba't ka kuan ni rason kay ano nagpinabuto ini dito ha may Diversion Road o hiton Katbalogan, pero yan na adi na ini custody hiton na PNP Katbalogan ito. Oh, ngayon kinikita ha screen naton amot hiya an daw sundalo o nga nag pinabuto hubugan la nga ni dako nimit nga baratonon pastilan. O magan responsable kita habang may pusil dida ano mga pusilan, maging responsable kita nga gun owner, mga KK5, ha? Dire ito igin gagawas, hinna nagdidilito ka mo hitim kainom, or hin may dalain him kinaiisgan di dat iyo barangay, dat iyo komunidad. Hey! Diba? Ano lang ito, hinbaga makurinagot yung kabutangan, nag-aagaw buhay ka na. Waray na yung ibang option kundi mag-kumuha itim kargada. Diba? Pero langan nga kahubugan, maghinambugon ka lang itit ignuman, mga kakaypurbida. Awod-awod la itim kalugaringon. Awod-awod la itim pamilya. Nga hibabaro nga ay saw, siya itong amuropod. At ngayon din ito nagdaros sa hankuan. An ignuman. Sige, ano ba't mga balila na KK5 Ogs? Adi, itong Katbalogan na Samar Doctor's Hospital. May statement raya na, no? Mga KK5, nagpagawas in official nga pahayag. Ang Samar Doctor's Hospital, mahiunong han nag-viral nga ni nga kaso namatay nga bata nga pasyente. Ginistoryahan nanay online. Nga nakag-angkon inihin magkalain-lain nga komento. Damon nagbash ini nga hospital. O nga talaga mga KK5 makabibido ang nahingadtuan hini nga bata nga 10 anyos nga unta masasalbar pang kinabuhi kun waray malangan. Malangan itong pagdirahin ni hospital. Kaya diba, an ambulansya nga era request, waray driver. May pinababay dan pa nga kantidad, diba? Imagine mga KK5, ini nga Samar Doctor's Hospital, ano? O, ging klaro nira, kamay da nira standard nga 15,000 pesos kuno nga bayad. Hitong transport service para hitong balikan nga fuel. Grabe man liwat ka mamahal, ano? Mga KK5, 15,000 nga para fuel la. Balikan kung magamit it ambulance. Tama ba? Parang fuel get operational expenses. Mga KK5. Pero waray ko nung mga araw hini, antes pang pagbiyahe, tungod nga prioridad, nga madagmit nga pag-ataman. Sangkay. Pero ini ba nga era gin susukot an oras kon nga dihiton mga pasyen. Ama ba talaga ini? Ako na pausa ako, 15,000 pesos. Katbalogan to Tacloban. Malamon ba, makaunbahin ka ng 15,000 nga krudo? Itong ambulansya, KK5. Diba? Baga na nakalasan liwat akin ni pagbasa ko hining iragin pagawas nga statement. Kay wala hini. Kita nga mga kablas, kita nga mga pobrehanon. Talon 15 mil haing kita't makakakuha makakakay-five. Siguro ibahain nini yung iyo ano ini nga iyo gingit aaro nga dihiton na para transport service iton iyo mga pasyente nga i-refer nga dihi Tacloban. Dako liwat ini nga 15 mil kakay-five. Iton 2 mil, 3 mil balikan na ito. Bisan nagsarakyan na pero kaoras ganito ha amon 2 hours baka gasolina nga gasolina ito gasolina yan ha marong mahal na diesel hanon na marong barato ang diesel ano? Itak 2 mil ito mga kakay-five makakabalik manganakin ka ng tulo kabisis yan na Tacloban makakaulik ganito ha am balik pagkadiha am itak 2,000 liwat nga gasolina asay pat diesel so dirit magaharayo it oras nga bibiyahion nga hiton akon lugar nga inuok yan ngat hakat Balogan City mga kakay-five kundi ak nagsasayo pero hakat Balogan mga 2 hours 3 hours nga biyahe ano dako na ito nga 15 mil liwat o kung mahatag ka pa driver for example pagkaon di ba't malamon i-driver ka ng 2 mil kung may nurse nga maalalay ano mama assister singunta pero at iya stipend ito nurse dako na ito itong mil or 1,500 mga kakay-five it 15 mil dako talaga ito sangkay anyway sige so amo ito naisingit ko lang ini kay pagbasa ko hininga balita statement itong gimpagawas nga statement itong kuan itong hospital anay kaya waray mandaga naliwat ini nga ak ita akong aircon hindi namahalan talaga ako sangkay so yun amo ito ha nga na iba pa nga mga balita mga police report Hikakay 5 Carlo Arisgado kumusta hang taliwat ito ang mga naisumat na police blatter tulong rebelde nga diha may Samar nga Northern Samar nagsurrender ini hin armas nga dit aton mga otoridad samtang lalaki patay han pag pamumunon haniya kainom dito liwat ha pambuhan nga sobra 400 mil nga kantidad hin koleksyon cash collection in usa nga money exchange establishment dito hay Longos Leyte ginkawat han sales specialist hini suspect arrestado mga kakay-five. Sige, so amo ito mga kakay-five aton mga balita nga yon kakulop ikaw pira kaadlaw kakulop 8 day han ano ini tagpapadayon nga impeachment trial o kan VP Sara Duterte mga kakay-five he NBI Chief Matibag ito na witness ano kakulop mga kakay-five kalmado la himat waray man damo naguhulat han mga pakiana ni Senator Judge Cayetano pero baga oray man mga natawa man ni Cayetano nagiinit kasi mga kakay-five ano I mean naging mapasok kasi ang value ay han I mean an mga nang hitabuhan naglabay nga adlaw tungod han na pahayag ni NBI Director Matibag mahiunong hiton pag-abrit pag-imbestiga han SEA Games 2019 kay damo ang mga unliquidated ano waray ka liquidate mga kakay-five billion sama ba billions an waray ka liquidate nga na ito nga controversial nga cauldron ang kaldero hiton na SEA Games nga kay ano gimpapakiana na kay ano umabot ha 50 milyones, 50 million! Ito na naging gastos sa itong kaldero. So, waray man hiya maghingaran kan Senator Cayetano, pero yun nga, ako mo chairman Han SEA Games 2019, kinaunterhin mapaso ng mga baton ni Senator Cayetano. Salit yako, lob, damo nag-aabang ano ba kung noan magiging the way han pamakiana ni Senator Judge Cayetano ng magiging baton. Pero okay man la, mga KK5, ano? Niyan, aton ini pagumustahon kay sigurado kita at aton mga igkasi angkor niyan aton K5 kumustahan nga segment amo init era istorya gihap. Ano an obserbasyon han kakulop nga pagpadayon han impeachment trial. Alright, sige. Hey, Pam Kaburubias. Kaburubias, good morning, sir. Watching ko no and listening from Bagahopi, Babatngon late. Himateo Bantola, good morning, K5 Ogs. Oh, kapi na ko no kita DTX Coffee Mix. Kaya nakagkapi ka na, nakapika ka pa. Sige, alas 5.08 na. Hatong pagbalik, K5 Carlo. Makakaupod natin ganing hagawas. Standby, Anay. Mabalik kita. Mahamalatirang ang mga pahinom doon.
2: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Eye Care Drops!
5: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops! May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops!
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
9: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
10: Ang DTX 500,
9: ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound.
10: Gikan sa palya,
9: yung nagahatag o proteksyon.
10: Patok sa liver failure.
9: Ang pingyang imuatay.
10: Mag-DTX 500,
9: adlaw-adlaw.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Balitang K5 sa umaga. Oh, oh. Servisyo.
0: Okay, balik lang kay K5 at Ramdan. Balik lang kay K5 sa umaga. Oras na 5:12 na. Ang oras sa durutaman hato ng DTX Beauty Soap. O kampante ka sa lagang gulat among DTX sa Sabon. Kung may na kami DTX nga kape, may na kami DTX 500. O may na maliwag kami DTX nga sabon. Amo na ini mga K5. Ang baton, maiha mo ng inop. Nga madugan na nimo kamahusay. Nga kagwapo o kamalaom-laom. Salit gamit na adlaw-adlaw, ha? Ang DTX Beauty Soap. Nga ipadis kahuman ni mo parigo. Ipadis, ipahin din ni mo kilikili para magpabilin kang apresko sa COVID 24 or 48 oras. Ba? Oo, balurhin na duha ka adlaw. Ipahin din mo kilikili para magmabusag at magmahamot ang klinika Day You Fresh, Day You Roll On. So mapapalit niyo ini hatong klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang hamay Avenida Veteranos nga Kalsada. Alright, alas 5:13, Hikagay 5 Carlo, waiting lang kita tiya linya para maka-update kita. O nga di ha, Merkado Publiko Tacloban, mangumusta kita at sitwasyon nga di, ano, ha, gawas. Pag-abot ito aton mapanuplayan niya na itong mga pangunahon nga papliton. Merkules ha, inyo ng Kagay 5 Carlo, ha, di ha, fish section. Ano't marasa yan na nga paksiwon, ano't marasa nga tulaon, ano't maupay yan na nga klasin isda, nga swak hit aton yan na nasasalin pa nga puhunan. Hi, good morning, Myrna Salas. Shoutout ko nung kan Mylin Salas. Pati kan Dandan Cipriano. Alright, sige, Kagay 5 Carlo!
4: K5, Balantay, Merkado!
0: Okay. Ano't maupay nga isusura yan nga pamahaw, Kagay 5 Carlo? K5 mo?
13: Yes, good morning kay K-Pop Oxgan. So good yahapon na ito naton mga K-5. Ganun mamati ato ng mga radyo. And of course, ito nagkikita naman ito naton live. So yan ano kay K-Pop Ox, live kita nga di ito Merkado Publiko ito siya na Tacloban. Specifically nga di ano ito na face section niya. Kundi na pagka na ano kay K-Pop Ox, ito na ako nakikita din yung damong supply itong bangus. Ngayon so good yahapon ito na budlis ano kay K-Pop Ox. Amo itong kadamanan mga isda din yung mostly yahapon nga masurong nga ginpapalita. So speaking iton imo kanina ano pakiana kun ano iton marasa siguro ano kay Keith of Oaks iton mostly iton ginpapalit din ni talaga iton bangus. So aside nga damo iton bangus ano nga supply is nagpapabili lagi hapon iton pamrisuan iton aton bangus ha 200 pesos iton kada kilo. So depende ini ano kay Keith of Oaks kun dagko in naabot ini ha 200 pesos iton kada kilo while iton gurugunti naman aw I mean itong dagko ano ka K-Pop Vlogs 220 pesos itong kada kilo itong gurugunti in ada iniya 200 pesos itong kada kilo so amo ito na presyo ano iton aton mga
0: iton
13: iton aton bangus pero may ada pa ini ka K-Pop Vlogs kay ini nga 200 pesos or 220 amo ini ito na pinaka minimum no pero may ada gyapon ni ra kita tawag ngay andin ka K-Pop Vlogs nga maximum nga diri ra pwede malagpas or magsubra iton ira presyo so iton pinaka hitas nga presyo din iton bangus ano ka K-Pop Vlogs 300 pesos iton kada kilo so maupay na iton quality ni basta 300 pesos kay dagpo na nga nasugad man in presyo gihapon ini ka K-Pop Vlogs. Samtang iwat iton aton iba pa nga mga tinda dini kay drudamo gihapon iton galunggong so far no iton ako nakikita dini nga may adag gihapon mga napalitin tagpira ka kilos iton galunggong kay iton aton galunggong ka K-Pop Vlogs adag gihapon ini at 200 pesos iton kada kilo so nagpareho lang iton presyo ano iton bangus ngayon sugad gihapon iton galunggong that's why nga instead nga maggalunggong yan na iton atong mga ka-K5 makadinalahira iton bangus ka K5 Ogs samtang gihapon iton aton tamban na so far in nagtitika ubos ano nagluslos iton presyo iton aton tamban kay dati nakakapalit kita in 120 pesos iton kada kilo yan na ka-K5 Ogs naabot nala ini ha 60 to 50 pesos iton kada kilo iton tamban. So I don't know kung ano itong rason siguro damo or season niya na itong tamban ano kay nagkakaproblema man la itong presyo ano kay K-Pop Vlogs kun mahinay itong panagat no nga mahinay itong pagkuha itong mga tamban. Samtang itong ato naman pusit yan ka K-Pop Vlogs so far no ito na akong pagsuduy kanina that's why nga iha ko na baton itong tawag kay nagsuri-suri ako nga itong pusit itong mga alimango so far yan na is waray pa mga masag waray pa mga alimango pusit pala itong abilable ano ka K-pop oaks itong aton squid or pusit ada iniha 300 pesos itong kada kilo itong pinakamahal in 420 pesos itong kada kilo ka K-pop oaks kung dagko samtang itong aton yellowfin tuna gihapon kay duro damo gihapon niya na ano dagko ka duro itong tuna nga ako nakikitaan din hingan itong aton pamamakiana itong presyo hini ka K-pop oaks na dalagan lahat 280 pesos itong kada kilo nga dahiton 360 pesos itong kada kilo samtang Dirigi hapon nawawara itong tilapia no ka K-Fabox nga ada gihapon ini ha 220 pesos itong kada kilo nga dahiton 240 pesos itong kada kilo. So mga pera na gihapon ini kasi mana ka K-Fabox nga itong aton tilapia no sige itong pag-umento itong presyo kay itong panuplayan hiniin aato mismo daw ha may Eastern Samara. So that's why nga medyo mahal-mahal na itong aton tilapia kumpara di dahiton mga naglabay nga bulan nga nakakapalit kita hino 120 pesos itong kada kilo ka K-Fabox kay itong panuplayan in Adila mismo. So eton yan na is ato na Eastern Summer iton era number one nga supplier nga di ano iton merkado ang Tacloban. That's why nga medyo mahal-mahal na gihapon iton presyoan aton at tilapia ka K-pop. So far amo ini iton mga available ano nga mga isda aside iton mga talagunting nga mga klase iton isda nga na diri na magihapon ako naka nangingilala ini ka K-pop iton kadamuhan mga talagunti pero mostly iton mga talagunti in adala ini ha 100 paubos iton kilo hini ka K-pop. Oh,
0: pero may dakuan may gunti nga mga isda tida an mag-upay nga pagsiwon ngan an swak iton na bursa K-pop Carlo.
13: O damo actually damo iton gunti ka K-pop ogs ano para iton aton mga K-pop nga
0: may burot sapsap lawayan
13: o mga sugad nga klase iton isda no ka K-pop nga mostly gihapon amo iton mga ginpapalit yan na pala nga aga kay presko pa kay Nornian daw in o bangin ma-expose na inihiton sira kiton panahon ngan malala inagihapon iton mga klase iton isda ka K-pop ogs.
0: Sige okay ka K-pop Carlo, how about aton panahon nga nagawas, kumusta bagan madalumduman madalum tama ba?
13: Well, so far iton iton ang nakikita din ni ano ka K-pop ogs gani iton atbang ano ha may dagat ngadto iton ba ha may summer kumbaga pa iton summer kay dinda magun magtitikang iton kumbaga pa madalumduma ang mga iton panahon or diri nga ni iton cloudy ano so as you can see naman ano ka K-pop ogs medyo cloudy nga dito na summer nga time goes by Nornian bangin ini nga mga adampog in mapakadinag gihapon itong Tacloban medyo madalumdum yan na iton aton panahon ka K-pop ogs ano if in compare naton kakulok nga panahon which is yan na pala nga oras in malamrag na nga malipyo iton aton kalangitan waray ini mga dampog pero as you can see naman yan na is medyo madampog iton aton panahon yan na ka K-pop ogs.
0: Okay, K-pop Carlo, thank you so much. Go ahead, K-pop Carlo.
13: All right, ka K-pop Ox ngan mga ka K5 na to na market report indoor ta iuhan na DTX Cofemex. Nakagkapi ka na detox ka pa ini ka K5 Carlo Arisgado para kang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad at akloban ngan bukos niya sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: All right, damos lamang yung K5 Carlo Arisgado. Alas 5:20 na. Shoutout anay. Kuya, shoutout ko at Bertos family and Yugo family from Anna Marie Yugo. Hi Mamila, good morning kay K5 Oxiver. Shoutout akong unik ko iho. Hi Chan Paul. Leasing, amping permit imo travel. God bless. Hi Kuya Jamie Gote, good morning konsihal. Shoutout. Mga kaupod ko ha, Tris Maria Strucking. Watching live from Manila. Sir Lon Loigo, good morning. Dito ha, midsection na merkado. Alright, sige, resulta kita ng loto kay K5 Ray, no? Ang kakulop ini, kanang kakulop ng resulta. Ultra Loto, 658, mga K5. Dakot premium na hini, 148 million pesos per bida. Ikaw nga, isang kahit magdaog hini. Bangin ka kundi humatag adaha aka. At iba na numero 47, 49, 17, 31, 28, ngan numero 30. Ayun. O, saan mo ito. Waray nagdaog. Sumalat PCSO. Ano? O, ngayon kita. Super Lotto 649. May 82.2 million pesos. Ngayon, jackpot price. Winning combination. 48, 15,

0: 9. Sakto ko na akong kahampang kakulop. Amo ko na ni numero straight. Congratulations. Salit na kadugang hinpira kabutilya. Alas 5.042. Nga alas 9 kagab is 667 mga kakayfime. Slide. Naton hearing kakulop nga 279 nga 789. Kaya ang resulta na alas 2 nga bula 759 mga kakayfive. Oo, so anakon ang nagdaog kakulop nga aksangkay. Ito nga 759 ay ilagin matikmatik kay 7 plus 5 plus 9 equals 21. O, July 21 kakulop. Baga sugat ba ito? Pagtaya. Oo, di ba? 7 plus 5 plus 9, di ba? Equals 21. Alright, atong hiring-hira ka kay 5 Oximer, Adiman. Auto 5-1-0-9-1 ngan 1-5-3. Alright, sige, alas 5-23 na mga kakay 5. Kakay 5 Ray, latos kita kang kakay 5 Carlo. Balikan natin para natin mga police report. Kakay 5 Carlo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Kakay 5 Carlo, i-K5 mo.
2: Yes, kakay 5 Ox, adin natin bang nahikay ka mga police report at ika nga magkalain-lain ng police station na bukos ng sinirangan Visayas. Kundi in Samar nga Northern Samar in tulunga individual nga mga miyembro han communist terrorist group ang sumurender ha mga otoridad ha Samar nga Northern Samar dida hiton Hulyo 20 at sumay hiton Police Regional Office 8 lakip ha mga sumurender ang 75 anyos nga hi alias Alan residente han barangay San Roque Santa Rita Samar nga nag-turn over hin usang revolver nga tulo nga bala. Igintubyan gihapon ni alias Orlan ang iya kalugaringo na habaranggay kana kagdao Silvino Lubos sa Northern Samar nga nagdarahin kalibre 38 nga revolver nga waray serial number nga may duha nga bala. Samtang nga anti-sini siyahan nga nagsurrender ay alias Tiboy habaranggay Santander Bubon Northern Samar nga nag-turn over naman hinusa nga kalibre 38 nga revolver. Adto na kustudiyan kapulisan ang tulo para ito dokumentasyon nga evaluasyon para posibleng nga pagpailarom na nira ha Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP nga nagahatag in hinapang ng suporta para han mga anay rebelde. Samtang nga pambuhan Northern Samar naman in naawat ang kinabuhian usang lalaki mahuman ini nga pamumununa habarangay inaginayan na pambuhan Northern Samar alas 7 itong gabi dida itong naglabay nga adlaw. Ginkilala itong biktima ngay alias Danda, 52 anyos, usang nga paragumangan inasawaan. Ngayon residente naman ini, han barangay or hanasabing nga barangay, itong pambuhan Northern Samar. At suspect liwat in ginkilala kan alias Earl, 39 anyos, usang gihapon nga paraguma inasawaan. Ngayon residente han pariho nga barangay. Ha impormasyon nga nakuha, nagkatangka ha inom, ang biktima nga ang suspect upo dan ira mga kasangkayan na balagi itong biktima nga dumaop itong suspect na biktima nga hawaray klaro nga rason intigda ini niya nga ginbuno halikod nga dughana gamit itong matarom nga armas nga dipanga. Dayon nga dumalagan itong biktima nga nahimo nga makatahka sa suspect pero waray makatalwas nga namatay kataliwan ito na pipira ka minutos. Nagsurrender naman ang suspect ha naka-duty nga barangay kagawad ngan gin-turn over ha Pambuan Municipal Police Station samtang nga gindaraliwat iton patay nga lawas ng biktima ha RHO Pambuhan para iton autopsy. Samtang lagos naman kitahan na hilungos late kundiin por luminos 448,000 pesos nga kantidad in cash collection ang nadarahan usang babae nga sales specialist. Tikang nga gintatrabahuan nga usang nga money exchange establishment of Western Barangay Hilungos Leyte didahiton Hulyo 20. Nagawa sa inisyal nga investigasyon nga banda ala una hiton kulop han mismo nga adlawhan umabuti alias Kerry 25 anyos usang nga auditor han establishmento para unta mag-audit han sales transactions han branch nga ginasikasuhan suspect nga alias Juvie 33 anyos nga sales specialist nga naka-assign gihapon dito. Sumala hiton kan Kerry mahuman igpasabot ha ira supervisor nga alias Ellie 43 anyos nga ha-suspect or nga ha-suspect nga nagtiti or magtitikang na itong pag-audit napansin hini nga baga hindi rin komportable itong suspect nga naghangyo nga igdilatar ang pag-audit hin pira ka minuto nga nag-explicar nga waray man mga customer hadto nga mga oras nga diri nagmagdagmit. Waray

0: iya ka kay Favox ginpasabutan suspek ka auditor nga temporaryo anay hiya mauli para maglimpyo antes bumalik. Mahuman dayon paglakat ang suspek ha lugar gininspeksyon ang auditor and cabinet drawer kundi ina nakabutang ang cash collections ha nasabi nga branch. Dito na niya na-discover ka kay Favox nga nawawara na ang nakabundle nga cash nga nagkantidad in 448,000 pesos. Dagmit naman ini niya nga gitpahibaro ha ira supervisor nga amo naman ang nagkontak ka kapulisan para mangaruhin bulig. Haginbuhat nga follow-up operation ng mga operatiba ni Lungos Municipal Police Station. Opo dito nasabi nga auditor na aresto ang suspect nga gindara hamao nga buhatan para itong sakto nga disposisyon. Ginaandam na gihapon ang kaangayan nga reklamo para ang qualified thief kontra hamao nga suspect. Mga ka-K5 na itong police report, Induro Tayuhan, DTX 500, ang makusog na pangontra ng high blood pressure and diabetes. Ini, ka-K5 Carlo Arriscado, parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan ng sudan na takloban ng bukos ng sinirangan ng Visayas. K5 News FM.
1: All right, damos lamang yung K5 Carlo Arriscado. Alas 5:28 na. Maghuhula talaga kita ka K5 Bray. Ito ang K5 Kumustahan. Nga atong segment, kinada aga, ano, pangumusta ito na mga pangunahon na dumagko ng mga balita. Trending o ng mga balita tikang ito na atong mga sister stations, ano? Mga K5, ha, K5 Santiago, sundalo nga tikang ha, Kalinga, patay. Mahuman na magkaadahin na pupsilay. Nga dihin nga mga ginkikilala nga mga remnants. Remnants ito ang ICRC. Dito ha, Abra. So, sige na, toki buntay ni niyan. Kanda ka K5 Dan Chavez. Ha, K5 News FM Palawan. Lalaki na tad-an nga patay. Usang masukal nga lugar dito sa Puerto Princesa. Anot an waray-waray han masukal nga lugar. Basta siya tiya sangkay. Samtang ha K5 CDO miyembro han LGBTQ arestado. Ha ginbuhat liwat nga bypass operation. So amo niya na amoy ni taton mga balita mga K5 samtang dinhi aton update liwat kita kakulop kay dito ha Leyte National High School ha Leyte High naghugot han seguridad mahuman makakarawathin na shooting threat di papastilan nawawara ini nga mga sugod ini nga insidente mahuman labag magtikang ang dinhi ha San Jose National High School di ba haros kada semana may mga may pirang mga eskwela han nga nakakarawatin hulga mga ka K5 ano sino may mga nadakpan nga estudyante may pusil may kutsilyo an last han niya na din adto nga lugar an may da niya note nga nakabutang an may da, bala idahan papel nga iya gin suratan han iya baga note kun baga nagkaka uunan una ba ini nga mga kabataan niya na bangin nag baga pamarayaw ini diri ini maupay nga parayaw kun baga intrimis ini diri ini maupay nga intrimis ano so, sana ini nga mga nagkakahisakban nagkakadadakpan matagan ini hinleksyon mga ka K5 K5 Ogs kay kumpoy dila kanod panubalon ayaw kabataan. Alas 5:31, oray pa, kakifebre. Sige, waiting nila kita mga kakifive. Adi na, ito na itong K5. Okay na, oray pa. Sige. Ayun, sangkay. While waiting, itong aton K5 kumustahan nga segment. Haaton mga namamati nila, ano? Nagpapadayon yun at aton libre nga check-up. Nag-start inihan na Lunes, kutob ini Friday. Libre nga check-up haton Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, no? Alas 8 aga, abril yun at aton klinika. Kutob alas 4 hiton na kulup. Ngan pagka Domingo, may daliwat kita ng ka-schedule nga libre nga check-up gihapon, ano? Yan na nga tirabot nga July 20. 6 mga K5 from 8 a.m. to 3 p.m. ha? Sige, so avail ka mo hininga libre nga check-up napaka maupa hining mga K5 ugsa ka mo gumamit hininga aton mga produkto ang gini-endorso ha iyo hininga mga supplement ka K5 at aton panuyuan ipabilin ka mahimsog o maupa iton aton panlawas
2: balitang sigurado.
1: Alright, sige, alas 5.32 na. Ano, waray pa susulod dira kay Fibre. Sige daw, nakamute, no? Nakamute.
2: Go, Isabella.
1: Yun. Sige, ikuan anay, paob si anay kay titirahon ko anay introduction, okay? Alas 5.33, mga K5. Alin natin, K5, kumustahan?
3: 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro City. At 100.1 K5 News FM, Santiago City. Kisingin, kumbaga, balitang K5. Kumustahan? Balitang K5, kumustahan?
2: Ay mga ka-K5, eto na! Punta natin agad ang ating mga ka-K5. Mulain na natin si K5 Og Semerasidre. Diyan po sa Tacloban at alamin natin yung signal natin. K5 Og Semer, i-K5 mo!
1: Opo! Good morning, SMJP, mga ka-K5. Dito po sa Tacloban. O, malinaw na malinaw po ang signal. Back to you, SM!
2: Maraming salamat, K5 Og Semer. At ngayon, puntahan naman natin ang Cagayan de Oro. Alamin natin yung, kumusta yung signal namin dyan, K5 Martin?
4: Malinis na malinis, K5 JP, no? Ayos na ayos yung signal po nyo dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, sir.
2: Maraming salamat, K5 Martin Rapano. At dyan kay... Yeah. K5 Dan Chavez sa Santiago Isabela, kumusta ba yung dating ng Puerto Princesa, Palawan dyan?
5: So far, K5 SM JP, loud and clear ang inyo pong signal dito po sa Santiago City.
2: Ayos! Mga K5, diretso tayo. Alamin natin yung kampiyon ng mga balita mula sa ating pong mga kapatid na himpilan. Unahin na natin si K5 Dan Chavez. Yung naku po. Sundalo mula sa Kalinga, nasawi sa Bakbakan laban daw po sa mga remnants ng ICRC. Doon naman yan sa Abra. Kampiyon na balita, K5 Dan Chavez, K5 Mo.
3: K5 News FM 100.1 Santiago City.
5: Dito po sa area namin, malaking viral po ngayon at usap-usapan ngayon. Ito pong pagkasawi ng isang bayani pong sundalo na tubo pong lalawigan po ng Kalinga. At nag-alay po ito ng kanyang buhay habang pinoprotektahan nga po ang komunidad laban po sa natitirang kasapi po ng Ilocos Cordillera Regional Committee or ICRC. At naganap po ang encounter sa may sitio Ambalag, Barangay Lanag, Lacob, Abra nito pong Hulyo 19. At kinilala po itong bayaning sundalo na si Corporal Drexler Gumayat. Siya po ay 34 anyos at kasapi po siya ng 50th Infantry Defender Battalion sa ilalim po ng 503rd Infantry Brigade. Samantalang mabilis naman pong na-evacuate, ito pong kasama niya na dalawa pang sundalo na nasugatan rin sa Bakbakan. Mabilis naman pong naglunsa na pursuit operation ang tropa, subalit magbangga ngayon ay hindi pa rin po nahuhuli bagaman nagkaroon po ng ikalawang encounter na ikinasawi naman ng isang miyembro po ng ICRC. At dahil po dyan, nagpaabot din po ng pakikiramay ang mismong commander ng 58th Infantry Star Division na si Police na si Major General Gulliver Sinires. Sa ngayon ay totally sa buong region to kasi sa area po namin sa Cagayan Valley ay meron na lamang pong 12 na lamang po at itong nakasagupaan nitong ating tropa ng kasundaluhan ay 10 na lamang sila batay sa pagtansya ng ating mga kasundaluhan at nalagasan pa po sila ng isa. So far, dito po sa area namin ay meron na lang pong 9 sa ngayon na tinutugis. At pagkatapos po niyan ay totally wala na po itong mga makakaliwang grupo na ito dito po sa area namin. So yan po ang pinakamalaking pinag-uusapan ngayon na dito po sa area po namin dahil kahapon din ay naiuwi na ito pong bangkay or labi po ni Corporal Drexler Gumayat sa kanya pong tinubuang lupa. Back to you, K5 JP.
2: Salamat, K5 Dan Chavez. Mula dyan sa kapatid nating impilan sa Santiago Isabela. Puntahan naman natin ngayon si K5 Martin Rapanot. Uy, parang napakaraming droga dyan sa lugar nila, sa area nila. Kasi sunod-sunod eh. Na mga balita ni K5 Martin, puro mga by-bust operation. Ito, sa pagkakataong ito, mga ka-K5, isang miyembro ng LGBTQ, aba, yun naman daw po yung hinuli. nahuli sa isinagawang bypass operation dyan sa kanilang lugar. K5 Martin, K5 Mo!
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
4: Araw-araw dito, K5GP, no? Ang panghuli sa mga illegal drugs dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. But before that, ipahiwatig natin sa ating mga kababayan, lalo na sa inyo dyan, na pumunta dito sa Cagayan de Oro at saka magbaylan na going to Davao, na sa ngayon, no, sabi ng aming DPWH, yung San Fernando Bukidnon na dyan ka magdaan patungo ng Davao via Buda, hindi pa madadaanan ang mga kakifay dahil po sa landslide. So pag dito ka sa Cagayan de Oro going to Davao, talagang madilatar yung travel. Supposedly 6 to 8 hours yung travel mo, sa ngayon baka abutan ka ng 20 hours dahil sa ang taas ng pila o dahil sa mga ilang daanan dyan sa Bukidnon ang affected ng landslide, mga kakifive. Samantala, ito namang maabilidad itong nasabing LGBTQ, mga kakifive, dahil sa nagbibenta siya ng illegal na drugas, ipagwala ng illegal na drugas, siya magbugaw ng mga babae dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Aside from that, pag wala naman, membro daw din ito ng Akyat Bahay Gang itong naaresto sa aming mga otoridad, particular na sa Police Station Number 3, Sagura Police Station, itong nasabi ng LGBT. Nakuha sa kanya sa isang bypass operation na ginanap dito sa May Lapas 1, Barangay Lapasan, sa aming lungsod ang Shabu, mga kakifive, itong nasabing alias Bayot. Pero hindi siya taga Cagayan de Oro, ha? Temporary lang siya dito naka-stay. Ito ay nitibong taga Valencia, Bukidnon. Valencia City, Bukidnon, mga kakifive. Bukod sa pagkakasangkot sa illegal na droga, kilala rin ang suspect na nagtatrabaho bilang isang bugaw. Ayon sa ulat ng kapulisan, naging matigumpay ang operasyon matapos mabilihan ang suspect ng isang pakiting pinaghilaang Shabu na naggamit ito ng bypass money na 500 pesos, mga kakifag. At may mga sashi din na Shabu na nakuha sa kanila na may market value na 6,800 pesos, mga kakifag. Sa ngayon, inaasikaso na ang kaso under the Republic Act 9165 sa nasabing suspect at nakakustudiya ngayon dito po sa aming detention cell, sa May Maharlika detention cell dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Yan na po, K5JP, ang mga viral na namin na mga balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sorry. Back to you, Sir JP.
2: Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Galing po yan sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Samantala, alamin natin yung detalye ng kampiyon na balita. May kinalaman ho dito kung saan naman nagbabalik na yung opisina sa hanggang Biyernes na ulit. Diyan sa Leyte, mga ka-K5, yung Leyte National High School, naghigpit naman daw po ng seguridad matapos na makatanggap ng shooting threat na naman. K5, Oxibera Sidre, para sa detalye ng kampiyon na balitang yan, K5 Mo!
3: K5 News FM, Akloban City, 103.1.
1: Opo, maraming salamat, SMJP. Kaya nga, ito na naman tayo, mga K5, itong mga responsable na mga kabataan. Kung joke lang to, hindi ito magandang joke, kasi maraming naaabala. Anyway, so dito sa Tacloban, kahapon, naghingpit ng seguridad at nagtalaga ng mga tauhan ng kapulisan, kabilang ng Special Weapons and Tactics Team, o SWAT, sa Leyte National High School, matapos makatanggap na naman ng banta ng pamamaril sa pamamagitan ng social media noong Lunes ng gabi. So, kinundi na ito ng Department of Education na Tacloban Schools Division ng naturang online threat at natanggap ng pamunuan ng paaralan alas 11 ng gabi noong Lunes, Hulyo 20. Ayon sa ulat, isang individual ang nagbanta ng mass shooting at nag-aakusang binubuli di umano ang kanyang nakababatang kapatid sa naturang paaralan. Ayon naman kay DepEd, Tacloban Schools Division Superintendent Sherlita Palma, bagamat ituturing nila na lubhang seryoso ang banta, hindi naman nila itinigil o sinuspendi ang face-to-face classes sa pinakamalaking pampublikong paaralan sekundarya dito sa Eastern Visayas, itong Leyte National High School. So, yun, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng ating mga otoridad sa paligid ng campus habang pinapalakas ang mga umiiral na protocol sa seguridad tulad ng pag-i-inspection sa mga bag at paggamit ng metal detectors. Nananawagan ngayon mga K-5 ang DepEd at ang lokal na pulisya sa mga magulang at maging mga mag-aaral na manatiling kalmado ngunit mapagmatiyag at agad report ang anumang kahinahinalang aktibidad sa ating mga otoridad. So yan, SMJP, mga ka-K5, ang isa sa mga pinag-uusapang pangyayari dito po sa lungsod ng Tacloban. Back to you, SM.
2: Salamat K5 Oximer Asidre. Samantala dito sa amin sa Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, kahapon merong natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa Kamarikutan. Alam niyo ba yung Kamarikutan?
1: Kamarikutan.
2: Oh,
1: hindi ko alam yan, Sir JP.
2: Ikaw K5 Dan, familiar ka ba, narinig mo na yung Kamarikutan?
5: First time ko po marinig, SM.
2: Oh, hindi pa rin. Si K.P. Martin, Kamarikutan.
4: Lalo na kami, lalo na ako dito sa Mindanao, hindi ko familiar yan.
2: Now you know. Kasi baka pumunta ka ng Palawan, ng Puerto Princesa, mamaya sabihin sa'yo, may mamit ka dito, dalhin mo ko sa Kamarikutan. Oh, diyan sa Kasukalan. Big sabihin yung madamu o magubat na lugar.
5: Masukal.
2: Masukal, Kamarikutan. Para
4: dito sa amin, Kasagbutan.
2: Kasagbutan. O dyan sa sa Santiago?
5: Nasa MEC. Kanyami, Kasamikan. Kanyami dito yung SF.
2: Ay, masarap ka agad. Sa pangalan pa lang. Ay, dyan sa Tacloban kaya.
1: Dito sa amin.
2: Masukal, Kasukalan.
1: English yan, Sir JP. Grass Hotel.
2: Uy. Wow. Hindi nga. Totoo?
1: Grass Hotel. Opo, opo, opo.
4: Special ah.
2: Sa Tacloban, grabe naman.
1: Grass Hotel yung tawag dito.
2: Ang sarap naman pumunta ng Tacloban para maka-check out dyan sa Grass Hotel. O yan, Kamarikutan. Ibig sabihin, masukal, local tongue yan dito, local dialect, yung Kamarikutan. Salitang kuyunun. Mga ka-K5, pasado alas 11 ng umaga at eksklusibo na itinawag yan sa K5 News FM Palawan kahapon. Kaya sa eksklusibong panayam ng K5 News FM sa misis ng biktima, parang meron daw kasi itong epilepsy. At kapag sa pakiramdam ng biktima na pinangalanan lang sa alias na Pat, ano po mga ka-K5, 30 years old, umaalis daw talaga ito ng bahay nila, lumalayo. Siguro parang iniisip niya na baka hindi siya makapanakit. Ano po mga ka-K5, kaya nung nakaraang gabi, umalis ito sa kanilang bahay at nagulat na lang sila kahapon nga ng bandang alas 11 ng umaga nang makita itong wala ng buhay sa isang masukal o Kamarikutan dyan po sa may bahagi ng Purok Masigla sa Barangay Tagburos. Although parang sinasabi, inisyal na ulat ng ating mga kapulisan na wala naman sila nakitang foul play sa pagkamatay ng biktima, ay humihingi pa rin ng hustisya yung pong misis at mga kaanak ng biktima sa kanyang pagkamatay at gusto yata nilang parang siyempre makuha pa rin malaman kung ano ba talaga yung tunay na dahilan. Pero malakas yung ebidensya o parang malakas yung hinala dito na yung tinitingnan nilang naging dahilan nga ay posibleng sinumpong ito ng kanyang epilepsy, mga ka-K5. Kaya doon sa may mga epilepsy, Paalala natin, eh, araw-araw kayong uminom ng DTX 500 kasi meron yung mataas na ORAC value, di ba? Yung antioxidant na nandyan sa kapsula na nakakatulong po para manormalize o mapagaling ng tuluyan yung mga ka-K5 natin na may epilepsy. Mahirap yan kung may epilepsy ka tapos ikaw yung testigo doon sa iuupo sa impeachment trial, kung doon ka mga isay-ngisay, eh, tugas na. Oh, mga kakaipay. So, anong masasabi niyo sa mga nangyayari ngayon sa paligid-paligid natin?
4: Dito sa amin, Dax Cagayan de Oro, no, yung mga iba't ibang sektor, nag-antay sila, nag-antabay sila sa hindi sa impeachment. Ngayon sa ikalimang suna ng aming presidente, sa ating presidente, oy, mga kakaipay. Especially yung mga... ano namin, yung mga nasa sektor ng transportasyon dahil po sa sunod-sunod na pagtaas ng produktong petrolyo, sana nga na ano daw makuha ng pansin sa ating presidente at yung modernization, dahil patras abanti daw yung sa modernization sa mga bagong sasakyan na hindi pa totally na-implement, patras avante, sabi ng sectoral group namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga ka-K5.
2: Diyan sa Santiago, anong may mga pagkilos ba diyan? K5 dan?
5: So far, SM, meron din. Kaya't dito rin sa area po namin, pareho lang din po sa Cagayan de Oro, na yan po ang focus ngayon ng ating makababayan rito, yung zona ang kanilang inaabangan kung ano naman po ang mga ilalatag ng atin pong mga ng atin pong pangulo na solusyon sa mga, lalo na talaga unang-una po yan yung problema po sa produktong petrolyo na lalo't kahapon sumipa na naman, kaya't zona po ang pinakaabangan nila. But some of the people here ay interesado rin pa rin po na nakikinig, nanonood sa impeachment ng ating Vice President. Yun nga lang ay siyempre meron pong mas malapit din po kasi na activity, which is the zona, kaya medyo nasi-shift yung attention ng ating mga kababayan po rito.
2: Oh, maraming salamat K5 Dan. Eh, Monday na ito, K5 Ogsimer. Kumusta naman ng kalakaran dyan sa Tacloban?
1: Opo, dito sa Tacloban, pansin ko, K5 JP, mga ka-K5, ano, may mga nagkakalat ngayon na parang placard. Iba to sa impeachment to ni VP Sara na may sulat na buksan ang tax records, buksan ang bank accounts ni VP Sara. Parang mga panawagan, no? Sa iba't ibang bahagi ng Tacloban, may mga napapansin kami ganito. Oo.
2: Oh. Eh, napansin nyo ba? 450 na? 550 na? Hindi, may ano eh. Di ba, may parang may nangangamoy ngayon na may gagawin daw na pagkilos yung grupo ng yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sa zona. At malakas din yung ugong ngayon eh. Parang may mga ano na, magre-resign na daw si Vice President Sara Duterte. Dahil dyan sa, kita nyo pa, abroad-abroad lang, sabi nila, parang wala lang, relax lang. Kasi ang iniisip nila, baka mag-resign ito sa kalagitnaan. O yung kung bubuksan na yung tax record nito at yung mga bank record nito. Oh. Yun ang
5: dumi yun. May meron nga ugong-ugong na ganyan. Pero so far, as member of the Iglesia ni Cristo, ay wala pa po kaming naririnig na kukuha naman po na ulat or anumang tagubilin regarding sa activity na yan. Kaya so far ay siguro it's up to the pamamahala to confirm kung meron po ba talagang gawain. Pero kasabay po kasi ng anniversary, yung July 27 on Monday ay anniversary and meron talagang activity ang INC during July 27 or anniversary. Pero
2: anniversary niyo ng Iglesia ni Cristo every July 27 talaga.
5: Tama po. 112th anniversary po ng INC sa Monday. And mostly talagang may mga malalaking activity po yan. It's either yan po ay yung pagtulong.
2: Baka ginawan lang ng po ng ano, binaginawan lang ng istorya ng iba. Alam niyo naman, malilikot yung pag-iisip. Pero baka sa kauna-unahang pagkakataon, magkaroon ng anniversary na unang pinagmulta sa ganito nga mga ka-K5. Sige, bukas na lang ulit mga ka-K5. Paalam na tayo. Unahan mo na, K5 Martin Rapanot.
4: Mula dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, ako po si ka-K5 Martin Rapanot, nagsasabing may muntag kanatundaran.
2: Maraming salamat, K5 Martin. Mula dyan sa Cagayan de Oro, Santiago naman tayo, K5 Dan Chavez.
5: Mula po rito sa Santiago City, lalawigan po ng Isabel. Ako po si K5 Dan Chavez at bumabati po sa inyo ng naimbag nga bigat ka K5.
2: Maraming salamat. Punta naman tayo kay K5 Oximer Asidre dyan sa Cagayan. O dyan sa Cagayan tuloy. Sa Tacloban City. K5 Oximer, naano ko yung hotel mo dyan. Gusto ko mapuntahan yan.
1: From K5 Tacloban, K5 Oximer Asidre, maupay nga aga.
2: Kita tayo bukas mga ka-K5 mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, K5, John Paul Dacoco, mayad na temprano sa ating tanan.
1: Alright, alas 5:53 na. Ka-K5, ikuha na lang si Ruel. Signa kay tungod limitado tanga oras. Oo. Bangin mag-goan pati ang pagtawag. Okay na? Or kung naka-standby na hiya, si Ruel. Waray pa? Lunes. Sige. Okay na ito, kay February, ano? Kay naton oras. Anyway, sige. Mga pag-abri pala tayo radyo, mga K5. Kanit aton na mapapausa ka mo, ano? Kaya ano maurat-urat aton panahon. Apektado kita hitong draft or extension hitong low pressure area. Mga K5, hitong southern or eastern section hitong southern Luzon ng Visayas. So, ano yung mga lugar K5 Oximer? Bicol region ngan Eastern Visayas. So apektado kita traffic iton LPM may low pressure nga gin-monitor. Amo init nagpapaoran ha aton tikang paka kagabi mga ka-K5. All right. Sige, alas 5:54 na masunod ng DTX 500 Morning Newscast. Kadugangan mga pamunahon ng mga balita lokal, national, international entertainment and sports. Ako naman yung naging anchor man ka K5 Oximer. Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan. Hashtag na ng Tacloban yung nabugos nga si Rangan Visayas. K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Ng may D3.
10: Kapalit sa mga balika.
8: D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog.
11: Mo ba?
12: Before dahin ko mag-oil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan ako og D3Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Ma 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhaton ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang po sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
11: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
12: Saman.
11: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
12: Wow.
11: Gipusan kog duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
12: Bulletproof coffee siya, no?
11: Kana.
12: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
11: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa, ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
12: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3Bio?
10: D3Bio.
13: Ako sir, yun, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtengi hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
12: Monay power ni D3Bio nga wala sa ordinary plain D3 certificate.
11: Correct.
12: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
11: Wow.
12: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus or JP, boom, oh, kag na yun. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
11: Oh, dili na.
12: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
11: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
12: Correct.
11: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
12: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
11: Kaya.
12: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
11: Ila,
12: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Kung ga D3Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
11: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na sab si Doc Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
11: Dili abusohon.
10: D3Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
10: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio.
8: D3Bio.
10: Health News.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa. Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ora! Sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 6:01.
6: Live mula sa Bulwagang Balitan,

0: Mabay nga kagagay-5, rin at magpasong ang mga notisya. Ato naman mga laray, uluhan. Balita lokal, alkalde ni Porlos Eastern Samar, ginklaro nga waray aktibidad in pagmina hayra lugar, haluyohan ginaprobaran nga exploration permit.
1: Samtang nga resolusyon nga nagaaghata pag-intervener han Local Water Utilities Administration ha problema ha tubig a probinsya iginpasa sa guniang panalawigan han later.
0: Balita National, NBI, maida na mga persons of interest na ginaaligar ga plano nga pagpapatay ni VP Sara kontra kan Presidente Marcos.
1: Samtang 23 pesos nga minimum of fare ha jeep ginaarohan mga grupuhan transportasyon.
0: Balita international, militar han Iran ginatake ang mga base or base han Amerika ha Bahrain nga Kuwait.
1: Samtang militar naman han Lebanon nagpadaranahin mga sundalo ha pilot zone hasor han nasod mahuman umatras ang Israel.
0: Business report mga K5 AU Hebatuan, ang Pilipinas gihahataas si ang sukot ang kuryente habugos nga Southeast Asia.
1: Nganhato naman balitang kakaiba, matungod handa ko nga bukol tatay haba sa Isamar siyam kaadlaw nga nagbinisikleta para magpatambal Hanagas City.
0: Mamabili na pag natan ko so kakaifan Tacloubanon basketball player magbumulay ha FIBA World 3x3 or 3x3 championships.
1: Nganhato naman balita entertainment, Joshua Garcia ginkansela han mga netizen sa matungod han pagiging DDS.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, in DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlawan Merkules, Julio 22, 2026.
1: Ako'y KK5 Carol Medino.
0: Ako naman, KK5 Oxemer Asidre.
1: Live and yung mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikita kami din man liwat ka para dihiton kalibutan pinaagi ha YouTube channel, TikTok nga Facebook page, i-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga na detalye hanaton mga balita.
0: Alas 6.4 na mga K5 haton siyahan nga balita lokal. Resolusyon nga nagaaghat hapag interbiner han Local Water Utilities Administration o LOA ha problema ang tubig ha probinsya ginpasa na ha sangguni ang panlalawigan han Leyte. K5 Roger Tilana, K5 mo.
3: Pasayin resolusyon ang sangguniang panlalawigan ng Leyte durante ni ka-49 nga sesyon regular kakulup nga adlaw Hulyo 21 nga opisyal nga nagaaghat nga nagpipetisyon sa Local Water Utilities Administration o kun LOA nga igpatuman ang supervisory nga regulatory powers ini hailarom ang presidential decree number 198 hailarom ang resolusyon nga ginproponer ni board member Wilson Oy ginpapangaro hini nga mag-intervener ang LOA ipinagihin komprehensibo nga operational nga financial audit sa Leyte Metropolitan Water District o kun LMWD nga magpatuman hinangay nga corrective measures agud masulbar ang nagtitika grabi nga problema ha supply han tubig. Sumala hanag dusuhan resolusyon padayon nga nakakaapekto ang kakulangan ng tubig diri laha Tacloban kundi pati na ha ibang mga lugar nga sakop han serbisyo han LMWD. Kalakip na ang mga bungtuhan Palo, Tanawan, Tulosa, Tabon-Tabon, Pastrana, Santa Fe, ngan Dagami.
4: Dako na kung problema, itong supply itong tubig, din niya itong dapit, ano? Din lang kayo Tacloban City. Din itong gawas itong Tacloban, itong LMWD service area, so itong Palo, Tanawan, Pastrana, din na Santa Fe, Dagami, amot service area itong LMWD. Dito di pa kaya mga dapit, amo gyapon itong problema, itong tubig gyapon.
3: Gintagan himbugat ang resolusyon nga may mandato ang LOA ha ilarom ha Presidential Decree 198 nga magdumara hin inspeksyon nga magpatuman hin angay nga mga intervensyon ha mga local water district agud masolusyonan ang maihana nga problema ha supply hin tubig nga mapauswag ang serbisyo ngadto ha publiko. Para DTX 500 Morning Newscast, Inihi ka K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, na siyudad ng Tacloban. Yan bugos nga sinirang Visayas, K5 News FM.
1: Samtang halain pa nga balita lokal, klase ha Leyte National High School, waray suspendera haloyuhan panarhog, subayhan DepEd at Tacloban City. Kakifib Carlo Arisgado, K5 Mo.
5: Nagdesisyon ang Department of Education Schools Division ng Tacloban City nga diri igsuspender ang klase ha Leyte National High School kakulop haluyuhan na karawatan ni eskwelahan nga panarhug. Sumalahan opisyal nga pahayag han DepEd Tacloban na karawat han Leyte National High School ang ginaaligar nga shooting threat gabihan na kalabay nga adlaw han Hulyo 20 nga dayo naman ininira nga ginreport ha ere school principal nga hi Dr. Bayani Aduna ha Philippine National Police. Igin refer ini nga incident ha Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO agad mabilingan ang individual o grupo nga responsable han mao nga panarhug. Waray naman suspenderahan DepEd Tacloban and face-to-face classes ha Leyte National High School yana nga adlaw, pero ginpatapon han mga otoridad nga mahugot nga sufisyente ang iragin bubuhat nga paniguro para han katalwasan ng mga estudyante magturuto nga mga school personnel. May da mga pulis nga miyembro han Special Weapons and Tactics o SWAT team nga igin deploy mismo ha sulod han eskwelahan. Ginsiguro gihapon ang school division ng Tacloban nga kontrolado nira ang sitwasyon nga padayon ang ira pakigsumpayan ng mga otoridad nga gobyerno lokal para hapagbantay nga pagpatuman han mga kaangayan nga aktibidad para haproteksyon han mga estudyante nga school community.
6: I decided na ituloy yung klase na hindi mag-suspend ang face-to-face kasi nandito naman yung ating mga taga-PNP to help us in our security.
5: Para ha DTX 500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado para han kampiyona ng mga balita serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: K5, ay babang balita ang alkalde han Hipurlos Eastern Samar ginklaro ng waray aktibidad din pagmina haera lugar. Ininhaluyo han ginaprobaran ng exploration permit. K5 Kim Soriano, K5 Mo.
7: Ang Hipurlos Eastern Samar Mayor Gilbert Go nga waray paaktual nga operasyon hin pagmina haira bungto haluyuhan pag-aprobar han mineral exploration permit nga nasakop han Hipurlos nga Balangiga. Iniin kasunod han anunsyo han Altimas Mining Corporation nagkabahin han ira mineral exploration permit nga igin issue han Mines and Geosciences Bureau. Pagklaro ni Go ang permit in para laha eksplorasyon o panginano kung may da mineral deposits o chromite han nasabi nga lugar nga diri karuyag sidngon nga magtitikang dayon ang mining activity. Sakop ang exploration permit ang sobra 902 hektar nga parte han Hipurlos nga Balangiga ha Eastern Samar. Siringhan alkalde waray gahom ang LGU nga balabgan ang exploration permit nga ginaprobaran didaan Hunyo 22 nga tuig tungod kay iniinigin issue han national government. Pero hakalayuhin iya igin patapod ni Go nga iya pupugnan ang anuman nga proyekto nga posible makaapekto hakalibungan na pagkabuhi siguridad ngan kabubwason han iya mga mulupyo. Hapagay na waray pakatugutan para ha komersyal nga pagkuhahan mga mineral ha mga bungto han Hipurlos ngan Balangiga. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay KK5 Kim Soriano para ang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan, siyudad ng Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokal, PCG Eastern Leyte ginparugot ang paninspeksyon ngan monitoring ha mga pantalana. KFMG na Pilenyo, IK5 Mo.
8: Parugotan Coast Guard Station Eastern Leyte ang ira paninspeksyon ngan monitoring ha mga cargo ngan passenger vessels ha mga pantalan nga ira sakop. Eksklusibo nga interviewan K5 News FM kan Lieutenant Manuelito M. Palacio, Station Commander han Coast Guard Eastern Leyte, iya igin sumat nga padayon iton iragin bubuhat nga random inspection ha mga pantalan ha Leyte ilabi na ha Tacloban City.
9: Sir, ang Philippine Coast Guard lagi nagpapalala yan, sir. Sa para sa kaligtasan ng mga pasahero dito, sir, sa pantalan lagi yan, sir, lagi kami nagre-remind. Sir, din ni Tacloban, sir, ang patawid nga diha basi daram amin sir tama niya na ginhikitan di diyan.
8: Subayan iramagin buhat nga inspeksyon na negatibo hapan hulgangan mga ginsususpecharan nga mga kontrabando ang mga nabiyahe nga sakayan pandagat at ikang halite ngan ang mga naduong nga barko. Siring ni Palacio, ang Coast Guard hindi rila nakatutok ang mga insidente ha kadagatan kundi usagi hapon hira ha mga naresponde ha iba pa nga mga insidente nga nanginginahanglan han irabulig. Sugad nila han nakarawat nga panarhogin pag-atake halite National High School din usaan Coast Guard ha mga rumispon de nga nagdumarahin canine inspection ha mao nga eskwelahan. Pirmi naman nagpapahinumdom itong PCG ha mga pasaheros nga magin ikmat nga dayon igreport ha ira istasyon ang mga ginsususpecharan nga kargamento o individual. Parahan DTX 500 Morning Newscast ini hika K5 Jean Pilinyo parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos na sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: Okay, five, durang pang balita. Nagpagawas sin opisyal nga pahayag na ang Samar Doctor's Hospital mahionong hanag viral nga kaso na namatay nga bata nga pasyente. Sumala hospital inmabot ang pasyente sa emergency room Hulyo 11 alas 9 aga nga critical na ang kahimtang nga gintagan dayon in emergency nga atensyon hakatambalan. Tungod ang delikado ang sitwasyon, ginasikaso dayon ang referral nga doha hirohitaas nga pasilidad nga naginhatag anira transport vehicle para madagmit ang pagbiyahi. Gingklaron ospital nga by the standard nga 15,000 pesos nga bayad ang transport service para hanbalikan nga fuel ngan operational expenses pero waray hiramangaro hini antes ang pagbiyahe tungod hanira prioridad nga madagmit nga pag-ataman. Hapahayag nakikisubo naman ang Samar Doctor's Hospital hapamilyahan pasyente ngan ginsigurado or ginsiguro nga padayon ang pagpapaupay or pagpaupay han serbisyo ha komunidad.
1: Katapusan nga balita lokal, tulong nga mga individual nga miyambrohan communist terrorist grupo kon City G ang sumurender ha mga otoridad ha Samar nga Northern Samar ha naglabay nga adlaw. Subay han Police Regional Office 8, laki pa mga sumurender ang 75 anyos nga alias Alana, residente han Barangay San Roque, Santa Rita, Samar nga nag-turn over hinos nga revolver nga tulong nga bala. Igintubyan gihapon ni alias Orlan, aniya kalugaringon, ha barangay Kagdao, Selvino Lobos, Northern Samar, nga nagdarahin kalibre 38 nga revolver, nga waray serial number, nga may duhang nga bala. Samtang antesini, siyahan na nga sumurender, hi alias Tiboy, ha barangay Santander, Bombona, Northern Samar, nga nag-turn over hinos nga kalibre 38 nga revolver. Ato na yanaha kusulihan kapulisan ang tulo para dokumentasyon ng ibalwasyon para posibleng pagpailarong nira ha-enhance Comprehensive Local Integration Program o kon ICLEP nga naghahatag hininabang ng suporta para ha mga anay rebelde.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Kakay 5, wala balita lokal. Duruteyo han DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nakagapi ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:14 na. Ato naman siya han nga balita regional. Kuhauntan linyan K5 News FM Iloilo. Barangay Kagawad, ha, siyudad ng Iloilo, arestado. Masobra 2 milyones kapesos na kantidad hin siyabo. Narikupo ka K5 Jenny Kaoyonan. K5 mo.
10: Arestado sa kinasang drug bypass operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ang kasalukuyang number 1 Barangay Kagawad na si alias Bulldog ng Barangay Ortiz City Proper Iloilo City bandang alas 4 ng hapon Hulyo 21. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge ng CDEU, sinabi nitong matagal na minomonitor ang nasabing suspect at ayon pa sa kanya, naging mahirap ang operasyon dahil masikip at masukal ang lugar kung saan ito nakatira. Nasamsam mula sa Kagawad ang 6 na sachet at 8 tied knot na pakete ng pinaghihilaang shabu na may kabuuang timbang na 330 gramo na tinatayang street value na 2,224,000. Ayon sa Kagawad, hindi umano siya gumagamit ng ilegal na droga mula ng mahalal bilang opisyal at tinanggirin niya ang alegasyong sangkot siya sa pagbebenta ng ilegal na droga. Kasalukuyan na siyang nasa kusodiya na ng pulisya at taharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: balita mula sa lungsod ng Iloilo. Ako si ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM.
1: Katapusan nga balita regional, kontak itong linya han K5 News FM Dumaguete. Tulong ang sospek kapag patay ano sa marina biologist sa Cebulan Negros Oriental, nagpositibo ha illegal nga droga. Kakefeb Rufa Divero, IK5 mo.
12: Nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga ang tatlong sospek sa pumaril at pagkamatay ng Amerikanong marine biologist na si Dr. Ken Carpenter sa Cebulan Negros Oriental noong Hulyo 12 ayon sa opisyal ng pulisya kahapon. Isiniwalat ni Captain Stephen Jenard Pulinar, spokesperson ng Negros Oriental Police Special Office, na maaring bahagi ito ng mga ebidensyang ihaharap sa kasong robbery with homicide na isinampan na laban sa mga sospek. Ibinunyag din ni Pulinar na natukoy na ng pulisya ang pang-alim na person of interest matapos ng pangalanan na iba pang mga sospek. Batay sa investigasyon ng pulisya at kuha ng security camera, limang sospek lamang ang nasa bahay ni Carpenter sa barangay Ahong, Cebulan sa pag-atake noong Hulyo 12 kung saan tatlo umano ang pumasok sa bahay habang dalawa ang nasa labas bilang mga lookout. Gayunpaman, sinabi ng isang sospek sa mga investigador na sangkot din ang pang-alim na kasabwat bagamat hindi pa natukoy ang kanyang papel sa nasabing krimen. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: K5, ito naman Balita Regional. Dito tayo ang DTX 500. At epektibo ka pangontran high blood pressure ng diabetes.
2: Balitang National.
0: Alas 6:18 na, siya naman nga Balita National. Ginkompirmar ang National Bureau of Investigation o NBI nga may ada na hira mga persons of interest nga pwede makagtudlok ang ginaligar nga hitman nga ginkontrata ni Vice President Sara Duterte kontra kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Didahan pagtistigo ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court kakulop. Ginmaribaran anay niya ang pagsumatan mga ngaran agud diri makompromiso ang investigasyon nga ng seguridad han ira mga impormante. Dugang pa ni Matibag 100% nga seryoso nga aktibo nga peligro ha seguridad han nasod ang mga pulong nga ginbuliwan ang Vice Presidente kay diri nala inibasta panarhog kundi gimplanuhan pa. Naglalaom gihapon ang NBI Chief nga mabibilngan nga matutudlok ang mga nasabi nga hard killer hasulod hintulong ngadto ha unom kabulan.
1: Katapusan nga balita nasyonal, matungod han big time nga aumento kakulong pa presyo fuel products, otro na nawagan ha gobyerno ang transport group nga piston nga aprobaran ang petisyon para han minimum nga pasahe nga 23 pesos. Upon gihapon han ira hangyo nga diri igpatuman ang buhis sa mga produkto han petrolyo. Ang grupo in may pending petition na Haland Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB nga nag-aarohin 10 pesos nga aumento ha minimum fare tikang ha 13 pesos nga tuha 23 pesos. Nagsiringi piston na President Modi Floranda kinahanglan na ay na aumento ha pamasahi matungod han sa gunson nga fuel price hike. Nag-explikar hi Floranda nga ang mga driver inakakagastos kada adlaw hinsobra 4,000 pesos para han pagpagasolina nga na bayad ha boundary. Labot lahini nag-umento nagihapon ang presyo ang mga spare parts nga kinahanglanon kung may aray doon ha sa Rakyana. Dinahini nga sitwasyon na haros waray nakuhida ang mga driver para hanira pamilya sa ringpan ni Floranda. Nanawagan gihapon na hanapis o kung panawagan gihapon ang piston nga mindaran o suspenderon ang implementasyon han oil deregulation law. Ang grupo ay nagpaplano nga magdumarahin transport hike strike pero waray pa iginhatag nga petsa kung saan ininira pagbubuhaton.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Okay, 5. Ano naman balita national. Dito tayo han I Care Gold Capsule.
2: Balita International. International.
0: Alas 6:20 na. Siya han naman nga balita halang yaw ang labnasan. Ginkompirmar han Revolutionary Guard han Iran. Ngayon na gin target ang mga air defense system. Ngan mga mga pasilidad han Estados Unidos sa nasod Bahrain ngan Kuwait. So walang state media nga IRNA, lakip ang mga pinabuthan han ira kamikaze drone ang mga radar installation, satellite system ngan satellite reception system han Amerika. Nagpahimat ko naman ang militar han Iran nga nagtitikang palahirang ngan kinahanglan nga mag-andam ang US ha magkusog ngan sa gunson nga pag-atake ha mga masunod nga adlaw. Ini in pagbulos ang Iran, mahuman nga palatusan han American ira mga command center ngan missile launch site ha ira nasod.
1: Katapusan nga balita internasyonal, nagtikang naan militar han Lebanon nga sumulod hausa nga pilot zone has sur han ira nasod, mahuman ang pag-atrasan persan Israel hailarom han kasabutan nga igindosohan Amerika. Sumalahan pahayag han Lebanese Army ginsakobnahan ira mga unit ang lugar han Zawtar al-Garbiye samtang may gindudumara pang operasyon ha mga kahigrani nga bungto han Fraun ngan Sirifa. Ginkumpirmar naman han militar han Israel ang pagigsumpayan ha mga kasundaluhan han Lebanon nga disarmahan at grupo nga Hezbollah. Inin mahitungod han nakatalaan nga pag-istorya ni US President Donald Trump ngan Lebanese President Joseph Ayon ha Washington hiunungan pag-iwas san Israel ha surhan Lebanon. Nanawagan naman ang militar ha katawhan nga diri laanay pumakantuhan ang sabi nga lugar samtang diri pataluwas ngan marigon ang sitwasyon ha seguridad.
2: GTX 500 Morning Newscast.
0: Okay, fine.

0: matatambal haniya maiha na or haiya maiha na nga gin-iinantuson nga sakit nga mabugat nga daradara. Inihitatay Isidro Ayubo, 56 anyos, nga taga Sitio Uispal, han barangay Girang Basay Samar, in may ada, dako nga Bukol, haiya may dughan. Pero waray ini makabalaong haniya pagbiyahe pakadto Naga City, Habikol, sa kaila haniya bisikleta. Amo ini ang pagmamatuod handrahonon nga paggusto may paraan. Siyam kaadlaw mga kaifab nga nagpinidal haniya bisikleta hitatay Isidro antes ini nga makadangat Habikol Medical Center ha siyudad Hanaga. Para laig pa-check up haniya Bukol ha iya pagtuo nga matatalwas nga mauupay iton iya sakit. Otro na banhawan paglaom ni Tata Isidro han magsiring ang doktor nga may chance o pahiyang nga matambal. Pero kinahanglan niya nga maoperahan. An iya paglaom and may lakip nga pagruhaduha nga kabaraka tungod ka kay 5 kay kabalyon iya pagpaupay ang dako nga kantidad hinsalapi para iya naman operasyon. Nagdesisyon ni Tata Isidro nga bumalik laanay sa Amar pero pag-abot niya hamatnog sa Rizugon. In waray nahiya sadang nga igbrasahe. Salit na nga rohiyahin bulig hamatnog PNP. Waray naman magruhaduha nga bumulig ang mga kapulisan nga gindiray ni Tata Isidro ha Philippine Coast Guard para mabuligan nga makatabok pa sa Amar. Abulig ang kapulisan ng Philippine Coast Guard, talwas siya nga nakauli habasay Samar. Siring pa ni Tatay Isidro, nananiling kamot ng naniniguro hiya, nga matambal ng mabuhi pa kalibutan para hiton iya pamilya. Iyan ang K5, nangangaroon bulig hitatay Isidro ang mga bulawanon or may bulawanon nga kasing-kasing para naman napagbubuhaton nga operasyon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: K5 na doon balita kakaiba. Dirugtaman ha iyohan. DTX Liniment Oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lamig.
2: Balitang negosyo.
3: Samtanga, para naman ha ato na balita negosyo. Nangunguna yun na itong Pilipinas sa bugos nga riyon na han ASEAN ha may pinakamahal nga sukot in kuryente ha naglabay nga bulan han Hunyo huray taas pa han sukot ha Singapore. Sumalaka Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara ginaabat han Visayas ang epekto hini kundi inwabot na ha sobra 16 pesos kada kilowatt hour ang sukot han Southern Leyte Electric Cooperative. Nagpahimat ko naman ang buhatan nga posible pa sumaka ang kabaraydan ha kuryente sunod nga bulan matungod han panibago nga kasamo ka Middle East nga kausahan pag-umentuhan ang presyo ng mga produkto petrolyo ha world market. Matungod han ginkakabarakan nga krisis, ginaghatan DOE ang mga distribution utilities nga unahon nga gamiton ang mga burubaratong nga alternative fuel agud may banan ang mahal nga sukot nga abagahon han mga konsumidor.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Mga K5 ang balita negosyo Indro Taihuan Klinika Deo Fresh Deo Roll On.
2: Balita Sports.
0: Alasize by design na hado naman balita pagdating ang kusog mga K5. Taklo Banon, basketball player, magmumulay ini ha FIBA World 3x3 Championships. K5 Kevin Giusana, K5 mo!
4: K5, usa nga Taklo Banon nga basketball player ang manining kamot nga magdarahin honor parahan Pilipinas. Hi Jedrick Daa, nga taga Tacloban City, amin kaapi, han kanan Gilas Pilipinas team nga nag-qualify parahan World 3x3 Under 23 FIBA Championships nga pagbubuhaton hiton Setyembre didto ha Wuhan, China. Iniintungod kay ang grupo ni Radaa amo ang nanguna hangin dumara nga mga qualifying tournament dinhi ha Asia. Didahan na sabi nga mga qualifying tournament era pinanmerde hintag duha ka beses ang New Zealand, Singapore, Malaysia sugad man Japan. Salit hira ang nanguna dinhi ha Asia han qualifying tournament. Ang nasabi nga grupo ingin ko komponer ni Rakodje Buenaflor nga nag-iiskwela dida ha Adamson.

0: University opod gihapon hira Juniel Dilarama, Earl Medina ngan Cubs Kabunilias ngan kaapi dinhi hi Jedrick Daa. Tungod hini, malipayon ang samahang basketball ng Pilipinas nga nakasulod ha World FIBA Under 23 3x3 Championship ininga team Han Pilipinas. Hi Jedrick Daa in anak ni anay basketball player Han PBA nga hi Dennis Daa. Sports update durot Han Mighty C, di Alkaline Vitamin C, ini ka K5 Kevin Shosana para han kapyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, hasyodan ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Alas 6:28 na para ato na balita entertainment. Joshua Garcia ginkansalhan mga netizens sa matungodhan pagiging DDS. Arito chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
4: Joshua Garcia ang pinaka-recent na biktima in cancel culture kundi in ginugrubusan hanyang mga bashers online tungod niya pag-repost hausa nga TikTok nga seemingly nang i-insulto ha impeachment prosecution ni VP Sara Duterte ngan pag-follow ha Instagram account ni Senator Alan Peter Cayetano. Gintawag pa han mga netizens nga diehard Duterte supporter o DDS daw ang aktor. Pero kung i-check mo ha iya Instagram account ni Joshua, diri man niya gifa-follow ni VP Sara, pero diri kontento ang mga bashers na nagsiring na siguro ginyak na niya niya management nga i-unfollow ang mga politiko para i-save ang niya career. Banat panira ang grateful daw ng aktor hapag suporta mga politiko nga nagpasarahan iya home network na ABS-CBN hadtong 2020. Dugang pa ang bashers, maupay kuno ang decision ni Julia Barreto nga bulagan ni Joshua. Ngaran nga trending hiya na waray namang pahayag gumato na aktor hiunong hininga issue. Para showbiz news, ako kikif ang Maring Louie para kampiyon ng balita sa Rebisyo Publiko ng Kaliawan na siya doon takloban ng bugos sa ng Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
3: Maha K5 ang Balita Entertainment. Induro tayuhan DTX sa Beauty Soap at ang Pantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: GTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
6: Alas 6:30 na, mga K5! Vigo pala na badian ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlawan Merkules, Hulyo 22, 2025.
3: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
6: Ako naman, ka-K5 Oxemer Asidre, barang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: Ngan kaliawan na syudan ang Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas.
5: K5 News FM!
7: Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies mo na yan!
10: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: Mga
7: sangkay nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up, tigam niya mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 na aga, tugtub alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtub alas 3 ang kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permigo din ang dumi nga health is wealth, ngan prevention is better than cure.
11: Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
11: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
13: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, magaan akong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo itong nga product nga D3Bio.
14: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
15: Klinika Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Klinika Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
16: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
17: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
16: Tama! Red Horse Beer, lami, sulit.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Mga kaka-5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
14: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakataraman, Ormoc City, ngan Borongan City.
21: Extend Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
21: Extend Food Superman for Men.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
23: Klinika Deo Fresh. Available now.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
6: Oras sa K5 News FM, alas 6.36 na oras. Ginpadrangat tayuhan Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
27: Number one,
25: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
29: For all de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Thanks God! Mania 22, 2026, and then yung K5 Edward Sanyagan. Welcome hiningay kinadagang programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kumusta mga hinigog magko nga mga manmarati abugos nga sinirangan Visayas. Dinhi sa nanang tagloob at natin mga nagkikitabaya Facebook and YouTube live worldwide. Ipinagit na official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga ka-K5? Sige na pag-remedyo o mga di pag-remedyo pa lang. Ano niyo ginandam nga remedyohon yan ang adlawhin o liwat niyo mag-agin ka-remedyo kung nag-remedyo na kamo? Ngan kung baga di pag-remedyo pala, hirahin o liwat niyo baga nakatalaan nga ika-remedyo? Ngan kung sige na tremedyo, hirahin o liwat at niyo mag-agin kikina-remedyo na yan ang mga takna. Ikaw, ka-K5 Edward, naka-remedyo na kita, mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Gadiyon anay na doon. Ito ang pinaka-latest nga kabutangan. Ito na panahon, madalumdum. Naguhulgan yung pagtarahit, hindi na takloban. Yan ang mga attack na mga ka-K5, ha? Madalumdum, inin na kalangitan, hindi na takloban. Ba't kadiyon na doon, ito ang forecast. Ito na pag-asa para yan na nga adlaw. Pero salamat ni hapon, waray bagyo. Oo, nga niya, Philippine Area of Responsibility. Ano ba't kadiyon na doon? Ito na daily weather forecast. Para hiton ka sa Yuran, hiton aton mga manmarati. Sano ka mo kumadda doon iyong mga lakat yan ang adlaw? Porlominos mga ka-K5 ka mo in nahibabaro kung baga anod magiging kartada hiton na panahon yan ang adlaw, hiton na Miyerkules. Nasa rin din itong Southwest Monsoon o kung habag at apiktado itong Mindanao ngan Palawan samtang. In an extension liwat rin usang low pressure area nga gawas pa rin Pilipinas. Ha? May the low pressure area. Gawasin ng Pilipinas pero apektado itong eastern section, itong southern Luzon ng Visayas. Kung baga tawagon natin the trough, oo, itong low pressure area or baga extension or baga sidsid, hinin low pressure area mga ka-K5, apektado itong southern Luzon, I mean eastern section, itong southern Luzon, Visayas ng Mindanao. Mahitungod hining kabutangan mga ka-K5 itong panahon. Even Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, ngan Palawan. Magiging na madampog itira kalangitan niya ng adlaw, may patsara nga pagtarahitingan paguran. Naitungon itong Southwest Monsoon, samtang itong Bicol Region, ngan Eastern Visayas. Kita, din niya Region 8, mga ka-K5, apiktado kita hining sidsin, hining low pressure area. Magiging madampog itira itong kalangitan, may patsara nga pagtarahitingan paguran gihapon, mga ka-K5, ha? Itong Metro Manila ng ibang aparte itong Luzon, apektado liwatirahin ng weather system na tinatawag nga localized thunderstorm. Para itong mabiyay hakadagatan niya ng adlaw at itong forecast, ito na coastal water condition niya ng adlaw ka K5 Duarte. Magiging mabalud ba ito natong kalalawdan? Nasiring dini itong forecast, itong coastal water condition, itong Visaya, Central Luzon, ng ibang aparte itong Southern Luzon. Magag experience is light to moderate nga kartad heto naton kadagatan kalalawdan mga ka-K5 pinakataas nga balud so bahit mga pagtansya at pag-asa adal ha mga 1.5 meters ha. Heto naton temperatura magmumulay 33 nga 34 degrees Celsius yan ang adlaw. Ang pinakabubong nga temperatura na irehistro kaninahan maagahon alas 5 maagahon 25.6 degrees Celsius. Ano itong adlaw? So, midlit yan ang adlaw. Ba't ito rin lang makapakita din sa Tacloban nga nasinirangan Visayas? Darahinin ka madalumdum din ito na kalangitan mga ka-K5. Ba't sumidlit kanina? Diri pwede nga diri masidlit, ha? Sumidlit kanina alas 5.37 matutunod liwat niyan alas 6.28. Hapit itong kagabihon mga ka-K5. Din sa Tacloban! As I have stated earlier, cloudy itong aton na panahon mga ka-K5. Ito na itong temperatura na 26 degrees Celsius and air quality, yan ang aga, fair. Itong cloud cover 90%, 90% ito na itong nakalangitan, natatabunan mga ka-K5, hinindampog, okay? Yan ang adlaw, magkaka-experience kita yung madalumdum nga panahon, ngan may mga paghulgan, pagkapag-uran, but generally, fair weather condition di hapon!
29: Puro, Pelos, Pelos!
6: Oras mga ka-K5 para sa 6:42 na. Oras naging padangat ayan Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga magpapadayon niya ng adlaw, ito nira libre nga check-up. Yan alas 8 taga, tubtub alas 4, hiton na kulup mga ka-K5. And pagkapit sa 26 inin Hulyo, alas 8 taga, tubtub alas 3, hiton kulup. Yan.
0: Tigam nito nga mga petsa para itong nga libre nga check-up itong Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimamutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan hinin siyudad hinin Tacloban. Yan. Dito gyapon niyo mapapalit inin mga dekalidad nga mga produktong herbal nga naglalakipan kape. Nga sikat na yan nga nakagkape ka na detox ka pa. Ang DTX sa Coffee Mix mga kakifab. Nga siyempre ang The Power Trio nga magkakaupay ito naton lawas. Baka padig-on ito naton resistensya. Magpahaparayo ha aton ha mga sakit mga kakifab. Ini ang naglalakipan na DTX 500 ang pinaka-superior nga source and antioxidant. At ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga sugad man ang Clinica D3 Bio. At doon diri ordinary lang ang vitamin D3 kay made of virgin coconut oil mga kakifab. Available gihapon ni hangatanan ng mga branches and Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center nationwide. Hangangan hangatanan ng mga parmasya ngan mga butika mga kakifab. Available gihapon ini nga mga produkto para hiton kasayuran hiton aton mga manmarating nga magkirita din ya K5 News FM ha. Oras alas 6:44 na oras kin padangat tayuhan 578 Emporio mantindahan nga baton han mga mahal nga papliton. Kagayab Edward ginagremedyo ka naman ano ni magin remedyo yan nga aga. Ay, ibago dinin bagay nare-remedyo natin nga ni inin mga ulo ni mamsa, paspasit at pagyakan ng persado mga kakipan. Basta ulohan na mamsa nga tinulan at nabirahan niya na nga aga. Pinadisan natin natin baga binunayan nga mariguso akong ampalaya mga kakipan. Foro de los Pueblos. Purpida makasaring kagudliwat ngayon karasahin in buhi mga kakipan. Oh, dide kagawas pakarimedyo yan nga aga. Naglalaom ako nga kamo nagpakarimedyo naghihapon yan nga adlaw. Ikaw Irlandes Maricel, nakarimedyo ka na ba? Ikaw Jodel Jose Daga, nakarimedyo ka na ba? Ikaw William Carcueva, padi nakarimedyo ka na ba? Ikaw Maura Apurdo Basio, nakarimedyo ka na ba? Ikaw Rowena Chiongson, nakarimedyo ka na ba? Ikaw pa ni Lito Abarundo. Yan, nga dako itong tunog itong radyo din na Kapangian Central Elementary School, ha? Nakaremedyo ka na ba, Lito? Balita naglalaom ako nga kamon, nagpakaremedyo, naghihapon niya ng adlaw, nga unta itong ayurin ni medyo, maghatag yung kaupayan ito niyo lawas, ha? Alas 6:45, oras ginpadangat tayo, extend food supplement for men. Kung nakinang lang kayo sufficiente nga kusog yan ng adlaw, ngan kada adlaw nga aton pamilinghin pangabuhi mga ka K5 ayaw hingalim ti pagtekan extend food supplement for men. Labot lang ako kulangon it usak around kun ikaw inaka extend food supplement mga ka K5 ha. Yan available gihapon ito hangatanan nga mga branches and Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Sugad man adton sabon nga dili la magpapahamot dili la magpapabusag hiton imo panit. Magpro-protekta pa hinin imo panit labi na kumbaga may mga abnormalities ini mga gagipay ba? Oo, ang DTX sa beauty soap, kampante ka sa alagang dala ng DTX beauty soap, may pinuga nga dahon han inin bayabas ngan hiton madre di kakao. Ngan siyempre ayaw hingalimot paghirog han Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Waray hini aluminum content. May delugod whitening content mga ka-K5. Ngan may ada virgin coconut oil nga mabulig, nga mapatay inin mga bakterya. Aton mga singit nga nagiginhinungdan hinin pagkaadhinin amoy or amoy melon or melon amoy mga ka-K5. Ano itong mga balita ka-K5 Edward? Yan ang adlaw. Egin patuman na good man kagulo, pininhataas na nga presyo hinin mga petroleum products. And ginbaba na bana nga kundiri matatapos ini nga giyera habot nga Iran nga hinton Amerika hasunod nga si Manama increase na liwat. Sanglit inin mga pampasahero nga mga sarakyan, inin mga operator and driver, inin pampasahero nga sarakyan. Labi na dito Metro Manila, National Capital Region, nangangaro na hirang umintuhan itong pamasahe. Ha mga jeep, himuon nga 23 pesos mga ka-K5. Ito minimum fare dito ha era. And siguro ha ibaliwat nga mga lugar ha Pilipinas, mag-aaro liwat inihin kadugangan ng, I mean, mag-aaro augmented pamasahe. Kay dako na ginagastos itong mga driver and operator hini nga mga pampubliko nga mga sarakyan itong pagpapagasolina or pagpapadiesel mga ka-K5 pero waray manliwa tumataas inin pamasahe.
29: Foro Delos Pueblos.
0: Ining gobyerno nagiikmat liwat nagihinay liwat nga diri dayon nga magpaumento inin pamasahe kay diri ini popular nga pitan itong gobyerno nga magpapaumento inin pamasahe kay damo pa nga mga Pilipino in nasa kay hinin public transportation ngayon matira mga destinasyon na ira adlaw-adlaw nga pamilingin kabuhi mga gagipay.
29: Foro Delos Pueblos.
0: Upela ko nag-uminto yun yung sweldo nga magpapu-uminto liwat yun yung pamasahe kay baga patas itong hiya.
29: Foro Delos Pueblos.
0: Ada kung itong presyo lang itong mga petroleum products it pamasahe ngan pakapaplito nito humitaas ngan itong sweldo diri. Di ba di-disbalance itong mga gagipay? Dahamon na liwat at magmamaldisyon itong gobyerno hini.
29: Foro Delos Pueblos.
0: Pero aanon man nato ini nga kabutangan niya na in America nga ni gumas didit era baga breakdown it era gastos ini nga gera dito ha Iran mga gagipay. Ha mga aada na ha, mga 37.5 billion US dollars. Katapos diri pa ni opo ditong paghingayad hiton mga nagkagugubang mga parte ni base militar dito ha Bahrain. Ha Kuwait ngan iba pa nga mga naso dito Middle East nga adto itong era mga military bases. Gamot gintatarget liwat hini nga mga drone hiton Iranian mga KK-5 nga nagresultin kamatay hintolo nga mga sundalo ngan kawarahin usa pa mga KK-5 total nga nagpatay nga mga sundalo at Amerika 16 na.
29: Foro Delos Pueblos.
0: Samtang dinhi aton mahitungod hini padayon nga pagsaka hini kabaraydan hini kuryente mga KK-5 nga feel na feel good naton dinhi KK-5 feel na feel na good kay sering ko iyon last nga billing mga 55 la 15,000 55,000 lang amon gimbayaran nga kuryente. Badaw yun na nga July mga KK-5. Umabot na hiyahin 80,000 plus. Mamay kalahin eh. It nababas, it ginbabasol itong mga electric cooperative kaya mat nanonokot mga KK-5. Pero tinuod itong nga istorya, igula nga nanonokot itong mga electric cooperative igin ririmit liwat ni rito nga itong mga nagihimot kuryente. Nga dito mga nagbabaligyat kuryente, nga dito nagtra-transmit itong kuryente, and then mga linya itong National Grid Corporation of the Philippines. Yan, oo, ngan para itong ira-distribution, igula hira nga nangungulikta, dir itong nahinga nga dahira, pero hira itong nababash inin mga tag-consumuhin ng kuryente. Ano? But lately, nagkaadahirahin meeting ang tanan nga mga general managers and mga electric cooperatives din ni aton region, para paghingadayan ini nga baga nga nagkaada rin usang nga resolution nga nananawagan ha gobyerno nga panginanoon ini imbestigahan ini nga i-audit kay mamay kala since January nga dayon nga July gimbaba na ba nga 1 billion pesos na anay dugang nga ginsukot aton okay han mga generation company ngore man natin itong pagpulsing nga tanan nga mga kuryente nga tikang haira mga gagipan. Sanglit niyan, tratrataron naton ini para hiton kasayuran hiton aton mga manmarate.
29: Foro Delos Pueblos.
0: Oras alas 6:51 na oras ginpadangat tayhan JNT Express. Ano pat ibang mga balita kay Kevin Edward diyan nga adlaw well paghubaron naliwat naton niyan ang ikawalo ka adlaw nga pagdumarahan impeachment trial kontra aton Vice President Sara Duterte, ang naging salang kakulop nga pinakakatapusan na ini nga witness din itong Article 4, itong Article of Impeachment. Ang director mismo itong National Bureau of Investigation. Patarawan ni Attorney Matibag, kay sano ini natudlok nga, you know, director itong National Bureau of Investigation, ha? Nakadiane ni han PDP laban naging official ane ni han PDP laban itong aton anay presidente Rodrigo Duterte san una appoint mga KK-5 nga NBI director.
29: Foro Delos Pueblos.
0: Diri ba ini inin tactical move nga kuhaon ta itong usang puno o usang harig itong na PDP laban and ikadita lugod na director itong NBI kay siyempre, kung nakatukha kaluyo, damo tim na ibabaruan. nga mga sikreto. Damot din na ibabaruan nga mga ganap dito kaluyo. So da ko valuable inihiya. Kung mahinga nga dihiya gobyerno, ba't di rin inibasta-basta nga mabalhin nga dihiya kaluyo? Kung di rin tataganhin juicy position. Ano man ito nga juicy position, mga kakipal? Ito, sa nga pinaka-juicy nga position na gobyerno at pagiging director ito, National Bureau of Investigation.
29: Foro de los Pueblos.
0: So hiya ang ginsalang kakulop nidahan na ikawalo kaadlaw ng impeachment trial kontra tanatong Vice President, mga kakipal. May kalabutan ang panhulga ni Vice President Sara Duterte han kinabuhi han aton presidente ani asawang Helisa Araneta Marcos nga ang former speaker nga ang House of Representative Martin Romualdez.
29: Foro de los Pueblos.
0: Nga nagpahayag ikaw, Director Matibag, nga ini nga mga pamulong han aton na Vice President labi na ang hulgan panmatay nga dahat aton mga hagtaas ng opisyal itong gobyerno, hindi rin ini kay makukonsindira lang nga baga political rhetoric or hindi rin kay makukonsindira lang ini nga baga resulta niya baga pagiging emotional, kundi ini intinuyuan good nga makukonsindira nga usang hulga itong aton national security.
29: Foro de los Pueblos.
0: Para hin usang nga Vice President nga maghulgahin pagpatay hiton Presidente, Speaker of the House, ngan and Mrs. hiton aton Presidente. Ngan iragin sinurusurumpay kagulop mga kakipay ang mga nahiuna pa nga mga utterances, ang mga nahiuna pa ba nga mga pahayag ang mga Duterte. Labi na ang usang nga pahayag ang aton Vice President nga na-imagine niya nga makaupay kung nabaga paggulgulo ni Ninulo Orli o ganyan Presidente, Bongbong Marcos. Nga nanusang speech na Mayor na Davao, Basti Duterte, nga ang ira daw la karuyag ang ulo ni PBBM, mga gagipay.
29: Foro de los Pueblos.
0: So ira inigin sinunusurumpay kakulop, didahan na baga ira bagin na digunan ng prosecution, nga mga testigo, nga iningatanan may ada kalabuta, I mean, may dahin ni inin pattern, kumbaga. Tigang hini nga mga pahayag yung pagpapatay, mga iba pa nga mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, nganhan na iya bugtong ay Basti Duterte, haosang rally, hanbaga group, wag yung tatawag nga RAGE, R-A-G-E. Sumari ka nga ni nga RAGE, nag-iisog kagod mga kakipan. But anyway, di rin man himbaga gipapangunahan natin kung baga ano good ito, baga magiging desisyon itong mga senador. Bisan kung kadaman hinihairin na kagdesisyon na. Because of their political affiliation. But nevertheless, importante liwat ini nga mahingadayan naton din hagahanginan for academic purposes nga maging basihan naton hinin pagpilit ang aton mga leader hamasunod nga mga eleksyon. May baruan naton ano ba't mga kartada hininira. Kaya magagagawas iton, di dahi iton nga impeachment trial, iton akuntra iton aton Vice President. Di kita nasering itong aton Vice President subay hininga mga pahayag, hininga mga testigo, ng mga ebidensya ng iba pang aging plastar. Di kita nasering itong Vice President in guilty na or nakasala pa. Because una nga bahin, wala ito na aton nga gahum. It maghimuhin anuman nga conclusion nga masering in aton Vice President in indakin ang lapatalsikon na subay hininga mga inisyal nga mga nga mga impormasyon. Nga nagkakagawas yan na hininga investigasyon hiton na National Bureau of Investigation nga hiton iba pa nga mga ahensya hiton gobyerno mga kakipay.
29: Foro de los Pueblos.
0: Ano ba't iba nga mga balita kakipay ba Edward? Yan ang adlaw porbida hininga mga panarhog mga eskwilahan. Actually kakulo porikula ni tukba ba nga balita kay Zahay, naiisip ko ba nga di ko karuyag nga maging instrumento hinin pagpasarang hinin peking nga impormasyon maging instrumento ba para mabarakang at magpanik inin mga kag-anak, mga estudyante, mga kamaistrahan. Dick Nasering ha, nga i-dismiss lang natin ini nga mga panarhog ha, mga eskwilahan. It question lahin ni, san o ini madadakpan? San o may daman labis o sa ordo nga masasakpan nga amot nagbuburo ha ton hini? Basti buhay, mapagbaton inihirangan, maging deterrent para itong iba nga magbuhat hini. Kay samtang nga waray pa may nahisasabuti kung hirahin o ini ngan waray pa makakasuhi mga kakipan. Siglat krag tatawahin nga masing adto na pati ang K-5 nagko-cover na dito halitihay. Adto na, pati kakibab Edward Sanyagan ginatukob na niya ng istoryahon din at iya programa. Adto na, nagkakalilisang na itong mga kapulisan pag-check. Gamit pa inin mga canine dogs han pati ang Philippine Coast Guard na hidabi pa inin mga kakipay just to make sure nga secured inin aton mga eskwilahan like the Leyte National High School. Pero mara, ma, kumbaga amo naman lang inipermit, kumbaga amo nalang inipermit mahinanabog, grabe't problema nga idodoro tine inin pang eskwilahan naton. Labi na kumbaga dinatulga na si Ringbis, anong adlaw pwede namo ninibuhat on tawaray. So consumer nga ni nga bis anong adlaw or sunod nga adlaw for example. So consumer nga bis anong adlaw nga may klase pwede ni rabuhaton ini nga ira bagapan hulga mga gakipat. But signon diri ani magklaklase in indefinite. Karok signon wari klaro kung saan mabalik kay an hulga na sering man nga pwede ni rabuhaton bisan anong oras.
29: Puro dalos problems.
0: Kon baga amo ito mga gakipat biton hulga. Mamay kalahining kabutangan. Ita question, wala na ba may himuhinit at gobyerno? May nagkita, you know, regional anti-cyber crime unit. Ginaaanhon niyo pag biling, aanhon niyo ng mga pamaagi nga may sabutan at mga nagpapasarang hitsugan hininga mga impormasyon. Just like Department of Communication and Information Technology. Amin it mga ahinsya itong gobyerno nga may paraago na, may the technical capability nga makabulig itong mga otoridad hindi pag-investigate sugad hining mga panhitabo. Kaya di ba ang insang buwas na liwat may hulga na liwat dito itong nga eskwilahan nga adi may sosodlon katapos adi may mga gamit nga mga hinganiban pusil katapos man mumusil tapos sunod nilat nga simana amo nalalot gihapon or haiba naman kita nga eskwilahan or yan nagkita hininahimo kundi mag inuroogsod or I mean mag suspend hining klase kay adi may mga hulga aton mga eskwilahan. Sige, kay schedule natin hining istoryahon mga kakipab yan naluwat nga aga hining atong programa damo nang nireklamo hining pagtaga uplift nga program hining Marcos administration mga kakipab inin mga dole outs ba pag pinanhatag nga dahiton mga namamagkuri ano daw lo kung nag-iisip liwat hining nga namamagkuri kun tipo ano na balot hirang baga kabulig hinin natin gubi.